ka lenaneo leng la gago ke tlo etsa motlhala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba ba creste ka streke ne ke yona nako e ba gapelang ka yone ae re re nke bulanaetse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakatele majagelela pelesa setia pelo sa bakwenaganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re ba seke nne ba botsa gore na motho yelwa kwa go kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

0: kae o du ho ntwe kae re godimo e bile go wena mo tshwago wa dibuka tsa number 1 ha o jile go mogena o petition shebe jwa na tsa mo folisa kae hapo hapo ka pila ha o ke yo
1: rompeta ya le godimo e bila ke wena mo tshwagi wa dibuka tsa number 1 ha o jile o petition

0: le kwezwa lo mgana modimo wa ka yantseng ang ali mi le phetemelo yana intsenye tswa lo dingkontsa ka yana yantseng ang ali mi le hore ke nne ke solo phanya mautu wa ka hore mampa ya ka ya le bitse ka ena tlang ke boli ya mohawe le nyona isopa a ka ifuke ke ga tsitana le go ya rotisetsa hantle ka go di ofisi tso hletse tsa maisanga ena tsebeletse ote wa di modimo ho ya tlase mautung ka ro ba sebeletse bo hle ka ofela ba hantatai ka go tlo ke le bo jwa lo ena gaitsedi ya ka la ila e mapone ya o ngile nga monna tu tlo ho renga tsane tsa bo robong o dikela ho renga tsane tsa bo le shumele metso e medi bo sibo bo holo na go ntsa bo chechella kwana ao sebeditse kgaitsedi ya go tloa mono o ile wa kopana ga monnate le yena DJ Dimo on the mix ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lateng mo ditseng le ona teng mosebetsing wago ka o fopa kana o kentse headset ya gago ebitso la ka ke Thapelo ke ngwana wa Habulane ke mshimane wa ka mono ka kwadinga ga sodi ke botleng tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tloeditse ka gore ke kwadinga ga elanda sa stadium gantle tlasa thaba le pantsola thaba ye sepono mpeng moteng a ke busanga jalo ke mogana thogiso ena ke wa seodi seodi ena ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa seodi seodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso tlasa leitlho le ntshotsho le bo etelele pele ba mogana taelo matsoso ga e le morena kgobane teko ena ke morena wa thaba mo tlotleditsiela borraro ke ntata rona ka gona kgotso pula nala ke labobedi labobedi ke la la mašome a mabedi ka metso e tsheletseng ya kgweding ya e ya rona iya bohlano selamo ke saketetse pedi mašome a mabedi ka metso e tsheletseng re kotsometse gantlo dimo matsatsi a legolo le mašome a mane ka metso e tsheletseng 146 ke bopaki bwa go itsaletse fela matsatsi ane a magolo a mabedi lesome le nanga le motso o robileng a monno o le monga 219 a kenyane beke yona re ditse gantlo dimo beke ya mašome a mabedi ka metso e meraro opaki wa go itsaletse fela dibeketsane tse mašome a mabedi ka metse o robileng a monno o le mong a tinyane thuto yona ke ya sekete le magolo a robong a mašome a mane ka metso e mmedi 1942 e sale ke fitlhile gantatai ke sebeletsa PCFM ke nanong le monnate le pitsitsweng ya selemela Union Drive Show emo E4 ke wa bana ba gwae o ya tseba go thapelo ke le lomulo ga go lena ne o lena metsotso nyana ina e rubedi re furaletse ha monnate go renya go na borraro e ke ga re tsora ma monnate metsotso nyane e le shome ka mora go rra go na borraro ke tlo tsosolo se moya wa rona ka mmino o monnate mmino ona e le wa di fela tsenye mašome a mararo tshebeletso e tlebe yona ya ge ba gao morena gorenya ya gona a bona thapelo e tlebe yona ya mogau thapelo e re kwallang a tshebeletso yeno ya re ba gao morena mme tsetsenye meraro ka morago gore ra gona a bone a ya bitso a mabitso a bagala le di mokgatlhelo wa pele e ka sitena le wa bobedi mankgang sekotšhenya e ka sitena le ditsebiso tse akaretsang a tsa mo ifo re tsora ma monnate metsotso ya mašome a mararo ke labobedi letsatsing lena jute motseng metsotso ya lešome le metso e mehlano ge jemkosi go renga ya rona ya bohlano dihloho tsa ditaba tsa dipapadi metsotso ya mašome a mabedi bolipi metsotso ya mašome a mabedi ka metso e mehlano moruo metsotso ya mašome a mararo ke tshwaga masego ka letsogo ga ke kgutla mono ke nketse peditse ratilweng ga ke tloa mono ke mmathele belo ke llate gantle mošimane wa ka tlhalefo wa ga mtutse mo wa le ngwana tinga ke ka mogotse tlammeng ka tenga o monnati
1: di bile ho thabisa
0: o monnati
1: e thabo fela ngwaneso
0: he mtlong
1: mkweta
0: a re tse thapelo nna
1: ntate modimo ga le boha modimo wa rona ya halalelang ntate ya mosa ya mohau le fika la nengwa ha khoboshiane etile modimo wa rona ya matla ohle mesong ena go bona ka botha gobane ntate re ne re goletse boroko mo re ne re sa itsebe empa wena ka baka la mogau wa gago o re sisitse modimo wa rona ya halalelang ke gona bana re tsogile ntho ya pele modimo wa ka ga re tsoa ka go kela go wena re tsoa ka go bitsa go wena re kala ka wena modimo wa rona ya halalelang ka baka la lenaneo la selemela re kala ka tshebeletso ye kgolo tshebeletso ya re ba gago moretsa ntate re a leboga ra leboga modimo wa rona ya halalelang ka go etsa gore re itsebe gore re ba gago re a leboga ka lenaneo lena lenaneo le re fileng gore re tsebe gore letsatsi le le leleleng ga re kala re tsoa re kale ka wena ntate re a leboga iponagatse bakeng sa e mong le e mong ya seng a fadimeile nakong ena ntate ya lokileng ya na le maatla o itse go lesonono ba o batlang e sa le ka meso ntate ya lokileng ya galalelang tswela pele go iponagatsa bakeng sa e mong le e mong moya o galalelang boloka bana ba kgwale boloka disubmarine tsa rona boloka basebetsi botlhe ba gantatae ntate ka o fetisisa boloka mohlanka wa gago ntate Thapelo Buyane modimo wa ka ya halalelang yeo e leng ena motsamaisi wa lenaneo lena tswela pele he modimo go dula go yena ka mehla mogau wa gago modimo wa ka ya halalelang o be le ena ka mehla e sa feleng ga mmogo le bana ba kgwale botlhe le disubmarine tsa rona tswela pele go itlotlisa ka gare o lenaneo lena ntate ya lokileng yana le maatla tsamaya le rona ga re tla ya mesebetsi yeo re kgethetseng yona modimo wa rona ntate tswela pele go itlotlisa bakeng sa mabaka otlhe a letsatsi go ye mong le e mong ntate a lokileng ra leboa gobane ra tseba go wena o modimo inkele taolo ka baka la morena wa rona Jesu Kriste ya re gatetseng lefu a re siela bophelo bo sa feleng amen
0: amen
1: ke nne a lesemagomo a motlong ke mo na leng kotlong
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka go go bohlokwa mo lemong wa moifo wa bana ba kgwale ka sitana le go ba sotho ka kakaretso
1: ate modimo a o boloke a o tshireletse nne a o tlhonolofatse ga mmogo le moifo otlhe wa bana ba kgwale le disamarine tsa rona kgotso ga e ateate le basotho
0: o yes amen
1: alleluja
0: alleluja alleluja metsotso e leshome le metsotso e meraro re qeta go neya mokokotlo goreng ya rona ya boraro tsosoloso ka mmino o monate mmino ona e le wa difela nomoro tsa ka tsa mohala tse o ka di sebedisanga nomoro tsa PCFM 62 a khona mono ke WhatsApp le gale ga ke tlo ya mono empa mo ke loketse nngwe ya teng a ke +266599956 le 212199956 +266599956 le 212199956 re futsela ka letsoho re ja ka lebese ka pa re futsela ka lebese re ja ka letsoho o tla mpolella gore na se ne pa itseng se sotho sire e ha o tla tshoga na se ne pa itseng na sire bana go jene le mane a ntho e ke be di ne pa itse ntho e ke be di ne pa itse ke futsela ka letsoho ke ja ka lebese ke ja ka lebese ke futsela ka letsogo empa yena ke nako ya go tlo khumame o tlo o rapela

a se bohle ba tla re morena morena ba tla ng bona mmuso wa mahodimo empa ke rata mona mo ireng empa empa ba tla ng bona mmuso wa mahodimo ke ba yetsa ngathato ya ntate.

hey hey ke bulane hey hey ke bulane ho ya ne se bulane ke a khontsa nana ga ga motsebi ke ntse ke tsiba hore a se bohle ba re mogena mogena ba tla ngo bona sefahlo sa modimo ya le se ke itshagella mona mo kereng empa nna o sengwe ho ndohong a tsiba ke ya tsoa ho sengwe ho ndohong ke ya tsoa ke go risa mogena modimo wa ka ya le taba go gana wena ha o tshojwa e ho monate e bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela motho yo mong e ka ga ha bona buka ena e le ntshu jena aba sa anka ditaba tsa teng ga ditaba tsa buka ena di ntshu go ga bona le koko lena le le tshu jena aba sa anka fela ga e tle ditaba tsa buka eno e tle di ntshu a thi ha tsi boga ha phetla ka hare ka mono ho tlo hlaha maqephe a maswiu wo wa nkutlwa kana kere e bile nkutlwile gore a o shebile bukene ke nkileng yena e le ntshotjena a ile ntshotjena ka odimo o so a ke go le batho ba bangata ga nyatsisitswe mmala o motsho e batho ba bangata e hlere nyatsisitswe mmala o motsho he mme mmala o motsho e le ngwana mmala wona wo modimo a itlotlisang ka ona ha ba ha o nkgolo ke go no shebe gore na ho baneng ha ona le lefu o apeswa mmala o motsho ho baneng di jaje di apaga mmala o motsho ho baneng ba rutei ha banga mangolo wa bona ba apara mmala o motsho ho baneng e hlile o sebediswa mmala o motsho hangata ke ka hona ke re mmala o motsho e hlile ona mmala o kompeyang jwale ha o kala o be se re nyatsiswa mmala o motsho e be se re nyatsiswa mmala o motsho a tloa mona o motshwenyana ke ngwe lengwe a o le motshwenyana a ba etsa dibe ba batsho e le go ba baso bona ba jwale ke ka gona kere re nyatsisitswe mmala ono jwale nkala ke bona buka ena e le ntsho jena a e le ntsho jena ka godimo ka mone e be se ke nana ga taba tsa buka ena e tlhile dintsho a the tla ka ke phetla kage ka mona o tlo tlha maqephe a masweu tshebeletso ke re ba gao morena godima PCFM ya le go tlala gaso la hantata o the wa hantle a vane Lesotho hotel and casino tshebeletsonga ena re kena ha monate re go risa mogala modimo ka ditemana ka dipesa leme mantse ya thapelo go tswa fela gona mogala modimo o itse o tlo mo rorise bua go tswa fela rona morena modimo mesonga ena ya letsatsi o itse o tlo o mo rorise jwa o tlo o mo rorise jwa ho di ma PCFM

0: ba ha o morena
1: e ba ha o morena
0: o phofolo
1: tshwe ya ka e tswa go Jehova ya entse le go dimole le fatse ke ne a le sima go mo tonyo go tso
0: amen e mo tso
1: amen e nes
2: ga mo rotsa ka tsa mohala +26659956 8121-9956 Amo hole Facebook page PCFM Lesotho ena ne hole bitse tse selemena atinyane WhatsApp number ya rona kwa no PCFM 62009956 ke di butsi ka ofela go rotse kenang a kwa no hantata ba ha o morena bua le nna morena bua ke mametse gale ke kula mpuleletse la ke tle ho wena nkgono wa mafahla a le mohale suku a ntate molo le kgowe ke ba ha o morena
3: ke ba ha o morena
2: ntate tshokolo
3: maganatha yeso wa Baba lali siya he wata uba ka hore bolaya. Ba di ena u bolaya matsibulo lo gona bolaya bana ba ba shanyana fela. Ke ba ha o morena.
2: Ke ba ha o morena ntate tshukulo mo hai.
3: Ha tsusane tati.
2: Amen ntate wa. Sedila ka mpone setsetsela go le fifi hape ho se baka ntsamaise. Ke ba ha o morena ntate ntsebenga wa mosia a le ntate molo matala. Re ba ha o morena.
4: Re ba ha o morena mole.
2: Morena matshepe.
4: O mpale mohala Jesu. O ba o khatisa. Re ba ha o morena.
2: Re ba ha o morena morena matshepo.
4: A matshepo ni mona.
2: Amen morena wa ka. Re ba ha o morena. Ha modimo a qeta o thusa sebeng. Seo tshwereng o ba dibaka tse ka o gotlisetsang mo modimo a o latileng. Ya baba o baballa pholoho ba ha o morena. Baskom maswabi e ditse ya ntatemolo tsa utse ha o finyane le grace.
0: Ke ba ha o morena.
5: Ke ba ha o morena.
0: Mechicha.
5: Tata ise mo di sa molemo ke le sele ka tamala ha ya kala sele me pen tsang ha ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena mechicha.
5: A me no ga tela.
0: Rena mo di mama tsiri sola kanya lo khotswa ba balele ba ntwele nnisi.
5: Ke o tsada sele lo ena mo kweni.
0: Amen nna ke.
5: A me no ga tela.
2: Re ba ha o morena.
6: Ma ho
2: mo
6: ga ma ma sale a ke ne ke le makgomo le Jehova mme a nkutlwa ke le ntseng ho nna lo ka go le tsa mme a utlwa le ntse ra ba ha o mo ga
2: ke ba ha o mo rena ma sale a mo lo mo ampi
6: a me na ho tla
2: mo rena mo di ma tsiri so le khanya lo khotswa ba balele ba ntlo ya ho ntate wa ka tangi ne so ba ha o morena
7: ba ha o morena
2: ntate le hlok
7: bo pelo ba mo tsole fa tsi ke ntse ma sa tsia ka re a mo dia a le bele tsi mo tsho ba ha o morena
2: ke ba ha o morena ntate le hlok a ha ntate mo lopita
7: a le nyo go le ngale
2: morena mo di mama tsiri so le khanya le khotswa ba ba lele ba ntlo ya ntate wa ka
7: ka tsana ba mo tsala le le
2: tanki hle ntate wa ka

0: Ba hawo mo ren.
1: Ba hawo mo ren.
0: Me mammo pe.
1: O dile malwetse ka lebaka la thate. Ba hawo mo rena ntate.
0: Ba hawo mo rena me mammo pe go mare.
1: A thama ntate.
0: Mo rena mo di mo matsiriso la khanya le go tswa ba balele ba ntse ya ha mme wa.
1: Ke le bo hanta tlo ho ena ho biwa.
0: Thank you mme wa. Tsela tsohletsa ha o morena ke tsa mohau le nnete ho ba bolokang a selekane sa hao ke ba ha o morena le matumelo a ramakabatane a le khurunga ya bana ba ntatemolo re ratshosa re ba ha o morena
2: ke ba ha o morena
0: morena wang
2: le sele le ba etsi da Christ.
0: Re ba hao morena morena na ledi. Re ba hao morena. Ya ditsinga sepiringa sa moka media rena nga o phumula moritinga wa ya matla ohle. Re ba hao morena. Ne mafako khunwanyane a le nna sa red. Re ba hao morena. Go nna o phamise lentswe la hao e. Re ba hao morena nkgomatshepo. Tanki tle nkgono wa ka. Banna o ntse o tsamaya o kata lesoba lena o le katolola nnake. Nenneng wa hlaka nenneng ha uo empa he go utlwile nkgomatshepo. Ya tseba se ka mehla phoso tse jwalo di etsalang a mme wa ka. Re ba hao morena. Boka Jehova moya wa ka. Mmapaki khunanya mmapaki mohale. Hiban. Ale tajana.

0: ba ha o morena bitsola ka ka jeno o le ngwale le sekela tloha bukeng ya hao re ba ha o morena memma re neilwe gotle a le hantate mo lo nnelese mere ya o lebo wa memma re neilwe gotle ka mono ka ntate mo lo nnelese ho kena le gona o senga mesunga ya letsatsi ka go thapelo ya letsatsi re ba ha o morena
1: re ba ha o morena le budi
0: manes
1: o ho nna ke dela le ke tshepere ho di ni re ba ha o morena
0: re ba ha o morena manes
1: a buti lo go ntika tiwa
0: thank you senna ke re ba ha o morena di tshisanga dipelaelo le bona ma sisa pelo mo ka media rena nga o tseba se o re se hlokanga a u sile hata a le magalaneng re ba ha o morena
2: ha ba ha o morena
0: sa khomo
2: khomo ya o hana le nang dipelong tsa bona se batla ne o tukise mo lo ala ha ba ha o morena
0: ba ha o morena sa khomo mo ke re
2: ka mma se poli ngwaneso
0: amen nna ke
2: Amen
0: ho re ba ha o morena ha le phirimile o ne a boroko ntate ya le rato me itlet masia ale ha ntate mo lopita re ba ha o morena
1: ba ho morena mo tsanga ba re
0: se abate
1: Lijiwe yana fuwen sa ege a khatunu. Wane, je wafa mudimu kintate yana raad. Abahaw mure, mamshanga mure.
0: Abahaw mure na se abata hantate mulu bosof.
1: Amen, mamshanga mure.
0: Amen inna. Eka kwana uswabele dibeta hao. Wetsepe jesu ya reshweti nga se fapanu nga umukumamele. Ntate moeketse a le ha ntate molo matala e ba ha o morena
3: ba ka o morena
0: rakhadi
3: ka mosa ka bogalane jeso o ntse ntlhokomela ka ba ha o morena
0: e ba ha o morena rakhadi ntumeng ya matete
3: a ba khopa meneso
0: e imene hle neso wa dipe ntsa hanyenyane mpa tsohle mmatisetso a le ka maputswe hanta temolonyenye ka ba ha o morena
1: ka ba ha o morena
0: ntate mogobo
1: bonang o monate ha kaka o ya hasheya ha bala ba motho wa pitsa ka lagato ha bala ba motho wa pitsa ka khotso ka lagato la modimo Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena ntate mo khobo ka mono ka mantshinyane.
1: A ntso kwa no mwana mme.
0: A nge hle nna ke. Murimo wa re le sedi le beteng. Me le sedi la e bateng. Ke ba ha o morena. Memma na ledi ramabitsa a le hathamane. Banna ka tloella botswa memma na ledi bana.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: morena masisi
1: ha o sa iketse ka matla o ke ke wa hlula bogopo ka hona go tshwantse ho iphapanya ke hona le go lebella mahau a modimo o fihlela ho ba bogopo bo fete go ri yalo Jesu Christ re ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena masisi ka mona ka kwatsaneng
1: nage
0: thank you nage.

0: re ba ha o morena
1: ba ha o
0: morena o hlatisitseng tsao re ba ha o morena o hlatisitseng tsao na ka sehlo
1: ka fa
0: amen ngwaneso.

0: baha o morena
1: ga ba ha o morena
0: morena a masisi
1: ba o ye metseng ka jeno ba tla o tswa ho sesane go bane batho ba fetse fetwa jwa lo ka moya ha o le jalo le a tshepa e o somogana modimo e tle be ena tshepo ya haole le gapela ha go bane ke ena a sa wa gabela ya tla o itse ka handle ka o fitisa ka dina go tsotsa go ya le Jesu Kriste ga ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena a masisi kwa tsane
1: ka bo tshwane ka ka tsaka tsane nna
0: e ba ha o morena le ngolo la pele la marena kgaolo ya bo 18 timana ke mashume a mararo a metse robedi ya ba mollo wa Jehova wa thiwela wenyameletsa sefahlego ai butle butle butle bujane butle ke ba ha o morena le ngolo la pele la marena kgaolo ya le shume le metso e robedi timana ke mashume a mararo a metso e robedi ya ba mollo wa Jehova o ya thewela o nyameletsa sehlabelo le patsi le majwele le role le role wa munya le metsi wa munya le metsi ya ka moeding ke ba ha o morena ele a bo di thabanga marrake a le marseilles re ba ha o morena morena di ntwa tseo ke di lwananga a setsaka ke tsa ha o morena ntate le hloka a le eme ha ntate molopita re ba ha o morena re ba ha o morena ka tshiseho e makatsanga ye ke utlwanga fubenga saka ruri modimo ya phelanga ka jeno o tlile ho nna a o tsili a le khubetswana re ba ha o morena
2: re ba ha o morena
0: ne ali
2: ka be sha o re tshagela di tsabalwe ha o phetse ho ha o hela batho ba tsikile ke ne ali sna fuma ho tongile go so
0: Amen mme wa.
2: Amen.
0: Rene reja re khora. Jwa le wena o tlo bolaya o tlo re bolaya ka tlala mo le feeling. Empa Jehova anare. Ya re se tshaba se tsamae ke ba ho morena. Ntate thato malefane a le khubitswana.

Satemana yore fumananga bukenga ya tsenolo gaolo ke mashume a mabedi temana ke le shume le metso e mehlano ba o mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenga ya bophelo bantu dielwa sibupinga samol

0: tse fela matsatsi yane a magolo a mabedi le shume le nan le motso o robile nga monno o le mong beke ke a mashume a mabedi a metso e meraro go pa ke ba go huitsaletse fela di beketsane tse mashume a mabedi ka motso o robile nga monno o le mong le se le mo sena re ka ga se kodimetsa ga se diketsa monentse re diketsa tse dingwana teng go 2025 bo 2024 bo 2023 bo 2022 bo 2021 bo 2020 bo 2019 go teuwa
1: tembu mangi mangi kamana
0: a ile tuto yona ke a se kete magolo a robonga mashume a mane ka metso e mmedi 1942 itse ha ke fitla diketeng tse pedi ke santsane ke ya matsatsi ke re ke sebeditse ya re etseditseng ya thapelo gore kopanya le mogena modimo

magomo a ditseleng kotonga haufi le phopholetsa mabote ka hodimo a qatella thapelo ya hae ka ho bua dipuo tse monate tsa manyolo ile batho a re fela.

0: morena masisi kwa tsane ga tsa toma le fano go tsana ka le tsitsane go salma ka le mahlama se go tsile na ka le tsitsane me mathabo na ke me mathabo gauta na me mathabo to mo ke tsa u morena mama mo ipone mo ke ke mo long hard
1: ifleke
0: ho ke se ke go tsitsi Mata wa gauta pe ka ha Mogana mama ipone mo ke tshumolong ha diko tsa le tsipitsane. A buti thaba mara ke mara se ise a tsoli yena ka le tsipitsane mo pheme kwa di. Sa mazini mashume a buti mo tsedi fa ya pane tshe ha kwa. A u tsile go le tsana ka le tsipitsane. Me ma go sa makatina ha tshepe. Ndo da mo fukeng fanda pele phaka bo phelong ka le tsipitsane. Ntate mo hai ha buso. Ka le tsipitsane.
1: Ntate makutselane. Makutselane.

0: ntate Mabutsela na mo hai ha poso
1: isintse isintse isimakutse makutse tse tse tse
0: tse
1: ya ke
0: ke
1: le ke sa phepi ntate wa ka ha poso mo
0: hantle
1: I have that. Re gatele pele ka manghang se kotseng ha le teng nna le wena re gatele pele ka manghi ha le teng re gatele pele ka manghang ha le teng Humanati ibilo ya thabisa humanati ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabanyena go sotse ba fela hore e ba habo apa ke party e ba mayena ruri sibele o ya loya Hai ba ha yo manghang se kotseng. Hai ba ha yo manghang se kotseng. Ko re fela nna le wena. Re etse so. Le so. Metso tsenye le mashuma ma beriga metso me ri fela le se koto ga ke taone ya mokokotlo ho re nya rona ya. Bone.

0: qale re rutana dibaka jiti motseng o tloa ho kae o leba ho kae jwale re rutana dibaka lona re rutane dibaka tsempe a re rutana dibaka tsentle fela ba go nno di fete wena jiti motse
1: se se se na le ba tswale fane wa itseba
0: bana ha fele teke ba thepung ya mama ke matumane
1: se go hala de na di tsala ka dikalane
0: tsama
1: ke ga te ma teng go ye tsana jwa la pa go se go go tibella ha go tsoka thaba ma utse se botho ne tele tsana ba ga le ga go tsena ga di lana le go di tsene ga di tsana ma tswa tsa go so di bunga mo ka utse se se pek ke nna mo ga ha pa ha ga tsona ha pa ga so thata ga ne tla be tse ja ma mo ya se ka ja ga se ga tsotsa ha ka bo ke ke mo thodi e sa ra ga nya le tse ma tebe di ga ga di wa pa se tse ja ma fa ma tse se ga ma tse wa mo se ta ga la tsaya lo se mo ko tsana mo tsana yeta tsata ba go lo jo mo ga ma tso tipi se ga le tse le a tso ko mo kwa lo bo kwa lo ka ma ma mo tso mo nya kwa ta pa le tso tsana tso ga ne ma tso go ga le tsa ma kwa tsana bo tsire tsana ma di ha se go bonela ye tla mang tsena le di se ya ya taba tsa galelo go bona ha motho a ke se tsa go tsara tsale ga ga go ma tsa mo tsanya la tsi ka malebese go go go tshele tsana ha no wa lo se tse ba ga ka di tse ma ga ka di ka go mang tsena na tsona le tsana ma ga a ma tsa kwa ne ke feta mo ma ga ka di a ma lo tsi a se go kwa ha ma mo go le tsene ta mala ha ma ro na di go na go kwa ne ga tsi tsi tsi le tsoma go tsure ga mo tswana tipi go kwa ne tsela ka go batla ba futa ta di pala ma paga tsi ga di pa di mo go ta mang tsena ne ke tla ka mona ka tata he ma budi budi
0: he mo kana masitha
1: he he ja go go be sa tsamana me
0: go go bela mo ikokobe
1: a be he
0: he he didi motse
2: didi motse ngwana mme
0: a budi mope
2: go a gwa jita go bonya diwa
0: tama yo le beti go bonya diwa
2: a kwa mo go le nna nda me ma go poko ma supa kampum le ma kwa ma supa ngwana mme ya a le bo kula ngwana ipela no ga dia dia ngwana mme ya ga le nyeta ni ke le daba ni ke ba ide ke ba ide ka go bonwa la mme
0: didi go bonya tia tia le nga buti mope
2: a nda mwana mme ka sedi
0: yangi yangi ka se wori se mata sa manne te ya koma
2: a me le go bonwa la mme
0: e bile ya thabisa nna hey ra ho ja ga tsama ya go ja ga tsamayang tsiu tsenola tsenla.

0: Zenot. Rustenburg Soweto na Lady Mapetla Piritona. Aretsa mae.
1: Motse.
0: Metse senye mashoma mabedi ka metse me raro ga tadi mea monate o reng ya gona ya bohlano. O di maphisi ya fam. Ya le khotla la gasola hantata. Hotel wa hantle avane Lesotho Hotel and Casino.
1: JJ.
0: Anna mohala wona wa 21 aye mohala wona wa 59956 empa o be le mamello ho empa o tlobe o le mamello ho
1: tete tete
0: aiko
1: tete
0: motse
2: yetse motse
0: morena wak
2: a go ke ke tswe kwa tsere ba le ke ke ha magagisa kwa go bona mane
0: o ya peka
2: pela ke
0: tsama ya nna
2: ke fite mona mona mo batho ba ima metsi teng go ska tsa ka le go ke fite ka mona ka mo batho ba palla mbolo ka teng ke tsena mpilo ke a tshosa ja le ke fite mona mo batho ba seletseng ke tshai ke ke le ha ke ipote ha di fika mmadi a tswe ke tsa pontsha sa bona ke nke matla modim mahala di tswe modim poso mapele ha mabotse go betsana a fuso magazeng ba khaka ke nka ga ntata ka tere kholo ke tlo itlha hanga ka tshirilela le samen ke skiri ha bua sone ba tsotsa go ja mabeke nyane ha mo tsene mo na fa sa o tsile mo kota le temo fa ha mo le ka khotsa ke tsela no ka tsunuka ke tsena ka ha ma super se re wa ha se go tsala na tswana le kokwane ke tsena ka dia dia ne ha mo le man ha mo ha pinyana ha mo khotsa ha mo jog ntse ba ndi ke o ja se ta ke han pele ke tsela putsi ya tsana go le nyama ha mo di ba di fitla magaketsa ke tsaga di bele bele ke tiriru tiriru bo buli
0: ya re kena kena kena mrela masisi
2: o mona tonga ne
0: ka re bila o ya thabisa hlennes
2: o mona tong
0: e tabo fela nna ke le ga shi ya hale mathali ya lelala etse hale ka sheba hudimo le tlatsu a le gahlwa le bona dibudu etse le magwa ba ha sa dija a se are wa wa o monnate e bile o ya thabisa o monnate ke tabo fela o tlo se ke ba ngutlwela bohloko ha ke nka pina mona se mo kgahlelo wa dipina ona empa ha o ka ukwa ke se ke nka pina o tlo se ke be wa nna wa go waletsa wa nna wa re ha ke ne ntse ke letsa ke letsa a jiti motse
2: jiti motse
0: manes
2: ke bua ku ke ba stop o ke ya sia ka bruise
0: tsama ya ngo buti
2: pula mona lo ya moye ke ga ja la le ke tsoro sa ba sile tsa ba tso go ka na le tso Villa Maria ke ka mo ke e ka pontsha papa ma fiki se prana go school ke sekolo sa Alex ba fiki se high school ke be sa thuto ha mo shiwe ile ke re je ke mo tshe sa ka bori
0: jiji motsinga ngo buthi ka se yaka
2: amen
0: a skansela munna a skansela munna tu mkhunu waka a go ukwena o tsa maile ya monna te ya ka ka ngkhuputi a go ukwena o tsa maile ya monna te ya ka ka ngkhono waka jithi motsi
2: letha mo
0: manis
2: ke tla la fasting ke tla sala se ndam tsena
0: o tlwa kae
2: le khasing
0: le khasing
2: eh
0: o tsa tlwa le khasing e
2: le khasing mashala tshi se bolo ke hetsa la pe metolo
3: St. John. Ha ke tla St. John ke pala ma parachute. Ke tla tsoka go go go go go mabuli.
4: Kena mme chicha.
3: Ha tolata.
4: Ka re wibila o ya thabisa ne so.
3: Ke tabo sela.
4: Thank you naga. Mme chicha. Ke motho a ka mana ka bopela tshiwe.

metsotsong ya leshome le metso e mehlano fela re tadimme monate gore re nga ya rona ya bo se ya bohlano odima PC FM. Na ho ya ka wena ha o sheba moraungo o le mme kapa o le ntate, na o ka kgothaletsa ngwana wa hao ge a nyale? Na moraungo ona ha o sheba, na ho santsane ho na le materiale a lenyalo kapa materiale ya seng a le teng a ke ya o dudisana mmoho fela? Na ha o sheba o le mme, o le motswadi, o le ntate, o ka kgothaletsa ngwana wa hao ya motona hore a ka nyala? Haholo ha o sheba banana ba moraong tjena. Na o le mme, na o ka kgothaletsa moradi wa hao? Haholo ha o sheba bashanyana ba moraong tjena, bana ba senga ba sa kwaele madigo.

material ya lenyalo a santsana le teng ha o shebile ka mahlwa ha na mo ga ngoka ka material a lenyalo a go motho yena nache yena ene tle ka nnete ha o thutse o shebile wa bona ga ana ke material ya lenyalo ona le batho ba bambe tla ga o ba shewa bona ga chika nnete mona teng a khona a khona banna be tlo ba ntate ya bua mma ai khona ibe tlo ba mosadi ya ibe tlo ba mme ya bua na material ya lenyalo ha u sheba na

0: tseba motho o tla hlo mmone fela ka dipuo motho o tla mmona ka motsamao motho o tla mmona ka moaparo go go motho yana wa hla ipa ke ga cheka nnete mona itlile ka nnete re ka fumana motho ya itseng ona le motla bona le wena o ga ka ke ma o ba mona ha ne ke sheba ka magotleng a moteng ineng le ditlhalano tse ana ne di le kae masego mona banna ka mane ka le ribe ka paneli le bo hlano masego mona di le bo 20 mamang ke re bona na we ga di ho monate monate
1: ibile wa Davis
0: manish
1: iba na ntwae
0: moruti pir
1: a kho ne di mathata ze
0: ho bani
1: Ai. Ba dana ba tsana bo ka mo tsoka o fela. E se le bani le bani ba ba lwa bo bona la motho le shebile wa lo ka o tshole. Bona le mo motho a ka nna. Ha ile bo go ba bona ntate. Ke mathata empe ka o ba tshelenya. Ke tshole ntate ya lang tshetla e tshe lo se ba nne ba. Ba lu jam ba ta lu ja. Ba
0: ta mamba
1: tata
0: ma sala lo dije sentse ke le tso
1: ba
0: tla itsa mera neng ka mfonni o ga dile ke sentse ke le beletse ntate mo go di phiri wa se wuti a nna ke bone letho a re ka nnete ya ke bone letho go re ke yane le yane le kholonga e ka nna ba ba babedi 98 yena ka o fwela Mogoti phiru ga e khona na ha o sheba ka tshebo ya hao ya mahlo ka ntle ka mona o tsamaya na o bona ka material ya lenyalo a santsana a le teng ke mo ba mona ke tsamaya kae kae ke feta a uisiye monga jwale o tinne mose mose ona o tinne ke a bona o tlwaetse o tira marigwe o so kana ha ka ga ke bo mme bana ba tloetse ngotena madi kgoba ga lo le betse tsa tinne na nna ke go ka nna ba o tinne mose na ha o sheba mo ga o ngona na o santsana ona le material ya lenyalo ha o go wa sheba mo hlankana wa tenga o go wile ha bo kgarebe ya hae ka pa batswadi ba kgarebe ya ba go ba tla o bona mohlankana yenwa wa mongwane no wa bona ba fumana go mohlankana yenwa ke yenwa a ntate mari kgwana ke yana mona a mona wa bona na kae mona mona mona tlasa di ga o mona o bo zo ipotsa bona ke mohlankana ke tlo ba mogwenyana wa mogwa mofuta o vinyenwa ya santsa bontsha bo e ka nna ba ke bo matsale taba tsa mokgwa mofuto e ka ngwe na ha o sheba mo ga o ngona material ya lenyalo a ntsa le teng kapa o e sempae fela e le masitlalisane

0: kapa monna yeo o tlolla le mosadi yeo ka tlung ka mo ga o sheba bona ga eno ena ka nnete ga ke ya ka tlangankoe a ka tlalla le ngwaneno wa ka ka tlung ka mo kore eno ena ke mmone le mmone eno ena kona kore ke ya tlolla le ngwana ka ka tlung e re nta ga e kene ngwana tlong mona e be monneno ga tsebe le o tseba gona o tshwanetse o ntsha nta jwang a tlong ya ngwana e be o a bokolola o tlala-tlala le motsong nna ga o sheba mogaung ona o na ntse o na le materiale a lenyalo kapa e se le masdlalisane e se le stay together
1: Omonnati
0: hlengwanis. Manis.
1: Ah,
0: lenyalo na halo
1: tsale
0: ya
1: ntate.
0: Ile ba ba ba ja Yere Meke ya lebuwa ke batho ba baholo lenyalo mona ke buile bana mona senna go tsa bana dzi a a mona ke ya lebuwa ke buya le batho ba baholo ba shebile nga ke tsa halo tse tsala ba ke lenyalo na ke sa ba khothaletsa bana ba sana mamelo aga ka mogoke ke ba shebe ka temme ya mopega ha ba sana mamello bana bana ba mogaungona nna ke sa ba gothaletsa lo ba gothaletsa ba ne le nyalo le hloka mamello le sebit le manganga se ke batla o nyala se ke batla ho monna se batla o nyala na u sheba ka ntle ka mona u sheba o se o ditse fatshe le wena o segada banela nka kgothaletsa ngwana a ka o ga nyalwe bane he na se nka ka kgothaletsa ngwane o wa ka o nyalwa na banna se nka ka mo kgothaletsa o nyalwa ke bona bashanyana bona ba bona ba bereng ga batsoa be ba ema moo he ba bereng ga batsoa ba itekanya le dikgona tsa matlo na se nka ka kgothaletsa ngwanaka go ya nyalwa kapa ngwana o wa ka ke mo tloelele a ntse a le je nna nka o kgothaletsa ngwanaka go nyala ena ngwanana enwa eno e ntseng ke mmona ka go motse ka mona e le bakgaleng a bodidi he yena eno ya tenang mesi e mekana he yena eno ere ya sa tswafeng go penyetsa banna na se nka ka kgothaletsa ngwanaka e go nyala mofuta o e ka ngwe wa banana nna ga o sheba moga ong ona o ka re materiale ya sa le teng a lenyalo e mmedimetsotso pele re kgitla go rra ya bona ya bohlano ya gola o ntse nana go mosadi ke pudi o tla ema mono mogana modimo a mo nnesetse pula ke a gola o ntse nana go monna ke fariki o fuwa dijo tse bodileng e la wena o se go wa nyala ye o se go wa nyala wena o se go wa nyala

0: re di sheba fela ka mahlo. Rena dintse di a jwang. Tsena tsa dipapadi bonne ti tle di ketile boholo ba tsona ha di ketile tjena boholo ba tsona hana bjale wa bona hore huwa kwana huwa kwana huwa kwana huwa kwana huwa kwana huwa kwana huwa kwana ke di bapadi tse ding di fellwa ke dikontraka bakwetlisi ba dutse fatshe le bookamedi ba dihlopha go ka bona gore na ba ntse ba le teng selemong se tlang a ka gago dihlopha tse jalo ke madambadamba ke madambadamba a re se re di ya fela ka mahlo. O ka go di bone jwang? O ka go di bone jwang a re se re di ya fela ka mahlo? O ka wa tshwara kae kapa kae fela mo o tshwara ngwana teng? O ka re leaky ya rona e tsamaile jwang? O ka re o di bone jwang bohareng ba selemo mo? O ka re o di bone jwang bohareng ba selemo mona go ka matlafatswa kae go ka kgwetliswa go kae o ka reng ka leaky ya rona gore bjale gana bjale ge se re dinyakurela fela ge nyakurela o ka reng o monate
1: ile wa thabisa
0: o monate tle moruti phiri
1: ke thabo fela
0: sori
1: se maata sa mmannete ya koma ngwana masoro
0: nnene mmetse
1: hai jwalo ka o tshowela wa bo matampatampa bo eng hai nna e bone leke ya bona itsamaetse hantle ebile monate aolo ntse ditlhwa ditheoa ditlhwa ditheoa le qetellong o sa tsebagale gore na se tlang go nka nthwena ke efeng go batho ba bangwe jalo ka thatelo bulane ba raba ditsa bo matampatampa ntho tsa bona di etsagala qetellong empa he atšhe nna ke ratile boemo bonana go a bonagala gore competition e golo ka gona hal banna o ihlopha sane banna sa bothabothe banna a
0: bopoone
1: ke se bona tsa batho bang ba wele fatshe ke ditiro ntate ke papadi ya dija batho le diodi ntate letsatsi
0: ke papadi ya dija batho le diodi
1: o
0: yanene ya digoudi tsane tse ntho tsang
1: kokele diodi tse ngatan tse di kgotsa fela
0: fela wena o ne o sa kgotse go hedi banna o e tsalang bane
1: ke ne ntse mmakadi tse o latela gona ga bapetse le dija batho makgetso a makae ge e tlola makgetso a makae empahe
0: tsena
1: tsamantshe
0: morutiphiri morutiphiri aa ena bonnete ka nnete ga e salang tsa shedile ka mane ka ha bo koroka mang gore o na ntse a shebile ka mane ka ga bokoro ka mane moruti phiri
1: tswa ka tsama se di se le te ga ha to go go la sa ngutwa go yetsa wa hai ha o se ka ngo wa paka se lo ena le motho ba do ba ha ba ba le tina bo go ba ba e go ba iponela tsama se go dira le go ka o tsene tse tsare nna ntse di tsorela tina ya boko go fihlela ha ka
0: mo go di dire
1: hai nne le ga tsirena bana hai ka tsire ba di bona ga tsire se nwa se sa nna ntse di tsitsa di tsa o go tsaya mo mo mo go ba bana mo se
0: wa tsaba itse ha ke bona difofane e ba ka hodimo ho bantu e ba ka hodima matlama ke la ba ka hopola mantswe yana ha ha mo go dipiri ke la ka hopola mantswe yana ha mo go dipiri o ga na bonnete wena ke bona ka ka ho seka le batho bana ba ha ho ke bona ka le seka nna bonnete ke ntse ke itshebetse thimene ha ba go go ye le hana jwa lo ntso pheta mo go dipiri nna ka nnete a tsa le ntse ke itshebetse yona empa he maikutlo a hao ka dipapadi maikutlo a hao ka dipapadi diketile bonnete diketile le tse ba ngadise disetse ka nna ba disetse jwa loko bo ka papadi nyana e le nngwe ka papotse pedi empa he bonnete tsona e tle diketile bonnete e tle diketile re bone lo hla Afrika borwa kwana o theoa a bonnete e tle diketile tle di a qetela ho monate
1: Maria Maria
0: Matei ke ditsola hao
1: a Maria nna yo a tla kena ka mosenga mola ka Islanders nga mona Maria Maria
0: o wena o kena wena o kena ka o tseputsa tsa Highlanders
1: eh a ise ke ke na le ntse mongwe re isa ngwe lo re tsipetsa gona botlhaka bo di wa padi ka pake komiti Elanda tsena le season e ka bantseng ne ka pake hlano ne re majanta ya tsena ne le Elanda tsena ke ka di ha ntla e tla kgoleng go tlhaga botlhaka ya ba e se masego go ya nna e fetela Elanda tsena ha ne tsena ya ba memba se ya nna tsena ene o tsho bona hore Elanda tsena ne ya tla e tsi ha ne tsena ke tshi fola e se ne ya ka ntle ke tshi bitwa gona hantle ntle ka Elanda tsena ga mo o thata ke ne hantle ntle ara kala se tsena e kala hantle ke tlo mma na o tsi ba pa di lengwe ga pa ke pedi go hlama thata o sa tsena ke komiti ka pa di ba pa di a e tla fella ga lo maire maire
0: ke a le bo wa mo ga ma pei
1: le tya mo di
0: ena re a nna ke shebile ka mona ka qwading ka mona ka o tsena tsa eso tse mpong ka tsi e tla qala hantle iye iye iye empa ha fika qetellong mane o ifumana go bothata bo soboleteng ebe bothata bo ka ha go komiti ya qwading Highlanders kapa bothata bo di bapading kapa bothata bo ho gona ga le batshietsi ke putso ya mogena mapei eno a re ka dilemo tsena tse ngata di ntse di tla ke ntse ke di shebile ke di shebile ke di shebile bjale ka e bona go nthwela esege le tlwae o monate
1: o monate wa thabisa
0: hela ele lo rwala
1: a jung tama gwanane
0: o yela ke letlama eno ke letlama phepi nna
1: ntshanta ba tama gwanane ke tsai tsibulane
0: ana
1: a ke bulane
0: ela
1: na na ikile ke tsana ka Aston Ferse fa seng tsetelele mme je ntwa wa gona le bulane no lo hantle mpa fela kana a khibela mono o tsya mano mona tsaka nako ke be re bua tse ding re maka majona mampudu wa Volacom Premier League mpa le ba se bulane tse ntse di dileng ke se dile mpa le nyanana ka bua tse ding ka Aston Villa
0: ke a leboha ke a leboha le ha o ntse o re ke ntate Phakiso empa he nna ke thapelo empa la ha o ka thobalwa ke tla baleya ke tla baleya ke moreso eo ke mari yeso ha ona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona o di maphc fm e ya le kgotlala gasola ha ntataya ga o ja malome o la tlafika gale a nna ke be ke bua tse ntšha ka monaka ga bo matlama boja malome o la tlanna tlo a fitlile kgale ha ke be go bua tsentsha ka mona ka ha bo matlama ka mona ke ka mogwega star a di bona nga ka te ka mogwehe a di bona nga ka tenya ke le tlama le letle ka tshebo ya hao ya mahlo o ka reng wena ka dipapadi o ka reng o ka reng o ka reng o ka re le kietsa maile ha monate o ka ka tlhopha sa o ka reng o bile le bofoko dikae o bile le matla ho kae o monate
1: e le wa thabisa ka tola
0: o monate
1: ke tlhaho fe
0: manes
1: ala e ke la ka ho dira de pitsa tsa maseo
0: wa tsena tsa motse moholo maseru
1: nge le mmek wa tola Koshi Seka, ela ga a fihla. A se sinya ga ga mahla mantate, lo ka gona di wele, a di phamisa di bea ma. E se ga ga ga, ga nnete ba ke ba mo fe monyetla o re hape hape. A ga se le tsamaya le mahla ma wa re bone hore, o ya ga la ga qala ka ena. A se le ka mo ga gona ka mona ka o sna tse teng.
0: Yeah, I said that I got hot. Oh, you know, lady, you that day. Now,
1: you're a balloon, so you're a young man. I'm not a little
0: bit like a little bit like a
1: little bit like a little bit like a little
0: bit like a little bit like a little bit like a little bit like a little bit Baeme mona ka phatle mototlo ba paka le goa lena le le tsole ho hashang o monate o monate hlele ka uta
2: ke tsabo tsela
0: ye le ka uta
2: a bua nnete ena bolo he le monate e le bo ntsha kopana le bongwe ba basotho a ke le ba bana ba ntate Lucia
0: ke tla ipumela ke ikentse buang ba ha ona letho le ke tla ipumela ke ikentse lona o di ma PC FM ya lo khotlala gasola ha ntata ho thewa hantle a vanile sotho hotel and casino
1: ke tsang e re ba dei santino ha ba bona ba khotla le a go tsaka ba ba tsenisa go tsa re hao ba ho la re ba ho ne tsene tse isa ba ho ba na go ne re suka re ba tsenisa go tsa a khona e ne e tale no No, my dear, it's a little. Whenever I find you a party, then get a one of my team. They saw my summer book, they saw my summer book. Yeah,
3: I don't
1: know what to do about food. Yeah, I don't
3: know what I was. Yeah,
0: I don't know what I was. Hey, we don't do a papa diabolo about you. That papa diabolo about you. Hi, na defo. Rally, ubone mukweti si a eme mona. Na le dun tuze dinya tse sa itsa hali. Ubone mukweti si a eme mona. Are ba tu ya se fapa sisi. Kore, atsa ba kweti si a se ba tu ba ka arabela nga taba tsa mokgwa mofuto e ka ngono ba ne taba tsa mokgwa mofuto e ka ngono ke ditaba tse ya arabelwang a bua le ke di CMM ka pa ke ditaba tse ya arabelwang ke di PRO jwale mokwetlisi ha sa ka ema mona a re setlhopha sena go seja go seja tlong balatedi ba setlhopha sa rona setlhopha sena go sane go seja go seja a tsa mokwetlisi a eme moo e be o thotse moshebile tlong a re eng setlhopha sena go seja go seja tlong ka o fela tlong ka o fela tlhopha sena go seja e re ga o fitlha mane o fumana go tlhopha sena seo mokwetlisi wa teng a itseng a seile o tlola o gopola gore ke mokwetlisi ya tshulong jwalo o gopola gore ke mokwetlisi ya tshulong jwalo yena yo go beileng a tshepo ya gone odimagae e re ga a fitlha mane e be setlhopha se fitlha se tlolwa o ne o ntse o arabelang o le mokwetlisi o ne o arabela eng o le mokwetlisi na taba tseo e ne le ditaba tse o neng o loketse o di araba kapa o lampa fela o bo se o arata o araba na taba tseo ke ditaba tse o ne o loketse o di araba mosebetsi wa gago ga o felele lebale mosebetsi wa gago ga o felele ka go lebala arabela ditaba tsa gago tse ka go lebala gobane ena ya go ja ena ke bakwetlisi kere ga re yeng tlhopha ke sane se ya bapala ka mane tlhopha se ya bapala ka mane o tsa ke mokwetlisi ka nakwa e be re thotse re shebile re mametse re ga o banna e be taba tse banna oa bontse o thweng a o thue banna ke mokwetlisi a butleretle ke reye mokwetlisi o itse reye o ile o tlola e re ga a fitlha maare ne go sasa e be o fitlha a tlola o ne o ntse o reng ga o ntse o thuba o mona o ne o reng ga o ne o

0: banna bo mo kitimi yo e sebe hantle nako ya nepaetseng a ntle metsotso ke yane mashome a mabedi ka metso e tsheletseng a le sekoto re kataone ya mokokotlo goreng a ya rona ya bohlano ke maroto wa tseba re ditse hantle ka go ofisi e kgolo ya maroto office number one re ditse hantle ka go office number one ntumelele ke mathelebelo le potlakileng ke potelele mona fela ke etse ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona godima PC FM re shebe fela gore na boemo ba legodimo bo eme jwang bo lepilwe jwang tseetsa boemo ba legodimo
1: Selemela weather forecast.
0: Aga di sheba tsena tsa bo emo ba le hodimo hlamono le Soto Meteorological Services thota modi hore na di lipilwe jwanga bakeng a sa le tsiya re lena le entseng a jwalo ke morena. Aga di ya ka mahlo fela le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka. Ha hulu hulu ka maru a melala tsitsi. Go be maharenga ho isa ho phola empa ho bate dibakeng a tseding ka maloting moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa we ba maharenga ho hlaha bophirima

tlhokomediso ya re bekeng ena go a sebetseya melatsitsi mona le mane go isa beke e le kodumela empa monyetla wa dipula e sa re siruile ba re monyetla wa dipula o sa re siruile e tla ba mehatsela fela e ga re shebe fela temperature ga gona tsona di emejwanga di eme pakeng tsa leshome le metso e mmedi le mashome a mabedi ka motso o le mong Oxbow ke yone di tsinjwalo ka class ka 9 ka 12 degrees celsius ka 12 degrees celsius athinyane maseru a botse mpunga bere a ha botse nala e kotsometse jwalo ka 21 degrees celsius ke ka mogobo emo ba le holimo bolipilweng ka tenya bakeng a sa letsheare lena le entsweng a jalo ke morena godima PC FM ya lekgotla la gaso la gantatae ntumelele ke potelele mona fela ga ke kgutla mono e be ke nkile jalo boemo ba loti la rona gore na loti la rona na lona letsoa le eme jwanga go seng a gona wa letsatsi le entsweng a jalo ke morena godima PC FM ya lekgotla la gaso la gantatae go theoa gantle avane lesotho hotel and casino ke atla.

0: ha ke tsa tsena ke sentse ke itukisa ke tsebe ho nka tsohle tse reng ka nna ke tsebe ho tswa ka kwano ka diphabusing tsa gaso wa monnate
1: e bile wa thabisa
0: wa monnate
1: ke thabo fe
0: a butine
1: mwana m
0: ka thaba ka utlwa monnate le tlama
1: nganeso
0: nganeso nganeso Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora! Lignora!

ba lekala la local government ba bona tlasa MCC ba o ke ba bonang ka mosebetsi o mofela o tla bona go ba leka go sheba go mapolese kapo taba ena ya dipheking gagolo empa fela re tlana ge be le mapolesa a tlileng e leng a wela ntlha MCC le magotlana ano a laolwang ke ona MCC e tlebe mapolesa a polesang ditoropo tsa rona mme ba ikarabelela gobane ga taba ena ya tholelo ya maatla e tlile se theboetse setšhabeng mane ba tla alokatela ntho thweng ke budget e leng ya bona e tlileng e shebaneng le bona gobane ge na le babusi ba ditereki babusi bao ba ditereki moo ba tla naya go beile batho ba tlhe ba sebetsang le bona mapolesa ano a tla ikarabelela kuelo ka ga South Africa mane mapolesa ano a ikarabelela tlasa dimetro e leng moore mo puso eno e bogareng e leng yona e sebetsang mapolesa a na e ga tlwaetseng e tlile ona a tla bane mosebetsi o rongwa ona ntse ba o etsa but eno o tlebele go fokotsa go ditoropo mona le botsotsi bona bo re buang ka bona le botlhaswa bona bo re bonang bo na le oiketse wa fela batho ba tsebe gore e tlile go na le mapolesa a tlea katile bohlweki le go bona go baneng diphetiphete tsena tse phethalang ka ga toropo tsa rona ka go fapaneng tledi ba taolong mme taba eno e tlebe le engwe gape-gape ya go fedisa taba eno ya tlhoka la mosebetsi ba be le uniform ya bona ba be le makoloi e leng a bona ge be le mapolesa ana a traffic ge tlana ge be le mapolesa ana traffic ge na le kamana ka lekaneng la dipalangwang le mesebetsi eno go dua setšhaba ge na le batho ke banebege ba bone ba apere diaparo tse brown wa tseba ke le motho ke le kena ga ke tsebe gantle gona le ga o hiwa ka mono ga ke tsebe na go hiwa ka nako efe ke bona kaka ke property ya motho taba enono le ga re ba bona ba tsamaya ditseleng tsa setšhaba ba emisa makoloi ba sheba gona koloi e feleletse ka nako na o etsaetsejwang ka yona taba tseno kao fela di tlameya di nkwe ka tsela e proper e leng gore e tlile ke mapolesa a kiretsweng bolaodi ba sephetephete jalo ka apara jalo ka batho ba ba apara jalo ka ula South Africa ga o be jalo e tlebe le penaletso ga o hiwa go hiwa ka mono ebe bana ba basotho ba fana mosebetsi ka kotlolo ba go utlwa gantle ka taba tseno tsa tseleng o bona go tlile ba etsa mosebetsi ono ka nepo gona bjo kena otlo o bona ke bano tsedi ba tswile matshelo mantse ba emeng but ga o tsebe kore gona bjo kenaka ka o botsa one tate modusi kuwanetsa gona gantle motlho ele o kila ukwa ga o thwe ke neng ga o tho wa hiwa ka batho bano ba aparang diaparo tseno tse brown ba sebetsang ka lekaleng la moo mme taba eo e tlhe e tlana e tlhe e tshwago ka tsela e e lengwe keng e creata mesebetsi bakeng sa bana ba batsho e tlhebe taba e wela ka tlase go lekala e sebetse ka tsela e otlhomileng mme taba eno ke santse ke fetilo tseno tsa mapolesa batho ba tla botsa gona budget e tlebe e tlaya kae budget ge na le makala a mangata golo go na le lekala le na le o thweng ke la forestry le na le letona la teng le sa tswa tsata go tloswa ke ntate a donse lekala leo ga ke utlwe gona gobaneng ga e be ke la meo gobaneng le sa kenyeletswe tlasa agric go bolawa lekala leno budget eno e ne allocatelwa lekala leo e be e fetisetswa makaneng ngwana a na ntse ke bua kapo tshebetsong ena e ntse ke bua ka yona e leng e na ya mapolesano a masepala le ana a traffic go santsa go le jalo ke fete ga ke buile ka tseno gobane ga o kala go ba le kiko eno ya sepolesa sa traffic go a saka go a banentse re bolaya taba yane ya go tlhokala mosebetsi ga re kenya mapoleseng a na a masepala le teng ga bona go tleletlere ge bola ke taba ene ya tlhokala mosebetsi ge kena tabeng ena e ka godimo ntate wa ka ya dikemane tsena tse ntshwang ka gona ga kamane di a tsamaya ga di sebeletse ka gona ga kamo go na le mogalo o kabang gantle wa go bang go kobeeleng tho thweng ke a diamond center mo dikemane tsena dipoletlholang teng di etswang di tswa mona sebile kapo go ka nna ebile gwatla go a rekisetswa gona ka gona ga kamo mosebetsi ono o etswa ke basoo a kere ke mmuso o ntsha ke nnete ke private sector but o tlo fumana go puso le yone e tlanea e kene ka lehetla go bona go baneng dikemane dicampany tseno tse etsang mo di ntsha gafa ebile mosebetsi ena ka go fela e tswa ka gona ga ka mona go bona gore bana ba basotho ba hiwa ke taba e tlanyang go etsagala eno mmuso o naganelang setšhaba sa bone o tlanya o nagane taba e tlang yone ene ke gone ba uati di re shebileng gore ga re kena pusong mo re tlang fela re phethagatse taba tseo ge shebe taba ena

0: ya boya
1: ere pele ya boyeng re ke go utlo gona ana le na le shato cabinet ye o ka wa geng sense le teng e tjotsa gore ha be ho ka wa itsala le kene pusong ditaba tse le diphetahatsa ke botsa potso ena go bane hangata ha batho ba bua ditaba tsa bona ba le ka thuko di fapana le ha a se a le ka hare ho system e jwale a lokela go a sebetse ha holo holo yena yo buang ka taba ya ditaemane gore di polechelwe ka hare na lefatshe yona jwale tjena le shebile taba ya go rekisa taemane e rekiswa ka token kore e ntse e le ka hare naga ka mona ya rekwa e rekiswe e ntse e le teng ka hare naga ka mona jwale ke batla utlwa gore le maoto le na le matsogo ao a sentse a tjotsa yeo e kareng ga o ka gathwe ga bosiu bosa UAT a konke mona ge ke re bone ko tsamaisheta bakena yeo le kalageng ge ka fitlha ga kenya motho a itseng ka di-skill tse itseng jwalo
0: jwalo o fela o opile tlho kgomo lena ka ntate taba ena o buang ka yona ehlile ga o le o le ka go position obane gone ge le UAT ga re ka ga puso empa re pusong obane ge emetse fela ga baneng ha go ba le kgera e tlang fela di ga kena mme ge tla tsena tse ntse re di bua ke tse re kgerereng se ko diphetagatsa gone ge le maet ehlile re na le that shadow cabinet e re ntse re shebile gore kane le itseng ga re ka kenya motho a itseng teng o tla bakeng o gopole gore o tlanya o ikatele ka batho ba ditse ba gao le mogato wa dipolotiki e le go lefapheng le leng le leng o dutse o shebile gona ebe mo re ba fosa kae gone ga ka etsa ke e le go taba eno itlheng tate o a bua ka nepo eno ya shadow cabinet because o ko ba a kena pusong o se malalalao tshwa o kara o bale ba lekgotla la dipolotiki o tla nna o se o ntse o le malalalao tse go dikgetho di ka ditsana neng ka paneng mme ga o kena na maano a gago ke ka kgona lekgotla la dipolotiki le tla nnang le maano eyang tate ga e be ke fetile kara potso eno ya gago ke kene go ena ya boya lekgotla la dipolotiki la ABC la latla ka taba mogopolo ono kapo puso eno ya nako eno e latla ka mogopolo o motle wa go abaneng taba ena ya boya ba dihwai tsena tsa boya le sothumana e ke sekeletswe ka gago naga nne le taba ya bofokwa gagolo gobane ga e be go thoe boya ba le sotho bohla bo number one mona Africa kapo lefatsheng go ya dinageng tsane tse tsang diaparo go a tlaka go abane lesotho le lokela go ebe ditaba tsa boya di sebeletswa ka gona mo empa ditlate e tso ka sebele tshelang e nepagetse gantle o bona gore botlhe ba le kabelo beng ba diphoofolo puso ka bo yona ka dingaka tsa teng tsa o sheba go bane ntle boya bona bosoe ka tsone e nepagetse go tlhatswe gona mona e seng bonkwe mona bo le jalo buise mane nageng ya Aforika Borwa mabopong a teng a o tlhatswiwa e kae ka go gona ga rena le metsi go na le oli e tlhokwang mono boyeng mono go bana go le yona e fie mole mo gagolo empa taba tseo di seketswa ka nkane gobaneng go sena taba eo ya go abane taba tse di sekeletso ka gona kamo e re ga botswa bona botso sentse bo ketiwe bo utlwe bo entse ntho nngwe le nngwe e ba tšhelete eno e tlatlana e sale ga e mona e le go ba sotlho ba tsebo go abane mosebetsi le bona ba go fumana go feta goebe o letswa ke batho bana ba ntse ba retebela ka nkane gapegape ba ba re bankela mosebetsi empa fela jale bona ba sebetsa taba tsa gona e be tšhelete e metlana e be setse ga e mona jale e le onkua ke bona ka nkana mme taba tseno tate tse di buang ka tsona ehlile ke tsona tse ke nagana go gone ge le ba UAT ke tsa mantlha ge na le go ntate go bua dipalo mosolaeng ga o thoya baneng nama ya go tsela e re kuang ka yona South Africa money e kena ka yona lesothumana e costa tšhelete e ngata gona go ntate motutsi le wena mo mabedi ga re shebe ge na le bomme metseng mona mo tla bona kapo basotho ka bomongwe bona o tla bona ba godile digogo ge bona go na le taba ena ya go kwalwa ga difeme ga o kwalwa difeme ebe puso e teng kapo ba ntse ba le teng gone e se re shebile gore difeme tsena tse ntse di kwalwa ga o na lebaka la go abaneng ge ka sitwa gore ge tlaise digogo ka bongata jalo ka ga o tla fetela nnageng ya Aforika Borwa mo o bona go na le difeme tse tlhe di tlhagisang digogo ga ebe o le mosotho o le mo o kgona go tlhagisa digogo mo o etse mage o tse ntho tse kao wa e ba sitwa go ba ka ikopanya go bona ga bane tlhe go tlhagiswa nama e ya goo ka bongata go tlo bo bula mosebetsi bana ga o kara go bula feme mono batho go na le batho ba tla kena mosebetsing mono ba hile go na le batho ba tla reka dikhamphane diteng tse etsang tse rekisang nama mme nama eno e tla rekwa ke gopola gare kwa nanong ena ntho tho ke feedlot. Feedlot nne go bua dikgomo, mosotho na isa kgomo mono e be mmuso ba e reka e be selagabane ke seno e be nama eno e garekišwa ka gona ka mona. Mme taba eno e la šwa tlhatlhalelwa ga o ya bo feedlot mono wa bona lema mono ke eno e fetile white elephant ding tweno mono o sitwa o tlisa gona gobaneng go sena maano a kang anwa go bone taba tse ele a tsa etswa dipuso tse fetileng tse nne di le ntle di tswela basoe ebe ga di tswele teng
1: eyanae re ere ke re ya ditabeng e tla re ga re gotla mona ka tlatla re qetela gobane go na le taba tse dingwe tseo motho a ka reng ache ntate dilo le bua ditaba gantle ga le le ka thoko na le na le boikemisetso bo go ka bathweng ke ba sepolotiki gore ditaba tse tle ga di kena ga le qala le kena fela di tle di phethagale kapa bele le bua fela gore empe be le buile ge tata re kena go tsona ndate o tlatla o di araba ga re gotla ditabeng mona mamedi metsotso e mashome a mararo ka mora gora ya botshelela ditaba tse qalang letsatsi ka puo ya Sesotho o di balwa ke Tebello Jane ga re fumane ditaba.

0: kelewa modutse mo mamedi dumela le tona la khiro le bosebetsi tsiriso mogosi le tsepisa basotho hore ho tlabela gatelo pele le naneng la ngodiso ya ditsebotsa batho le reretsweng ho beha basotho mongetleng wa ho fumana mesebetsi matshabeng pisanong le PCFM mabapi le gatelo pele lenaneong lena le ileng la phatlalatswa ngwahola le tona mogosi le itse ka morago gore dipuisano dithagolo dipakeng tsa lesotho le dinaga tse mmalwa go bile le tiehiso ya go phethela morero ona dipakeng tsa lona le Seychelles, Mauritius le Germany. O re boraro bona bo ile ba bontsha ga tumelelano ya tsona le lesotho e ka nna ya dieha ka ga di ile tsa le ba dikgethong pele methati e meng e phethelwa, mephetogo ya puso le yona e thibetse dintho go tswela pele. Le ga o le jalo, mogosi o tshepisa basotho gore lekala la kgiro le bosebetsi le ela tlhoko tlhokagalo ya mesebetsi e ntseng e tswela pele go ja setsi ka gare go naga, mme gang goba methati yotlhe e phethelwe di lekaneng tsena basotho ba tla ba mongetleng wa go hirwa matshabeng. Mooki sepetlele sa Maseru Sister Ntebogeleng Stofel o kgothaletsa batjha go etela sekgutlo sa ditshebeletso tsa banana le bašwanyana go fumana ditshebeletso ntle le tshabo ya go hoboswa. Sister Stofel o tshwaetse botlhokwa ba dikgutlo tsena le gore di thehetswe go kgothaletsa batjha go fumana ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo ntle le tshabo ya letho le gore ba lokologe go bua mathata a bona. Ha phethela o ipileditse go batjha go boela ba sebedisa dikgutlo tsena go botsa ka ditaba tse ding tsa bophelo ba fumane tlhabollo le boeletsi mathateng ao ba tobaneng le ona. Go sa le jalo, ke tokelong ya letsatsi la booki pejana kgweding ena, baoki ba ile ba tiisa boitelo ba bona ba o sebeletsa setšhaba, empa ba re kgaelo ya disebediswa e kgina tshebetso ya bona go ka nako e nngwe setšhaba se ka tlhokang tshepo go bona. Go tsa matšhaba, matswalo a Senegal a mararo a ileng a tshwarwa ka lebaka la tshenyo ya thepa Morocco nakong ya boipelaetso nakong ya magaolaganga AFCON a gutletse gae ka morago go tshwarelwa melato ya ona. Go ya ka tlaleho ya ba boholong Morocco, morena wa naga eo Mohamed wa botshelela o tshwaretse baqosiwa bana, a ipapisitse le letsatsi la phomolo la Eid al-Adha tumelong ya Islam le go boloka kgotso dipakeng tsa dinaga tsena tse pedi. Tlalao ke gore boraro bona ke karolo ya ba leshome le metso e robedi ba ileng ba ahlolelwa selemo tšhankaneng ka Hlakola. Ka dikoso tsa tshenyo ya thepa go lwantsha mapolesa le go baka merusu nakong ya papadi. Gang e ne e ile ya tsoga ka morago gore Morocco e abelwe penele, empa Senegal ya tlhola papadi eo ka ntlha e le nngwe go noto. Qeto ya mokgatlho wa papadi ya bolo ya maoto Afrika CAF e ile ya abela Morocco bompudi ba AFCON ka moragwedi ka lebaka la boitshwaro ba dibapadi tsa Senegal. Go tseding, moporesidente wa mehleng wa Afrika Borwa Thabo Mbeki o re tlhokagalo ya mesebetsi le ditlolo tsa molao tse jeleng setsi naheng eo di a ngongorehisa, empa go beha matswalwa a dinaga tse ding molato ga se tharollo. Sena e bile karolo ya molaetsa wa hae o hlekelang ketekelo ya letsatsi la Afrika. Mbeki o re go kgetholla le go beha molato go melata e phelang Afrika Borwa ga gona go rarolla mathata a naga. A phetela ka gore diketso tsa mofuta ona di senya mogopolo wa bongwe dipakeng tsa dinaga tsa Afrika. Ka go leleng, ga bua ketekelong ya letsatsi la Afrika moetapele wa moga wa Build One SA Bosa Mosi Maimane, o seolotse letoto la boipelaetso bo kgatlhanong le melata le go kgalema beng ba yona ka gore go lwantsha maAforika a mang go tswa tlase metheo ya kontinente ya botho. Ka go leleng, letona la Aforika Borwa la dipapadi Gaitan McKenzie lona le re go mmuso wana ha ka nngwe ho arabela mathata a baahi ba yona le hore baetapele ba Afrika ba lokela ho sebetsana le sesosa sa mathata a tsamaisang baahi ba yona ho ya dinaheng tse ding. Ho sa le jwalo, maobane komiti ya ditokelo ya Afrika Borwa e bile le kopano le bahlophisi ba boipelaetso bona bo qadileng dibekeng tsa ho feta. Re phethela ka tsa boemo ba lehodimo. Le hlakile ka maru a fokolang dibakeng tse bohareng ka stena le tse ka leboya botshabela ho naha. Le ha o le jwalo, ho podile ho isa ho bata ho seng hona ka moya o fokang o le bobebe ho hlaha leboya bophirima. Mohudu ka bonwa dibakeng tse ding haholoholo ka maloting. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng empa ho phole ho isa ho bata dibakeng tse ding ka maloting ha le ntse le phahama. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o ba mahareng ho hlaha bophirima. Momamedi, ditaba di fella mona mamela tsa Senyesemane metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya bosupa.
1: Create big moments with the fam. Get the KFC Family Fiesta. That's 6 pieces of chicken, 4 zinger wings, 2 mash and gravies, and large chips from only
2: $164.90. Amedi ke le bohe tebello ja ne ka ditaba tsena tseo a qetang hore ba lla tsona tsa metsotso e 30 ka mora hora ya botshelela re hatela pele. Mangaleng Roseip, Krimile Mangaleng Roseip, Tlazarin. Dikolo tsena di tswakilwe ka Morobei. Morobei o na le makgabane a mangata bakeng sa letalo la hao. O na le di-vitamin A, C, and E le di-mineral, dimatlafatsi, dihahammele le dithibela mafu tseo tse ding tsa tsona di sa fumaneheng dijong tsa rona tsa letsatsi le letsatsi. Di thusa letlalo re le seke la tsofala ka pele, la swebana, le dula le ntjhafetse le boreledi. Morobei o na le o le ka bona e thusang letlalo hore le dula le mongobo. Ditswa kule ka le khala lena ka bolona le hlokisa letlalo. Krimiene ya Mangaleng Roseip e sentse tswa kilwe ka Tlazarin. Ka lebaka lena Mohamedi Mangaleng Roseip, Krimile Mangaleng Roseip, Tlazarin, di a ngwabela letlalong la hao, le be bonolo, le be boreledi. Di thusa ho ntjhafatsa letlalo le hlake le be le redi, di fokotsa menyama, stretch marks, di thusa bakeng sa makgopo, pimples. Di fokotsa matheba le metwa, di fokotsa le ona ho thibela ditlhabela le ditlhetlhekwa, di thusa ho thibela le ona ho fedisa ditorom, di thusa bakeng sa mafu a letlalo, eczema, ditapedi, ditshubaba, mosolo, jwalo jwalo. Hape di na le makgabane a mangata bakeng sa bophelo ba hao. Momamedi, krimi tsena tsa Mangaleng di monko o monate o kgathollang, di fa motho boitshepo le morolo a phahamise hlooho ka boitshepo, ha le ka hare ho batho, di phuthe ho meketeng tseleng le hohle moo a tsamayang hona teng. Momamedi, kgalema lenyatso be le boitshepo ka Mangaleng Roseip, boloka tjhelete, sebedisa ditlhahiswa tsena tsa Mangaleng tsona di keketsa ho phoqa. Di na le boleng bo hodimo ka theko e tlase e kgonehang. Di a fumaneha momamedi hohle ka hare ho naha. Hopola, ha e se Mangaleng, ha se yona.
3: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela ha se sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM, empa ke a motho kapa company e rekileng lenaneo.
4: PCFM, your pulse, our beat.
5: Basotho ba kgabane ba itse baetapele bana ba re ba boletseng re buseletseng naha ya rona le manong yohle a yona. Ba tswela pele hore bo pamparabente ya rona hore e tlose e mong le e mong ho se ya ka pholohang hore ba ikarabelle diketsong tsohle tsa bona. Re fe mosebeletsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang moo re phelang teng ka hare ho naha ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ha re ye mosebetsing.

0: Mamedi metsotso e mashome a mabedi fela pele re fihla horeng ya bo supa ire re tswela pele le ntate Tshosane ka mona ka UAT re hatela pele jale ke lakatsa hore ntate Tshosane re ke re tle tabeng ya boikemisetso ba sepolitiki ke eng ye o ka wapakatsang hore UAT ena le political will le ditabeng tsa bosebeletsi ba setjhaba.
1: Yanda tuwa, antate mtuiti. Haka kala sera, jelaka ufao kona hubane, kibitua lukutala kapo hipisa, lukutala bupeta. Kiyo hubane, tabasina tuinzi hibuwa kato wanaka ufela zona. Ikiye, kata dipeta hata, dipolitiki, ke bupeta hati haere hande. Imba sara di data, tatuma ka ho hwane ikebele ya shano le ka nne le tsoka ka mola impa ha ile hantle go ne ge sheba ka tsela ya hore ha wa tlana ya ho bapala ka nthuthu ka se upiwa sa ntate modimo so 20 motho o ka tlokomela ba ne politiki ena na e ya UAT e tlo tsopile ke motho wa nne ha se motho a sa wa nka ditaba o ke ke wa isa bana wa ba bua ka tunga mona e le o tla ba thetsa go ke le o tla ke tsatsimela le tata le ja papa le mogo e be ha o hua dikobong le go balwa e be le go bana ba ba bana ba saja o motswa dia ba ngatla ba thetsi bana ba ba hao ne na o bona ka go bosa tshelela gore e be bana ba tla ba le go ye go e ya me mahadi ke nne o tseba hantle gona ha abatla ntho e tsa hale go go ntwa e ha e be hantle shebale go loka lapa na ke e tlana go sebetsa ka tsebwa go tshoge nalane nya le sotho monana ha ona tabatsi tse tshwantse Dr. Mahadi a di ntse tse di tsaya tsa ke ba politiki ha e ba kere ya pele fela bana ba mashuma ma di ya metse me gao e go ba isi ke sekolong ga xi ya mose ha ona le go tlala dipolitiki le dilala tsa taba e ne re ke re na le mo re go bona go bana ke ba itse sekolong ga xa bana ba taba ena ya go batla go tlosa botloko tsebe go bana ga ba tlise dipapading tsa bolo ke kgatlola pele mo politiki ha ona any political party ya etsa joint venture le association e tsamaisang kapo mokgatlo ofe kapa ofe o tsamaisang dipapadi le sotho mo ke UAT le gono wa tla ka go tlhika ba tse re di buang ke taba tse se re reng re tla di etsa re tla fela ge di etse go bana politiki ke politiki ka motho go ja basothong le batho ba ka kgona gore ba etse go ha ba gore ba go kgetha ba fe puso o le mo o ka kgona go phetha taba tse empa fela ka go jere morago yona sa ba batla e be taba tsena tsa di-coalition e kae ka re banna ha re kena ebe le bana ba bang go tla manga dipolitiki ba ka utlwisisa gona what is best for Basotho.
0: Mhm.
1: Basotho pele. E seng ho baneng nna le ba ntlwa ka fela. Mahadi ha e ka bo ye ha ya isa bana ba bile ba ha ka bo ba le loko la ha e se. O itse ba Basotho sekolo.
0: Jale ha
1: ho etsa ho
0: e ya not.
1: Ya da.
0: Ke ne ke batla ho tla hore re potla ke retse ba hore re bulele mo mamedi. Tabeng ya hore na ha ine e ba UAT ke yona. Ene ka sebetsa taba ye ya tlhokagalo ya mosebetsi ka sebopeo sefe ka morago gore e phatlalatswe e le komatsi. Mme le gore na maikutlo a bobedi ke gore na ditaba boemong bo o dileng go bona maikutlo a UAT ke a fe ka taba yona eno ya tlhokagalo ya mosebetsi yeo re leng ka gare go yona gona bjale tjena.
1: Ntate wa ka gena le UAT ntse jalo ka ga ke tlhoke gebitse re shebile. Ya pele. Ha o so tsene pusong o tobane le taba e kang ena godumodumo ena ya tshokolang mosebetsi o na le maano ke ya gena le UN e teng ka gona ha ka monana ka po gena le metswalle le dinaga tse ding tsa nda bo mosekwane ba ka maano ana o nang le ona go consulta dinaga tse batlang di phame ka moruo ha se ntho empe. So ke ne puso o na le mano ke ya.
0: E ya na to kontswa gele ha nyanya fela ka motsotswana fela na to kontswa gele ge ke gegekise.
2: From the Highlands to the heart of town, stay connected with Starlink. Now available at Sifalana. Enjoy fast, reliable internet,
3: up to 300 megabytes per second. No buffering, no limits, just smooth streaming, video calls and gaming, even in remote areas. Built for Lesotho's weather, Starlink is tough, weatherproof and ready to go. Just plug in and you're online. Set up in minutes. Choose the standard kit for 7,499 Maluti or go portable with the mini kit for 3,899 Maluti. Get 250 gigabytes for only 540 Maluti per month with no long-term contracts. Pay month-to-month, no lock-in. Available at your nearest Sifalan. Starlink, join the future of the internet.
0: Ame di mezo so ele shume le metse mine fela pele ge fitla hore nya bo supa ha re tswele pele ndato
1: e ya ndato a ke ne ke re go roka ha re na le setswalle le dinaha tse metse tse tsa lefatshe o so ke ne puso go ene eno ana o na le ma ano ana o batla go tla implement how so le ka go puso je gale ke bona mone ke tswetse go consult batho ba ka mbano go re ba bontsha ma ano ana ha o lo go bana bana ha nga tsa hlaka le di puso ntse tsa di challenge re di thola gona dinageng tseo jale ke gore na ga o se re kene se re dutse fatshe re bitsitse bomphatho wa gone re dutse fatshe jare re shebisana le bona re batla go tswa ka maano a nang itlhe re batla go ntshata bena gobane ga o se o le pusong itlhe o se o tlhoka boeletsi o se o tlhoka boeletsi ba batho ba botlhale ba tla batela gago ba tla nnepatsa ba ena e tleng o tlileng ka yone mme itlhe ke a tsewa ge na le basotho ba bangata ba ka bang ditsebo tse jalo empa ke re jale ka ga esie mekgwa ena ya dipolotiki ya morago kena ya go busa ntse re e tlhopile dinageng tse dingwe gore o nepetaba esie ya go batho ba dula fatshe le bona go ba bontshe then they will give you the right directions ka tsebo tseno tse o santse o na le tsona kapo tse o tsang le tsona o le political party then ba dula fatshe ba go bontshe batho bana if ya habile ba go thusa le ka ditšhelete ba bone you are willing to do something good for your country ba tla gofa ke lo nna ba o thuse ba tsamaye le wena gantle le tataisane mme naga ena ba entshe ge ntshe mo natlokotsing ena e kerang le yona ke nagana go taba eo ke basotho bokapo mebisioneng a tha e kena e le balang ke ka gona o tla fomaa ntse o nyamela ditšhelete le 5 million ke ena e seng yametse ile ka ga o tse ona go etsa etseng ka yone because tšhelete e tlebe di kene di lengata ba re thusa e ba di fitlha mane meralo ga eyo ga ona ntho e teng ya pele engwe gape-gape ke dikaela go tlame a gebe le ntho kang what do you call this empa empalela sela
0: e ya not
1: empa ha ona
0: taba ya ho ntse ho pola ketle tabenya hore ho ba neng fela ga lokela hore ge tsepame ka pa ga tsepame sa maikutlo a gona tabenya dithuso ho feta ho iketsetsa
1: ke na ha e santa e fokola ha holo ba ke sa ho ba neng ga iketsetsa hantle hle e ka o dimo re tlana re ithute dinageng tsena tse ntse re romelela batho go tsona kapo ga re ntsha batho re ba isa ka ntle ka ditsebo tseo tse batlang le tsona gobane re sitlwa o iketsetsa dipho tse material so ga ntse re ntsha batho re ba isa go ka dikolong ge ba isa kae ge itlhe re batla go re kgutla ge tseba o iketsetsa le mololo fela ge tseba le o iketsetsa ke a gopola gonne re iketsetsa kerese ga be wa gopola ka station ka mane ntate mobusi go na le monere mo na le fene e etsang dikerese ge na le feme ke eno mono e ne e tsa meriana maske mane e le a kwalo tshela gage tse bena gore a ekeeletso e tsaetsiwa ntho tse ka ntse di ka nna di gokele mogarong dikolong ga ue ga o ele fela mahala ge a gisa bana gore ba tlho bo batla ditsebo then ge tsebo gore bone ga dintsha di tswela naga ya bona molemo ge ke re ntshe le gone ge ke re ntshe nako a pele ne re tseba gore motho a banne re sepa dinaga tse dingwe banne re kgona go le magolo but morago kena ele e se re amoela fela ke re na be go ene ntse di bua ka yona ntate wa ka ga re utlwe ke re tlana ke re ithute go itlhaisa ga be ke kgona mosadi wa mosotho modzimane kgona go tlhaisa dikgo a re ikise la batla mo bolaya le ntse ba kolota ba bangabe ga ba mo patale but taba eno fela ya go bana go kgona go tlhaisa dikgo tseno a fepa motse ono wa gabo go a tlhaka go baneng ke re ga e se ka etswa ke naga ga re na lebaka la go reka nama ya go ka ntle o naga re sotlo mme ke taba tse gone le Dr Mahadi ka phatsina ga ya UT ge di shebile gore ge tlana e ke re iketsetse go feta e be pitse re amoela fela ge ba bothotho gotho o seka dula o fa motho ntho dijo fela but o mo rutlwa go lema alina tsebo go ntwana ke etsang hle ke tla na ke ikitsetse go ke e hlaise mane ke tsebo tla ja o ska ifumana fela sentse one high fidelity ba re ba mathata nda di mkuitsi
0: bona ha ke reng ke maikutlo a mo mamedi nda te di madita ba tsena mo mamedi nomoro ke 2121 9956 kapa plus 2665995 6 o botsa dipotso ka pa o tsena ditlhakisetsong PC dumela
4: ha tsontate
0: ha tsome
4: how nete ka mo di tshepiso how nete
0: ke memang
4: ke o khona matangi ba kwa ipatong ha skat
0: am
4: tsibudi sa ka re go bulela ndo tsantsa go tsa tsona o re ke di nnete tse ding tsa tsona ya ke tsena bo paki ba tsena tsona ba le ba tsile me ba ha di phamotse le ba tla le bona ba tla mona ho ka ke go tla ka ke fa ka ba se o tsa di nunube tsa ne re tsebe o iketsetsa manyolo ka di nunube tsa no go tla ke re tsala ke re ha bua ka boya o o ntlhatswa pele o ba ne ke re boya bona ha ke ba tle ha botswa ka ha ka ga dikobo ke ba tla ebe go ntsha batho ba ile ithutya ka boya mo bo sebetswang teng ba tle le machine mmuso o tswe tšhelete o re kwa machine re tlo tlatswa boya re botlhe re lue dikobo re iketsetse le ulu ene e ulu re etse ka yona ge ntse re na le majaneng a tlwetlwa ke rona kgale a ntshang mollo majane a ka tseba gore ga a kopane le batlalefi batho ba ka ithutang gantle ka ona ebe re iketsetsa mollo ga o netse ke a leboa kgone matankima kwa epatong a stake
0: ke lebule gagolong kgone matanki ke letshwara ka kwading ke mametseng date thusane potso ebe o bona e ka ba ka fetlhela dipalopalo tse tsa batšha mesebetsi jwang ka mofuta we wa seko sekolokoto wa dikgakanyo le kabo ya ditšhelete o reretsweng tefo ya meputso ya babusi le batlhanka ke maikutlo a gae PC dumela ga tsona di
5: ntate
0: matsaing
5: ee ase ntate ke kopa metho ya rona ampa a reletsena e aka bala mokgwa wa fetise molaetsa le ba sotho ba sentse ba iteka go itlhaisetsa re na le bothata ba dimmaraka ga re kadima senyesemane man to access to market ga ke sile ga ya otloloa jale kopo ya ka go yena kore ampa a jetse doctor phamotse gore ampa be pelonolo ke ditlo o thulantsho tse bitswang bo di-private member bile ampa e etse kapa sebedise mokgwa o mong yana o tseba tabolemaitse paparamente doctor phamotse eo a ka kofisang taba e na local pages thepa tsa rona re le bahlaisi ba basotho jalo ka nna ke le sogae re ba le bothata ba gore bareki ba rona ga re na mokgwa o tlolileng wa molao le gore fela re etse ntho mone bitswang contract farming go kobe le mo re ngwalang ba itlame gore ba tlang ka thepa tsa rona ka re re hlaisitse o fumana gore ka nako nngwe thepa tsa rona ga di fue taba eno ya gore dika nkuwa ka kotlolo keketse motlhala ka honorable rakuane le tswapose ba kile ba etsa tshisinyo mo onong engwe ya diparamente doctor magadi ke a kgola tla go bolana santsalte mo ba neng ba kopela gore di-shelfong go kompo kalola e ka ba ka bo 35% representation e ya dihlaiswa tsa basotho empa jona ntho tse kang tse ga di kene tshebetsong practical ka nnete ke kopa ka moikokobetso
0: e ha go reng ke ke o botsa potso ya gore na hangata go bua ka taba ena ya go boleng go tlasa gore o tsebe gore ga ke rekisa tamati ena ke ya boemo bo itseng ke na taba eo e batla e se e le bobebe gore e tle re ga mmarakeng ga o fitlha mane o kgona go itlhalosa gore tamati ena e ke rekisang kapa so hete sena se ke se rekisang ke sa boemo bo itseng e le gore le di-company le tsona di tsebe gore di amogele ditlhaiswa tsa gago ga bobebe fela gobane ke utlwe ele e ka ke yona e nngwe ya dikgolotso e bang teng
5: ke a lebogantate potso e ne botlhokwa e nngwe ya dintho tseo yona sabilang tsa re thusa ka yone ke yone e ne wa go etsa manyego ana organic ketse bogato ba pele e nngwe ke ya gore research mole go na le ntho bitswang maximum level ya residue e bitswa MRLA maximum residue level e etswa determine mono research Omanena le dipelo tsa go iska se tabana. Le tseding se shegwang ka maso. Ba ke se mo sala ka hona le programme ya ne ya nene di tsana manna. Catholic resource a ke sa bo. Ba gane ne se pa dikolo. A ke sa bo lana hana e di tsa. Ba na le dipehelo mo no o re ke ka ke go wa go le tsopamane ya bona mo ba bontsha ona ha ba re khabeng. Ba bontshitse na dipelo tsa bona ba batla khabeng e simang eng le eng le eng le. Ke sentse di le tenda daily di minimum requirements empa sentse re na le di standards tse di ntse re ka di tsanga adopte ka mora nako le ha di le tuku empa go ba le mo go qalang teng tse ntse minimum o tsona ntate ke sentse re a tla go di fumana ha fela motho a re beetse tsona le mabenkele ana magolo a ntse re beela tsona dipelo tse leng gore batla kgare ke senang gofu kgare ke senang masoba gore ke ntho tse dingwe e tala gore ke di minimum requirements a ka ra qala mono ntate ke ka hola e hle ba se tshwere nane bo khone bo lo halong ta
6: ke le bula haholo fela na de ma tsaile ka maikutlo a hang
0: ke le bula haholo mamedi ke na nomoro ya 2129956 PC dumela
7: o mo e nda de
0: e yana
7: e yana de ke tsofa ba ka patha mai ka mona
0: e yana de
7: me di se mo gwene no yeso ka mono
8: mo gwena
0: e yana
7: dipotso ya rata ka dipedi tsa mo bona wa Yesu machachi mono kona le tsoga handle ndla ona motsedi tswa machachi machachi mono ine le mohaho o nengile wa di demane o no bitswa machachi diamond cutting le rengwe re so nyama kana la bua ono itsi project yo na mofuta ono empa ba le bana ba bona ba progress ya ga re tsitsa re tswa kwana di go hlongwana ya ba o fihla ho sedisa ntlo tse ka ntseno ono na le ntho tse ding di tsa bo exactly mo nngwe ke tswa mahe mo ipotsang gona mo re tswa mahe ba sotho mo ipotsang gona me ha ho e ka nyi ha ke ntse ho etsa tswa ngana ke taba ding di batla go yona mkwena Yesu a tla ka botsene ma hadi ka botsa taba dino le bona mo ha ono a machatse gona ha ntle ntse ha ne di diwa ka tsantla fatso ho no bona le di ba ka tsene di bitsa bo putia tsana project bo go mo gona project tsene di ntse ke makana le a se ga o fela tsona dino lwale go rena le tsaka mphutse gona batla batla tsetsa go ntaba yeno le hore ri laka ga bitswana ba tsena ofeta bona mane convention center mane batho ba tswana le bitse botsa ntee mane jwanjwang ri ba otla go tshiba ya ba le tona e fale re go tla ile mandela da yo go tla ga ile ga speech nga mane le ba sutu ke ba tla ditlang ha ga ga ba phanitse ma tswafa ba tla go go bitswa fela ile ba tloela fela ya le mogwe yena e swa ga mphutse gona ile taba dzingwe na o tla ga a ka fitse tsa ba dino tsa go na ho mema hadi ile o tla ntsa nkolo ba fela go tlatla mona patana go feta mono ina ya bona di tema le tsena tsa go na di tsama wa ke le ka ke bontse mo ma chatu me dingwe o ka o no tsela di tema ne mo ka di tema ne ile re botsa di tsipeno ya le go na mo kwa go na hana jana le di tsama wa ha di kwa le sotu mona tema ne go kwa ile ntwe mo di botsa yana ga hantle ntle di tsama wa ke wa tsama ka ma wa ano ba dimo ya ba o tsa mana eng e nngwe go ntse ke itse ka go lokela na di tsa marwa mme na motho mo mo go bona di di tla tsa maya puso nya yo etsi na o tla etsa ba bona ebe ina ha se bona mo ka tlameng ke fumana mo tshopo o la o ile ngo ka tla gona go fikela wa tle kwa e le go tema na tsa gona di gona go di tsa maya di bolokeng go bana bana jela sentse ke bona go mo go di tsa maisa ba bona di tle go mo kolwa go bana ke itse tsa bana di fita jwang Afrika Borwa di ntse di le jwalo di sa feditswa le sotho mona ke a khola mokwena e swa ka le ka go kampotsa lwana ndate ya ba kampotsa
0: a o hlakile na le tshosana ke le bule ha holo ndate
7: ke a le wanda
0: ke le bule ha holo ndate tshosana ka maikutlo ha mamedi re re ke re re ke se tla re hang ka mora thekiso ka motsotswana fela ndate di lo a tla ba sa kena ditabentsena le wena ke ntse ke o buletse 2129956 ha ntla o di mahlo ora ke a busupa.
9: Want more from every stay? Join Minor Discovery, the loyalty program that awards you from day one. Enjoy room upgrades, exclusive discounts, local experiences, and collect Discovery dollars for future stays. Advance through membership tiers and unlock even greater benefits, recognized across 560 plus minor hotels and over 850 hotels worldwide in the Global Hotel Alliance. Sign up today and start earning rewards. Call 5222-3000 or email lesotho@avanihotels.com or maseru@avanihotels.com. Minor Hotels, rewards that go wherever you go.
0: Mamedi mototso monre ufraletse hora ya bo supa onzo mamese thame sokwano PCFM 2121 9956 kapa plus 2665 9956 ke tsora ino mo go tso ka kenang ka tsona PC dumela o moye dumela
8: ke ndate swa pano makwae ka shafu le tso ga tshidimo
0: ndate makwa
8: le sotho kuna le maile a wona ke sa ke sa thabile ke phetsa le shola bo la bo go be di jwa le ke phela le fashi ma ele a ma didi ka pama gago a buang kana ha le sotho le sotho le go ya di magetle le sotho ke na le se e tutuwa ye le ke rena ke ina ke sa ho le sotho le skiba iphumana le skiba tsela pe la ichara ka di thotsalo ha e ba ho sa kumana mo hlodi wa ntle le sidi sa le sotho le tsela pe ke joang ye musi o fida pa ofi a tsang tsetsa le sotho le pe a sa kumane ka pa sa tsebi mo hlodi ta putsa ke ngwe king is an sutuskila laiphumane ke a le
0: ke le bula holonda de makwae o botsa potso fela yo a re nkinye o le sotlo se tlang iphumana ha ga ke retla ho tsona nda de tshosane ge ke go kwa bona maikutlo ha o ke a feel di madita batsena ka ofela se mo media tlhaisitseng
1: ke a le wanda te mutuisi ke se ke tsara ka nda de makwae ka monka ka tsa tshasneke nda de le nne ba sotho na ha rona e bue mo bona bo tsena ke taba ya corruption e ka gona ga ena le sotho go ba busi ha ke tsebe gona ke ntwe ka ntshwang ke ba gobane o tlo fumana gore ha ke tsebe na ke na ke nako e ka entate gobane go na le nako ena e ka mora bo 93 mono o fumana gothwe ke gopola nnele ga o kena puso tsena tsena tsa tokolo ka mora puso ya national party mono o na le utlwa go tlhabaneng go na le motho o le a kena ka lengoteng a go etsa taba tsa gae half ma boof case ke bone se bo nyametse ko tsela eo tšhelete e nkwang ka yona hai ya makatsa ya makatsa ntate wa ka ke bobodu fela bobodu ke bona bo o sitwang go ntshetsana ga ena ya lesotho pele le taba ena ya gogo fela gore lesotho le ke la tswela pele ke taba ya gore ge le basotho ge itwetsitse ore felafela re kgetha batho ga re ketsa go ba kgetha ebe ga re banke ba be accountable kore ga ikebala go utlwisa fela gore ga ba netlhile go kgetha ke tlokelo ya gone but ka mao re kgethe motho wa mobe mono ga lebala kapo e tla rela itsheka le re le batla gore o tshepise 1-2-3 jale ke ena ga o sa e phetha ga o wa try ka go kapo o bontshanyatso mane ebe enwa eo mokgethileng o neelela sepolesa mme sepolesa seo gape-gape ko tshebediso ene e mpe ya sepolesa kapo batlhanka ba tshireletso ke engwe ntse tetebetsa nage gobane motho ena o mo fileng maatla o sa iketsetsa bogata ka tšhelete eno o itseng bana a tlotla a o tlhokomela ka yona o iketsetsa ka moa ga o walla o neletsa bahlanka ba mmuso jale mmuso ka mmuso le bahlanka ba tshireletso ke bona ba ntse ba bolaa le yona nagena go ebentse etlile ke a pele eno ke tletlabeng ena ya dibaka tsena tsa botlhokwa tse mokwena wa eso a ntse a bua ka tsona mo ntate tsosane ga benne re le batho ba pelo dintle mebuso ka go fapana e ntse kena e tswa ga o kena o fumana ditaba tse ntle e sentse o letseng gobane di sa tlalwa ko wena o ke ba tswela pele ka tsone mona o no fela ko o mong gape-gape o ntse o bolaya naga gobane ditaba tse bang ile a tsaetswa ke Dr. Leabua Jonathan e ba nedile ntle basotho ba ile ba kena ka nako eno ba puso ya congress ba re tlana e be bala ba feta ka tse ntle tse ntse ne di etsala ba latlha tse mpetse ba motlhomong ba re ne di sa tswele naga molemo empa taba eno fela ya gwa banjale gona ntho e kadiwe ke mang nna ke tatlana ke iketsetse go na le go ntlafatse ntho e sentse e le teng jale o tlo bona o moruo ka nako eno gabe no tse o phame baka la go fela o jale o bola dintho tse ne sentse di le fatshimane jale o batla o ikala tseno tsa gago o gokela morago mme naga e tswele pedi e tsaba e eme nka e le nngwe so ke taba eno gape-gape e re bolang free marketing dibaka tsa lone tsa papatso wena ntate wa ka ha le le batho ba ho ba rekisang dintho tsa lone ke bone kae ka go na le taba ena e mmuso tate Matekane ka puso ha bo ya rona e ne ba tla ho etsa ka hara toropo ka bona ba hlaya ba re Basotho ba emolo ho hlahisa ditlhahiswa tsa bona e le ho rekwa empa ntse ke belaela go bana tle o tlameha go bele sebaka se batlang se se buleile mo e leng go itse Basotho ba tlaya mono le batho ba hlambo ka ntle ba gahlaodi ba emolo ba o bona seo Basotho ba di hlahisang mme ba kgone go rekwa taba ya boya ka mono hata ya gore ehlile botlatadi bo sebeletswa ka gona ka mona re apara dikobo re apara dijesi gobaneng ge kekeng ga iketsetsa taba tseo moo gae empa gone re le ba UAT ehlile re ga re qala sentse re ntsha batho ba ditsebo gore ba tsamaye ba o ithute ba tle ka sebotsebo tsa bone ke morero wa gona o mogolo ga bantaba tseo ge tota ge diphetha di etsa le ka gona ga ka mona temane ena e tswe ka monane e sebeditswe gantle kapo ehlile batle bareki ba fitlha ba tlotla ba reka mono ba tlotla ba ajere ko wena a rekisang moreki wena o batla ntho o tlameya o ye shopong o lo e reka teng e seng o nna ke ya ka shopo ke nke shopo ke ye setšhabeng ka yone ko rekis e le gore taba ena e ntate a buang ka yona ya ditemane tsena tse re sa tsena le gona ditswa ka tsena ehle di amookolwa ntate taba ena ditemane obane ga re tsebe go le fiso tse ba fela gona temane e golo ga dikena e tswile gona e gotle e ntse bokae we don't know itsile le roe le jalo ga ya polosherwa ga e mone ga e tswang letho mme taba eno ka go fela sentse e bontsha go bana naa ge nna ga e felang e file ge na le boiphitlhelo ge na le bone pasela ketlong ya tsatsi ge itswetsile gore bana thata tlameya ge e tlotse setšhaba sena sa Basotho ka mafora ebe ge itjelela tšhelete re ga re nola matlo a matshumo ge etsang re etsang tse molemong wa gone le bapela gona e seng bakeng sa setšhaba sena sa Basotho jale mme magadi ore a kanete ehlile ke subira mose tsarina ke e bia kwa bere ke a bona gore a ke tlana ke sebeletse bana ba bana ba Basotho vang le Basotho le naena ha yeso e Basotho a go tsena mo nyetla o no e
0: ya a go tsena ditabeng tsena tsanda le tshosane tsena ho ya tsa etseng ka dibakatsa ntlafatso mo wa rena lona le ba ithi le to sebetsa jang ditaimane tse ke megwa efe ene pa hetse nya gore ditsama ya hantle ho ya ka lona
1: ke ka hona ke reng le taba ena ya Diamond Center e tlameha e tshwarele gona gaemo di-auction ga dietsiwa dietsetse gona gaemo a kere mosebetsi o se o phethaetswe ntse o tshwana le ena ya boya fela ga ona mo difapane boya le ditemane ke ntho e tshwanang di tlameha di sebeletswe gaemo nana ponaletse ga o rekwa mone o thutemane ena ke bokana ge bone le tšhelete ya teng gona e rekisitse jang ga keke di-property ke nnete re tlise di-investora tseno tse tota dichepa di etsanyetsa empa fela go rekisa re tlameya ge bone gore le tšhelete e salang ka gona ga ka bona gantaba tse di rekisa e rekisa taba ena ya temane tšhelete e salang e kena ka puso ke tšhelete e kae mohwedi ena a tlileng a ka ntho tsa gae le ena na o fumana e kae go be le tšhelete eno ya ponaletse e tlamayang e bonagale jale ga e tswa ga di tswa fela ga re tsebe tse go na go tswa temane tse kae ka letsatsi ka moo ka di-mining ka moo ga re tsebe so e le go taba ena ya go ditaba di sebeletswe ga e mona tate mothutsi bo yana mmoge ke taba ya botlhokwa e gone ge le uatgre e tlile go tlameya go be jwan ee ntate jale ditaba tsena tsa dibaka tsena tse botlhokwa tsena tse reng di tetetse di entse fela gone ge le ba uat ehlere ka ehlere re rata temo le dipapadi ge re taba tse sa kana re se re go tla sentse re kena metse mona ge kena di direki mona ka o fapana ge re batla o bona go taba tse ntle di tsana di sele di thethala e se ke boikarabelo ba gone le UAT ha re kena puso mona go se re go di phetha ge re nne ke motho a le rato nne ke motho a tsebang bohloko ba ha ngwana a gola pele nne Basotho ke sentse ke ha ba ho qetella taba tsa ka ntate wa ka jere ha re shebe UAT ha ebe sentse e tshepalela e soka e kena puso pati e ntse ntho tse golwa kana tse ebile ntse tswela pele o di etsa ga re ke re e bone gona motho a mekgatlho la pele e ba tona gorona ke eng a ka etsang ge ga re re ba beya bontate ge bone a kgona ga re ba utlwile botlhoko
0: ga o neetswe ntate wa kotle go yang date letshwaga date letshwaga o rena le bona e ka le ka fetlhela dipalopalo tse tsa batšha mesebetsi jwang ka mofuta wa sekolokoto o na o a reng ke wa dikgakanyo tsa ditšhelete wa kabo ya ditšhelete o re re 24 ya meputso ya babusi le batlanka o bua ka taba ena e wa reng boholo tšhelete ya go le ino go fapana le go ya dintlafatsong
1: ee ntate wa ka gatane a febe le nthona e bitswang NPB go tlameya go be le ntho o thweng ke National Planning Board National Training Board ke taba engwe ka bang ka odimo ka ofitisisa go bane ke yona e ka sebetsang ka meralo ya makalana ka ofela gona le kala le itse ha ga re tsile tshelete tshelete ye na e fela ye go re di tlaleo taba e e o tla fumana go makala ha a bitswa ke parliament man ba o kopa taba tsa di budget o fumana go ithile kwa na ba lo tlhagisa mo go tla ge le kala go kopa tshelete kana ke empa fela ke tlo nya ga di ha bana mera empa e ithile taba e ka o dimo ha ga ba le ntlotlo ke National Planning Board e tla gona go e a lo senthong mo leng le kala le le leng hlele a lo tshelete ska fana sel tshelete na e fana ntse lo go fumana ntse o tlhobana hona ke na batho le ma etswa na sa monitor we na bona ba ofela motho a o mutsa a le sefane go bua di PDM go itse ntse tsena ka ha go hota mohla go tsenelwa ntse wa se o go mwana le kana go na go fara ntse o huwa go ra bona hentse na tsebong sa kwa ka tshelete tsena tsenga tsa but ha ona le ntwe e ba tlang le yona ba e tshwere ke batho motho le tona ha le tshwile le tsamae le di kantle ha le khutsa maekele fihla le bolele gona ne le le kae le tshile le tshwara tse ba sothweng ha e ha e tsa ha ntwe so ha ona accountability ho ha so taba ena ya National Planning Board e ka kgona gore e bone ga ba ne ntho ngwe le ngwe bana ke boto e tlile ke re ke ba sothweng ke shebi aya bewa ke le kgotla le leng la dipolitiki empa ke batho ba ntse bo ba beuwe mono ba tlo sheba gona lekala le ga le fela le re batla ntho e itseng na a itlile go na le ditshimi tse tla kgona go etsa taba tseo jalo moo
0: mme
1: taba e ke yone e ka fedisang
0: ditaba tsena di ne di tlhaelela ka ga tlhopho botšha tsena tse buang ka tsona UAT e ntse e etsang gore e sothumetse gore ditaba tsa tlhopho botšha di bonagale di kena tshebetsong tse agang yona ena ya National Planning Board
1: taba ya taba tse kang tsona tsena tsa tse tse o buang ka tsona ntate ntathutsilele mo mamedi UAT ha ona ga mo e saletse morago ka taba tsa go bona gore gobane e nne phusa re tla gopola taba ena e nne kae kare ABC e ne bua e re yona ke yone e tlhankeng ka yona ebile e tla tshetsang dipuso le UAT le yona e re taba ena mmuso ga e bele re le batla go tswela pele ga re tsweleng pele ka yona taba ena na ehlere bone ga bane ehlile go fela go phethagala ntho ngwe le ngwe tletsebo o tswela naga enae molemo ga re tsweleng pele re sebetseng jale ga re tsebe na mmuso ka palo tse e nang le tsona bothata ke bofeng ke gore botaba ena e tswele pele bane support-e e teng ya go bantaba tsena di ka kgona go di tswele pele
0: ka dipaga o baleile re re qetele fela ka ba babedi kapa a le mong fela re phethele diteba tsa rona 2121 9956 PC dumela
10: seng
0: e yana
10: ke a gola re a moimetsa a nna ngwao le ka ntlweno wa tewa ga a tresa taba ka o kamphela sodisa ona ke lebelele Dr Kukwa a mova taba e tsagametse o jetse mosengke taba e na ya local purchase e boima go feta ka tsele ka ga enana e tebile gagolo e tshwere mokuwa wa naga ka nnete re tlhoka go be le ntho e ngolwang e kobelelang kapa ga ke tsebeaka ke tsweleng ya taife fela e re fang kgodiso ya gore ditlhaiswa tsa rona di tla rekwa ga ke tsa motlhala di-institution tse golo tse kang bo masole mapolisa ga ba mo fetswang ditlele bo kamane ka setsing sane sa tlhabolo esita le gona mona dikolomo go be le ntho tse tlholwang tse e reng go batho ba ba reke dihlaiswa tsena tsa rona e le ntho e kenela jale ka ga policy bonala e sa tsamaye ga ke se utlwe e tekwa ka paramente ke mogane kopa gona ebe a ka bua le doctor ampa tshwaela a e tsentlhane bitswang private member be a nnete ko jetse mosengko ke a kopa ke a kopa ka nnete ena se ka ba e sia mofang wa gae nkate ke a kokobela
0: a go tlo tsena go yona ntate re tsebe gore re fetela ditabeng ntate ka motsotswana fela taba ene ya ntate Matsai
1: e taba ha ntate e saki ha ho ro bane taba tsena tse hlaiswang di taba tse hlaiswang ke ba sothu e hle like tsona tsena tsa botimo tsa bodiwe tsa boe gena le mafapha ka ngwana o abo correctional ba masole dipetlele e hle di jwa tse ka ntseng tsa na direkwe ke a dire ke mmuso o seng o tlamang go supporta batho ba local ehlile ditaba tseno tse ngata a buang ka tsona ehlile ditlana dišhake di le jalo taba ya ehlile doctor ke ba mofa o tla le ena tsamametse gona kena kena taba tse ntse di bua tse ba motlhomo tse dinke disedi ba gaeso bantse ba dimametse gante tla ga re dutse fa se tla bona go di shebisana go tle di kana tshelotso ga
0: ke ya nna ke le bule ha holo ndate ka puisano ya rona le wena e bile bohlokwa ha holo motho ya mametseng di kgomo
1: le ka mo so hlenda di mutsi mama di a butse ka go ile tika mona ha one
0: mamedi re re fumane ditaba tse qalang letsatsi ka ke tsa bobedi tsa letsatsi sense qalang letsatsi ke tsa bobedi tsa letsatsi ka puo ya senye semane o ntse di balwa ke tibello jaane tsa metsotso e le 15 ka mora hora ya bo supa.

0: Ebile mo mene mene, go tlo gaola naga ena na maoto, go tla goba mebuso, ga ona mebuso o tla thusa go ntse go na le bobodu. Ga batho ba na bobodu bona na bo e re buang ka bona na bo gaile jwa, bo gaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona le ba amanang le bone gore bobodu mo bo leng teng bo jwang.
1: Basotho ba gabane ba itseng, baetapele bana ba re ba boletseng, re buseletse naga ya rona le manoni otlhe a yone. Ba tswela pele gore bopamparabente ya rona gore e tlose e mong le e mong go seaka phologang gore ba ikarabelele diketsong tsotlhe tsa bona. Re fe mosebeletsi bo tlhwatlhwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka gare go naga ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ga re ye mosebetsing.
2: Mamedire ha go le tsena ge tle re tswele pele ke le bohatebelelo jane ka ditaba tsena tse wa qetang gore fa tsona tsa metsotso e le shumele metso e mehlano ka morago ra ya bosupa. E re ha go le tsena mo mamedire tle re tswele pele ka ditaba tsa rona tse gore o tshwaretseng tsona go seng gona. Me ha ga ditaba tse dinye mo mamedire tse o re tsenang go tsona ge tla ka mona ka lekgotleng la puso ya setšhaba DC ka moetse ba halang ka teng. Me re buisana go lofela mona le monghadi PLO se tlabaka re buisana le yena tsena ya moabedi ge shebile maotwana a mararo a puso. Me ditaba tsa rona he moabedi di itshetleile haholo ka kotlo go di mataba ya hore na mohlomo boikarabello katleho ya mafapha ana a mararo mona re bua ka paramente le khotlala matona le o ka lona ka bolona le bopang mmuso ka palesetsana le tabatsa mmuso mona re bua ka executive he mo mamedi re bua le ka tabatsena tsa judiciary ka mona ka makhotleng gore na jwale bohanyetsi jwalo ka ha ibile DC ibile ele moetapele wa bohanyetsi na ditabatsena e di bona jwang re buisana go lofela le yena he mo mamedi o hlaka re ho patina ya DC kale ibile ke mo kamedi wa batsha ba DC ndade ge ke wa mohela ho seng hona le nanong la rona la thame so kwa no PCFM
3: ha da ndade mduzi ke go ba uri me ndade na ye tsaba ga tlo ga ga o tshwe ke mo kamedi wa batsha ba DC ke di meri se wena go kamedi wa PCFM le ba mamedi ba ga mametse mo sengwa tsa tsindena
2: ho di ntlatse le shome ho twa ho ya pele.

0: ka jolo ka ere tswaelo ha ke le ka pele wa tseba ho ha ke ya kwana o tla tla ntse se mora.
1: Usually he knows that when I'm ahead he should follow me.
2: You see, some of us don't know English properly.
3: Can and then
2: we
3: Madisha,
2: can only come and say,
3: Honorable
2: hong,
3: Madisha,
2: hong, hong, hong, like that.
3: Honorable Madisha.
2: Yes.
3: Hong, hong, hong.
4: Mami dire re hatela pele o re tshwarele ke bona ka ke ditaba tsena tsa marandang ha re tswela pele ntate no le montso hlalosa taba tsa tsena tsa hore na ke di gato di fetse o di isile ka ya dinga
5: e ka nete o ntshagalela ba mabedi ba ntshagalela ntate ke marandang ka ona ka mona e tsiana le ntwe di bua mo tsene na ke tsena ke e ntwe yo ke batla mo ebe a ke bore ona le na go yo e mo mo parlamente a di isi fela na tle ka molao ona o batla go sa hloba ditlhogo tsa dibeke empa mmuso o no e lahle taba e re gobane e bonagala e tlisiwa ke batho ba ke moparlamente wa DC ka baka supa gore moetapelo wa ka le bomme phamotse ba ene ba bua ka taba ena ya ditse tsa tshireletso gore mmuso o tlise business ka parlamenteng ka mona e tlata e etsa go setse molao empa e ne e se ke elwa tsebe taba e yale ndwe mwe o tsaya bona e bile go hloko mo se mo ba bona jalo go re go be dina go lo ha a be team parliament eng ha wale o ka nna fumo ana gore e le yena mo a lusi wa ha wa e le so ya mmuso e le so go go ga parliament e ba tlo tsolo ka e lo ga ta tshosa di tsamae ye mo direction as tshawe ba tla ngwe so ye bona go thata bo team that team di dinga ta go tso ba bo bona ba di kenyang gore ba le ke gore ba be ditaba tsa setšhaba taolo mo parlamente wa rona ntate lekitla le botate mabeleng ba kenya melao ga ngata mono e kanyemao ba bona o ne a kentse wa gore dilemo tsa maqhebo di ke ditheole ba di nto eno ga ba e sekela tsebe ra le nako yane eo di-ID ne di sukodisa ba ile nne ba kenya taba ya gore mmuso o extende nako ya di-ID gore ID di se tsa tlhoke di felelwa ke nako e le gore motho a se ka nna ba tsietsenya gore a ba etsa ID ha ntlo eno ka baka la ba ne tlaka ka mmuso ka ga party ya bo bona ga ba enkela tshebetso so ke tsona di-attempt tse ngata gore tseo batho bana ba gonne ke la go phikela tsengnyana fela mao ba mona yena ntate ka tswa mabeleng o a kenye molao o a kenye motion parlamenteng mono o go go sekegele baithuti ba teng mane go oma mane eo e sale ba roke ya ba tshepiswa di-scholarship le tsatsing yena ba ntse ba soka ba di fumana le tona re tsedise matlanyana ga ba sekele tsebe ga ba mamele ga e tseletlo so ntho eno e ka kena ka parlamente mmuso a o e arabe ka lebaka la gobane gotho e tlhaka bogading so dinyata golo dintate mao ba bona bo ntate mojapela ba kile ba kenya yo taba yane garanang le conflict of interest ya ba ya ya gore fela wa bona go mmuso a o e sekele go batla go bontsha ra bogaketsi o kenya dintho tse ngata ga ka kang batho tsa fumana gore mmuso ga o di sekele tsebe gobane e le ditlhaka letlhakobon la bogaketsi
4: ke ne ke tla botsa potso ya gore na jale bogaketsi bo se bo di tloelela fela ga di sa phethagale fela ga re ke re tle mane mono ya gona teng tabeng ya boikarabelelo ba dikomiti tsa paramente re tlatla re gotlela go yona taba eo di boikarabelelo ba dikomiti tsena tsa paramente mona moo ga ka kotlolo o tla fumana gore jale go bitswa makala gore a tle a tlotla a fana ka gore na a ntse a phethagatsa mosebetsi jwang tšhelete ga bilweng e ntse e sebetsa jwang o ka re phethagatso le boikarabelelo di ga kae jwale tabeng tsona tseo tsa tshebetso ya dikomiti o ne o lo kena tabeng ena ya PAC
5: ada nne ke re ge kara kena PAC ke portfolio committee e matlong a setšhaba gobane e tle alositse ditšhelete tsa sona setšhaba re ne re tshwanetsebe re boemong boo re se re fedisitse molao o fang PAC maatla a gore gona jale tjenana ga e tle e fumana bobodu bo itseng e be e ka kgona gore e be le maatla a gore e ka isa motho gotla ya ba ya mo tlhokalang ya etsa gore batho ba re ba tshwana mao banyana bona ge ba le ya gopola go na le nako yeo ba ne ba tshwanetse go bitsa PS ya Public Works. Gwale e bona le pota potwe ke bo bua golo le na go yana tse ba sebetsa na le taba tsa LEC. Bona la go ba hlanga ba bane ba se ba sa e mono, ba se ba sa ya ba bona. Ndweo e super hore go ntsona le undermine yo ba e fuwa on the other side le bona batho ba na ba ile mapagamente a committee ya PAC go lo yalo so le mona ba henda te o ba mone o ba laola le bo hore ha batho ba le ka pela bona ba bue le bona ka tsela e professional go ska fumana go rally le bona ba se ba yana o le go bosa motho o fano ba na motho yo nana go go bue taba e le taba o ikutlwa go bose ile ba tsama ga o ka ya go tla mola o kosa gotle la o ka batho o mmolai o tla ntshwa taba ya mmolai e se taba ya go bose yana o tine jwa go eme jwa go etsa bona o tla ntshwa taba e le taba so e lo ke la o ke go matlafatswe di standing order go nta ra saete go beetse go matlafatswe molao o hlileng o ka bosang komiti eno ditho tsa yona ka botsona le batho ba yang ka pela PAC ba tsere ha ba ya ka mono ba hlomphe batho bano ba akhaonte moye ba mba fokola ba hle ba ise gotla ba ilo ba
4: ile go kotlo lo ke molao fe ono ka wa o fetola gore e tle re ha batho ba bitsitswe hona ka pelo PAC gore ditabatse o e banki di khotaletso diqeto tse etswang ke ntlo le ditlaleho tsa mohlahlobi e moholo wa dibuka di tle di phethahatswe di le jwalo ke molao fe ono ka o fetola gore ntlo e tle e etse ditabatse o ka tsela e phethahetseng
5: tsela ya sa o tswaga hantle hona ba le bat ne ke batla gore e be le matla parliament ore ha itseta ho ba le resolution immediately so so jeng tseng tsona e hle e di fitise e le yona PAC tse hlokang ho ya gotla e di se gotla tse hlokang ho re di ye maponese di jo di patise di ye maponese tse hlokang ho re di hle di se ka parliament ya le che parliament teng e hloka ya e gona ho di isa ho ba re ha isa le report but tse hlokang ho ya gotla straight forward e hle e di se ya gola ke yona ntle o ke mpanke sa tshwara molao ono gantle gona bua but maikutlo a ka a tabeng yona
4: e gangata go tho o sebetswa ka taba eno ya gore ga di sebeditswe dikomiting go latela tsamaiso ke gore di tle di boela di gotlele ka ntlong ke batla gore ke utlwisise gantle mona mo goreng ee o re se lo ke tsengwe se etsa gala ke sa gore le PAC ga ntse e sebetsa fela hang ga e ukwe kare go na le taba ka bahlanka bao e sebetsang le bona jalo ka ga ba research ba se ba le teng ba budgete le auditor general le yena a dula a le teng mapolesa di-CEO motho ya ee pele e ya ka ntlong committee eng ka ditlaleo e tle kgothometse batho ba jalo ba e gotla
5: ebe e se ile go fa paramente tlaleo ya gore taba enana ga re assessa le team ena re sebetsang le yone ya molao le nka ba ka fumana ga e kgona le se batla e be re ile gotla re iste batho ba ra gotla jwa le paramente ka baka la gobane e nngwe ya dintho tse etsang ga alositse ditšhelete ga alositse le taba ya tshebediso ya tsone re fumana gore ne se re sena monyetsa ne re lokela go isa batho ba na gotla ge ne re fumana gore ne se re sena monyetsa ne se re lokela go isa batho ba na togongkong jwale because gape re emetse go tla ka paramenteng ka mona motho yo o nna baleya yale ne se re lokela moponosa a monke a mobe mane custodyng ya bona ge ipapiselete mane itse ga re lona le paramente ka baka la balebeng ba gona ge tlole fa tlalelo nna ne ke bona go le molemo go be jalo hena the mpitse because ge ne re tla ba le progress gona le gore ga keketse motlhala motho o bitla a bitswa a bua ka pela PAC a keta o bua ka pela PAC ebe gona paramente e le go fuwa tlalelo gore e tlaleo paramente ka ba mohalla le business tsatsi le itseng businesseng ya lona se kenyeng re lo bolelela gore motho a itseng o la bonala a utswitse tšhelete ya LEC ga re keta mone motho yone o sale ha e kwana paramente kona e le bue tsa ganyetsaga gona kona ka hae o itseng gotla ba bangwe se ka mo isang gotla there is evidence ya gore motho yone o utswitse tšhelete tsa setšhaba gampe nna re a bona re ntse re compromisa taba tsa di-fund tsa setšhaba ga kakang ga ntse re emetse ditaba tsa dibeti tsa nako e telele tsa paramente athe bontate a ba e tlerere ge ema mona ka nnete ge batla go lwantsha corruption Kore ke se re emeng ke lwantse. Ha ba re corruption yona se ga se se golosana ya lesotho. Ha o bona ala tsaba ga dela lo corruptioneng. Ha se go tla immediately. E be tlaleo e feletseng. There should be a detailed report ya le ga go rena le batho ba research. Ke nala batho ba ka tsama ngwe tsa report, ba ka tata isa ngwe tsa report. E ro fuwa parlamente. Ga la ga fumana ga tsama mme lo re ke nke di khato tsena le tsena le tsena le tsena. Ke ipa ke re ngwe lo ke mola ona. Ka le ba ka lena le lena le lena le le.
4: Ke batla go retle ka mona ka executiveing empatile ge ya mohumo ha ke ge gise ka motsotswana fela
6: a hola meke
7: a o ndo ndintsa ke go re wa tuta so
8: hai mna ma ba ne gile tla bonye nngwe ka popa ngwana ka mo lepela bo sibuka o fela a ja tswae go
9: ah jaka mara bona sawara ba bona kana ka cafe no stress no fear jaka
10: ba cha ba ka jeno le ga le matla itsireletseng le boka mo so ba lona le phele ka thaba Lena ka papa ke mo khomo cha ngwa uthibela HIV ka mo khwa wa ente hang ka mara di khodi tseletseng. Se ba boya mo ba hawo. Kala lenka jeno. Phediso ya HIV e kana ka thibelo.
11: Mona e tsa yona u utlisetswa ke le kala la bophelo.
4: Amedi re boetse hape re tswela pele ka ditaba tsa rona. Ha re ke retle taba nyena ya executive handout. Ho jwale le ebile le le ka le hlakogeng lena la bohanyetsi. Motho mongwe o ka re ke lekala lefe le o ka reng le ya accounta kore ka gona ga ka mona le accountang mme hwae o ka batho jwalo ware e hle o bona le account ha re bua ka account re bua ka gore setšhaba se a tseba gona lekala le le ntse le etsa jwang le ya itlhalosa go setšhaba le ka pele go paramente fela le ya itlhalosa gona le ntse le sebetsa jwang go fana ka ditshebeletso ka tšhelete eo e bang e abu
5: kore le gore na ke le kala le seng le re bona nye ka le tla ga tla se tsara hanga
4: ka pa haleyo
5: ai khana mo sho ngona na ga lo ke na go bua nnete lo ke la go bua nnete ga re go e gara le botlhaka botlhale wa tseba ha o ga wa ka makarano wa be ya ka tsena go go mana o da mana le go holo ba ona ha ora le kala le sa gerethela le se le sa ga la hali fisa tsa a ke wa tsala ga tsa na le bo buri bo pota potileng le tona la wex ba da ba ntlela e pot le ps mo no tsana le bo buri bo pota potileng ha o tla eri si mo ga ga na le bo buri bo pota potileng mo ma o ba mona go ma fese e le ntle ga ga me fere fere me nga ta fela le yona ke hopola gore nna e nwa le batho ba bang ha re a re sebetse ke resemese ke na ba ga etsa petition e ya nga tla committee e ra ya prime minister's office hore he la bonda ke a re sebetse ke resemese batho ke bano ba ilo tsena ene ha re bone ka batho bano ba mmuso o itlhophile o le ka e ke lo ke la go bona la ke la ha komiti ke batla go bua nnete ke ne se re di taba tseno e sna di tshekamela fela makala ra na ke a hla ka mono di ntse re tsene le re di beje ne ke se ba di phetha di qeto tsene le tshelo mono di khotla tsene le tshelo mono none of them e ne ba di phetha e mo di ntse ne ba e yentse ke hore o huilo e tswa ntho yane ya hore ba sotho ba kopela hore ha ba se batla ha bo bona mona ba seke ba tshwara se nyana le mogotu sa dilo tso sa nae dipenyenye ka yana nthe o ba sotho ba se ba dinyele tso batla ha bo bona ba tso tla ba etsa ditokomane ba seke ba tshwara ba fuye a one way driving judgment pampiri eno e bewe e di ba kentsana tseo ka mara ka South Africa go ka thwenke boemedi ba naha ya lesotho ba sotho ba ba lo tlatsa fomo eno ha tlo so tsaka tlo tsa tsa nda te ba so tlo ba ne ba tsoka lo langa tlo tsa go re bile re dutse mo ne ke o pula ma eta tlo ma national a be yo wa na ka ba tsedi ka tana ba ja ka te go go mono go ba ba botswa direct passport ho ga na di pasa tsa ikopedi tso ona go re ba so tlo ba tsa south ke ngwana ba tsa ba di fumana le ya o na fitla be a pa le ka 65000 ba so tlo ne ga ba bitsa ha mona ba so go na di pasa ba bile ba go tsetsa Gauteng ba ntse ba sna di pasa ke ditse tsone ke di beile ka pela komiti go komiti ke tshwara le karadene ke di suwe and moya ono asa moya ona pa etse ngono go re a tshika tata fa lwa tate mo tutu go na ke le kala le le tlhigeng le account nna mmuso ngo wa bona jwa watram pele nyana na kunya bo me mate ba tsotuti na watrana ne yo ha ine le le tona la le le ne le se ba social development la le kala le ne le ba tla le tsaka tshaba gareta ga fetsa kwa a ye ke ba tla nka makala yo ke sa nge makara mana le party ha iso because batho ba tla nana ke go ba le ipapitse le party ha iso ke nkele kala le ne le sebetswa ke ntate motshobogwana nakong yane ya motlakase ona batla batla a sebetsa a ona kele helfo mono ona re qakie ntate ora ba iwa batho ba 360 mamma ba bonalang ba leka godima budget so batho ba fetua ke tsona dinto tse ke batlang go bontsha tsona tsela nakong ya rona ntate re tsosa ona tlhia dipabo tse agolo go ba fese moo so ke tsona dinto tse o ka reng tsone se khona monitor ga bona hontso se letsa ya icon ke re hona ya re tsena ntho nye la tla go ntso tlo tswa ditsela ha o ka tswa ka ga tlo pena ya bona ena wa ya o shebetse mono ya MC mo fela go di tse mono di a tsabela o tlhipa tsa bana go di tsonso di ya ka to di tsatwa ka na tshelete ye ntse ye tswa go tle ka ta dikuti na e hlentse ya gona ke ba le na e shere di committee tsa parlamente di khona o alosa tshebediso ya ditšhelete kapo ke nthwala o tla mana ne ne PSU e se ba le ile hana o lo wa gabe mao ba nyala mona ga tla le hela gore PS ya tlile ke nne o tlile me parisa matu ba go e bua ke motlatsi wa tona go lontwe o ga ona motlatsi tsi mfase o ga ntse a re se fofane o nkile tšhelete ka o di mo 1.16 million o ipotsa o gana PS ya haile ya tlile yona go bana e dietse tsa masefofane ha le bile gara ba go PS e tabile ntse tsa maki a foreign affairs what so special about PS so in do tsega ntle di super gore ach that e motho high corner ha ona le kala le o ka le ya mona wa ga se tshaba se lo kela le go ka se fika ga ona puso nyina ona ba makara ana ona ba re tsena ang ga bo go di go fela o ha ona atlanga tla se tshaba a hle a tlo account ga ntse sebetsa go re ha yo ba di ke bile yo se tshaba se ka ntukisa ga re se tsaba ka wena ha o bone ntwe go na ga bona ntwe but na ke o yena
4: mamedi metso tsoe robedi fela pele ge fihla o renya bo robedi ge ke getle tabeng jwale ya hurima di tabatsa office ya tona kholo gore na mohlomong ha le sheba khentse ke le tlhakogelo la lena la executive le mo mosebetsi wa lona ile ntabe ya bo ya tabeng ya bo phethahatsi ofisi ya tona kgolo ya atle ha ka e ho hokanya boikarabello makaleng mo ka ho fapa kana ha ona me ha e bona le taba e tswa ga yang ka e supa gore ehle ofisi ena e bona la e ho hokahanya me e holder makala ana a mang accountable gore e re ha a fitla ka pele ho parliament ntho engwe le ngwe be hlakile ha e be tshelete ya be tswe ho etsa ditsela e fela e etse jwalo ha ebe tšhelete e abetswe gore e tle e maatlafatse batšha e fela e etse jwalo
5: mo nepaetseng ehle molobedinagolo ke moalosi wa mmuso ke tlhogo o lokela gore ga batho ba lela ka bobodu a eme mono ebe motho wa pele a accountang gore na tabe na bobodu o e tlhola jwang gapo makalara o agale majwang ke batla go nka ditinagolo tse pedi tsa pele ntate mosesedi o na ha ukwa le tona le tswala ga tona le beelela ka theko ntate Thabane ha na ka utlwa go ntse o lwa ka bobodu o na sa tsotile le gona go motswalle wa gae ntate motswae Thabane o na ba tebela bo ntate Sudu a ba tebela o ka ba bolela bo manga go fela o na ba beelela ka theko ke le tonagolo eo o e bona gore ehleng kile taolo o ehle e a sebetsa a sa tsotile le gore batho ba tla mo beelela ka theko wa go pola gore ntate mogotu ha na ile motlatsi wa tona kgolo there was a time yo gona ke fetise molao mo no gele lisi o wa no wa no work mo phe wa ma teachers ba dine ga go kwa setšhaba se tsala gata ash ya ba era motlatsi wa tona kgolo ara tona kgolo ba se se ba e re ndo yo molao no ke tlele ma teacher ga tsala ka tsela yo ba batlang go tsamauwe ka yone go kile ka o bontsha gore ga batho ba alositse o sebetsa jwa bloedinagolo ke ne ke mo mamele ga a fitlha a re ke ka mo mamela ka nnete yotlhe ga bloedinagolo a fitlha a re batho be bangwe ba bona bobodu makaleng a gae ba ke ba mo atame ba ilo mo subisa bona ba bona bobodu ho kae and for you that that mutsi e ka ban fela e tsine ba ta ka bona mhlopedi na kholo gona le mahleng a tsiya mogudu ka go tlhola wa tsama that gona le negative yentse tsa mamona ya hore me se bua ke batho ba bangata ya ka mhlopedi na kholo ha a tshege cabinet cabinet e tshego hangata ke motlatsi wa hae ka apo e tshego hangata ke mhlopimeta pele wa AD mhlopimeta pele wa MEC swanga ganga go tloa ka motlatsi wa tinagolo motlatsi wa tinagolo nka mo beelela ka thepo ka nka moetapelo wa MEC ke letona le ga e le moetapelo wa party jalo ko gore na ore letona matona a mangwe akhaonto go letona le lengwa moetapelo wa AD ke letona ore matona a mangwe akhaonte go maletona le lengwa so ga re shebile tinagolo ena yona jale tsena ntho ena ya gore a tshware matona a sa a bona gale a account a ya motlhola yona e ya motlhola in short ntate ke ntho yo o seteng o sena nako o ka dulang mona wa kana ntate matekana e tlhetse motho ya jwa ke motho yo e leng gore ga a na bothata ba go nka riski ba obela ona bele jenana go ntse o matha narrative ya gore e le narrative ya nnete yoo o tsweng matona a na a reshafotseng bo ntate le bona ga a reshafola gore na setšhaba le sene se batlae empa e le mabapi le dikagoano tsa bona ka ga party e ka re ke dintho tse sosomeditsweng ke motlatsi wa tonagolo tseng because ga o fika o tlosa ntate le bona yes ga bona ka nna bogane go ya great but ga o motlosa home affairs o sia ntate yo wa goma ga na ke ntate mang ntate pitso le sewa bana le le sewana ba tšhaga gona ntho ba e bonang go yena mono ntate le sewana go lla le batho bana ba nang le bokoa ntate le sewana go lla le maqheko kore na sure ntho yeo e entse o ipapisitswe le ditabego tsa setšhaba nka o fijela letona le feng gape le nkakareng o kompolelele na e sale le bateng thuso ya lona ke e feng ntate mogosi o bona kae kare o ka ngwalela eng ga e kae so haba dintho tseno ke ntho tseo thing di entswe ka pelo e ntle ena ntate eno wa kuthi a tlositsweng mona temong a isa mane megong o lo ituela fatshe le ona mona ona le thola loleetse gobane le sa tlala mo isa gae nna ke obetse nnete ha ona ha bona mo gile ka go ke batho le tse ga tshi bona ka ba entse tepe ene patsi ke ha ba fihla banka nda de importa u ba buisa foreign affairs di importa u motho a se tshaba ke motho a mana a se tshaba ke motho ya ka se bitsang go etsa ditaba tse mo le mong a se tshaba mme ja u etsa gore ha mona ina mi yalo nda de tau u hlonza hla se betsa taba tsa di diplomatic relationship handle ke a mo tshepa la se motho a haeso a go nge motho yo ne ba katang go mo kenya gona jale wa mafeteng ganyane nkile ka mo mamela ga ntse le modula studio wa komiti yane ya ditlhodileng ka ko ga motho ena na go sebetsa ka pelo ya go rata setšhaba so ke na le tshepo go yena ke sewa gaeso ke ra bana motho yona ke belela go tla ka gaganne lekala le na la lefie le a ke sa bone lekala la setšhaba ga kalo athe motho yona nane ke nana a ka baisitse yona treiti mane a tla ganna taba tsena tsa treiti ga bona dikgwebo di ya setšhabeng so ke ntho e neng jalo but what is important that mhlopedi tinagolo I don't believe a kgona go etsa a kgona gore setšhaba se akhaonte a kgona gore makala akhaonte go yena ntate ke ntho e ne ke le ka o e tlhalosa
4: fale ga re ke retlhe tabeng ya gore na leotong lena la go qetela le leng gape mo na re bua ka magotleng boikemelo ba ona tsela e o a sebetsang ka yona go fitlhela ga jwale o kareng
5: ga one paetse mari go tla lokela a go ane le mmuso a lositse le ona mmuso a kere magotla jalo ka ga mmuso le ona o a lositse magota o kgona go beya dijajo o kgona go etsang o kgona go etsa gore batho bana ba lokela ba tsebana ba disane o se ka ba le a batlang moka e mongwe a one e mongwe ante ntate mateke ntate thabana kile ka e bua e mpe ka lemo se seng ya gore o a tlhola jang motho a o godisang ntho e ne e se yona ona re ndo tse seng handle se o ka ga di hopolang but how na pa se ba khotla le ke la ikemele a ikemele a ke ke tsamaala ona yo re jena na ka hlo yena ya conflict of interest yone na mo jeng ba eta pele bana ba bo hanyetsi ntate mo ja pela le bo ntate ga kuana ba ile ba khotla gona pa se go be magotla ya fotse ka tsela ena ga go fosa etso go be mmuso o itlabela mesebetsi ntho eo ya sotso hantle gagolo ka tsela bothata ke bona meloga ga keta o afolwa ga mmuso o sa tlhompe dikafolo tsa magotla e be ba folwa gore ba kenye ba nkele mmuso o no gotla ba tshware batho ba re be e le goreng ga ba tlhompe dipheto tsa magotla ntho e kanyane ya kotopo e ntse setse e na le dibitse gore gore na e sene na mo magotla a na tlotse gantle ga re kotopo e fosae na dintho tse ka ntseo ga se gobane e le gobane dintho tse ka ntseo ga se gobane e le gobane di ile tsa susumetswa ke taba ya gobane ba buisang ba batla gore ba seke bawa ga o nepaetse a ke enke a ra ke efeng gape bogolo ba dipheto tsa magotla ntate o tlo mo di tse dingwe tsa dikagelo tse tsaetseng mmuso o na gore kenye tshebetsong jale magotla re kela be le maatla gore a sa tsete le ona motho ona ke tonagolo kapa se tonagolo ba mo thuse e re kenke ga o ka fika le iwa court mo ne ke dula fatshe le batho ba bana ba sebetsang ba megatlo ena ya basebetsi ba difeta ba re ga o ka wa fitlha le iwa court mono wa fitlha wa fumana gore ntate e re e le modula studio wa diboka tsa party ena ya moruo dinyewe tse motlhotseng ka nyewe ya gae di a tshabe ya moo but magotla a flor keng ya tshebetsong because ba re ke setho sa party e busang dinyewe tse tlhotseng date le bo gona di a tshabe ya mono ka taba ena ya executive but magotla a flor keng ya tshebetsong because ba re ka rako ene tse letona la seponesa so dinto tse kang tseno ga di a nepagala matlhong a molao o lokela gore motho go tsebagala go matlhong a molao teng ga ya lekana naga ya china ke ne ke e shebeletse selemo se fetileng mona e fana ka kagolo ya letona la kriki la metlheng le o thweng lebile etsa bobodu ba bile ba ga le tla fanyewa mme ba gako ga o tsotelele gore na ke letona la party ya CPC o entse bobodu pusong yaga mme le tla fia kagolo e lea so ga o nepaetse e lokela wa magotla a ikemele aba a etse gore dikagolo tsa bona di kene tshebetsong go jalo ka ena eno ya nyeo ya conflict of interest e ne tshwanetse ba e dumeletse kene tshebetsong mo e bang lekgotla le a nyediswa ach batho bana ba bijetsa ka pela lekgotla gape ba boela ba ile etsa decision tsa go ka raya ba tshwarwa jang so ke ya gore ke yona taba eo ke ne kele tswara kele kenana ach
4: magotlantsa sa ikemela fuli fuli fuli fuli. Ha ke re tletabeng ya o dilokodisitse ka ofela dintlha tsena ka ofela ga tsona mmamedi metsotso e meraro fraletse gore a ja borobedi ke la ka tsa go epele ge phethela fela mmamedi o ko tlhaise maikutlo a gago godima ditaba tsena tseo ge ntseng re bua ka tsona 2121-9956 kapa plus 2666-5996 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona mmamedi go tlhaisa maikutlo a gago 2121-9956 kapa plus 2666-59956 ka mona ka WhatsApp o romelele molaetsa ke 6200-9956 dintlha tse ka ofela tseo o tobileng ka kotlolo go tsona godima maotoana a mararo a puso mona re buile ka paramente lekgotla la matona re buile gape le ka magotla ka ofela ga ona na re ke ke ga re bohanyetsi le bona bohlolehile ka gore bjale ga bo a holder mmuso accountable ka matla gore o etse dintho tseo e bang mmuso o loketse gore o di etse ka matla
5: go thata gore ka re bohanyetsi bohlolehile gobane ke itse go wena business ka mona ka paramenteng e tliswa ke mmuso fela ga ka rokela go bedisa mmuso molato ga kan ka letse go ipeela nnete jalo ka ga o tshwanate motho how the president has been over here, you will see what a Sabangala Parliament by saying Saba Ratica. I see Baba Master Hakalu can let
4: you. Rale Haling Aliki, go behind you, Hawang Aliki.
5: Ah, yeah, who can the one of you drinking a bone or the one I reach for? It was again, then I guess it is there. It was a child or I see. You look at it, catch me, and the door, and the one on the morning, and the baby, how old have a son is already. So I think there was a child.
4: I go home to Yaraba, Richard, and Mamikin, a PC, Miller. O balegile moamedi nomoro ye o tsenang ka yona ke ena ya 2121 9956 kapa plus 2665995956 ke tsona di nomoro tse o ka wa tsenang ka tsona ge ke utlwe maikutlo a hao mamedi ha ebe o ka utlwa engwe e sa kene hantle o sebedise engwe ha ebe o kene ka 2121 9956 o e fetole hai hana o tla ka hlakogele leng o re plus 2665995956 PC dumela What's on that?
12: You could go out with them, Queen.
4: I go to the pillow here on under the red labona, Imunghagena, 2121 9956. Tsela pele ho yona ina enda ding dai o rena tona go le wa katle ho tla accounta committing ha e ba hona le ditaba tse ding ha ho lotse ya manang le lekala lena la defense na
5: go be la go ra hona paetse o pele nyana o na fua hore a arabe ditaba tsa setjhaba ha nngwe ka parliamenteng ka po habedi ha ba ke hopola hantle ba dintwe eno ba la bona go ra ba ke ba etsa khanya o ga a fetule o ska tlotso ba lana go tna go lwa bua ka parliamenteng that be go mo go lona le ka la bona motho mo ka ka committee mane o ntsa ka ya ka paka go mela le tona o sinya tna go lwa but bo le matlo ga account e ditlhaba tsa tshaba ke ka parliamenteng a bo tsogela ke bona masole a ntsa ga gatha batho ka bona ka tsi ga bona masole a ntsa be le lo ga bola ke batho ka e ka ditaba tse rona o kare ngwe tsona akhaonte ka parliamente ntho eno a improve matekano wa ebale ya tate ehlee ya monne tlhako lalla na bua ka makgotla a ke ukana go nna re
4: seo a se tlhalosang godima ditaba tsane tsa conflict of interest ore na jale boemong bo e bang phethagatso ga e be teng tabeng eno ya conflict of interest le ga makgotla a se a tlotse na taba eo ga senyediso ya makgotlana
5: ke yona ntho ke e tlhalosang ke senyediso ya makgotla e tsaletse go mmuso ka bo magotla ha motho a ka nyedisa le gotla yo le ka ha le nanga ka le nyedisa lo yana re botse ka le nyedisa
4: ha ke tsebe ona go le nda de tsaba ka go ba le iswa ke mona he mamedi re re phethele le yena a go rentse ke tswele mona fela ge tsebe go re tle re phethele le yena re fetela ditabeng tseding hape tse o ge o tshwaretseng tsona ho seng hona re nke ke tlele ka mona
0: ya ba ke tswa monya ka
1: Usually, he knows that when I'm ahead, he should follow me.
2: You see, some of us don't know English properly.
3: Can
2: and then
3: you, Honorable
2: we
3: Matisa,
2: can only come and say,
3: Honorable
8: hong,
3: Matisa,
8: hong, hong, hong,
2: like that.
3: Honorable
2: member.
3: Matisa.
2: Yes.
8: Hong, hong, hong.
13: Ke kopana le bodyguard ya ka e phuthile matsoho. Bodyguard ya ntate tshwere nku. Kue na ke e bone ha ke e fuwa gore ke ya ka eno ke le ka e tshwana.
8: Motho o itse sentle gore ke bua Setswana go moheta.
3: Honorable Matisha, can you withdraw what you have just done?
2: Yes, I withdraw, of course. I withdraw. Hong.
14: A fela re sa fetolwe le ditloaelo tsa rona tse soto re tla dula re hamela le tanti ka hona tlhopho botsa e tlameha go qala dipelong tsa rona ka bomong re le ba ka o fela ha re kope Morena Modimo a re thuse a kenye dipelong tsa rona moya wa legato la naga legato la sechaba sabasutu limoya wa kutlwelano go
15: wa sotho ba khabane ba itse ba etapele ba le ba le babeletseng re buiseletse nna ha ya rona le manong yo hla yona ba tsela pele hore bo pampara bente ya rona hore e kose mo le mo go se ya ka pholohang gore ba ikarabelle diketsong tsohle tsa bona. Re fe mosebetsi bo hlwahlwa bo re kgotsofatsang mo re phelang teng ka hare ho naha ena. Re bopele moruo o matlafetseng o re fa bophelo bo monate. Bontate le bobe ha re ye mosebetsing

gore le hantse re ba le ditsebi tsa rona beke le beke fela le rona ne re be le nako le rona gore re tlhahlobe gore re be le motsotso wa gore re ipotsa dipotso gore hai fela nna leto le lentse le tsamaya jwang la bophelo bo botle ba kelelo fela nna ke ntse ke kenya tshebetsong dintho tsetse e leng gore la bobedi le leng le le medinal tshabedi le setsebi sa bophelo bo botle ba kelelo o ntse go kgothaletsa o ntse re eletsa gore re di kenye tshebetsong mme letsatsi lena ke lona le gore tlotla re tsa jwalo mamedi kgodina ya May ke kgwedi eo ka manika United States of America ifa wanjalo ile mental health awareness month moteng bantse ba tsho ba re bophelo ba rona bo botla ba kelelo bo bohlokwa ha holo fela mme le rona ke le 912 street ke engwa dintho tseo ge re tshwere ge ha reng ke hanyane ho hang ke batho ba ngata bana le mafua kelelo ba sa tsebelo tse ba go bana le mafua kelelo ke batho ba ngata ba phidisanang ba phelang le batho ba nang le mafua kelelo ba sa tsebe hore na ga ba tshwara jwang ga ba atamela jwang ge phidisana le bona jwang ge tsa bonnete ba hore ha ba re tshwaetse jwang ka borona ha re ba tshwaetse jwang mme ke sepheo sa karolo ena le naneo mme mo mamedi re retsho re go bohlokwa ho lo re ne re ithute mme re le kgweding yona ena ke ntse tsenga tao ho lo ke kholetse re tla gukela ho tsona re ne re tsho re di ka mabophelo ba rona bo botla ba kelello di ka qetella ti re libisa ho re be le mafua kelello e ka ba khatello mo mamedi ya maikutlo e ka ba trauma e ka ba ho se hlokomelwe bongwane ba hao e ka ba childhood abuse ha o lengwana o lahle ke fetso ka megwa efe ka poefe e ka ba taba ya bo loneliness ditsebitsa rona di ebire a ile lisu ka po hona hore le mosa hore dikaqatela di ya mabophelo ba rona ba kelello mo mamedi ntse ngata ha ho dikaqatela di ya mabophelo ba rona bo botla ba kelello ya ba di re bakela mafu a kelello jwa le ho bohlokwa ho ho ela hloko hore ha se hobane o ipitseditse ona hobane wa rata empa ke dintho tse re potapotileng ke maemo a re potapotileng a qetellang e le hore a ka re bakela mafu a kelello mo mamedi mme re ntse re tshwarege hona le mogogo re ka phile ka ona mafu ana hona le mogogo re ka tshietsana hona le mogogo wa hore re ne re bona fela hore na ga ntse ba batho ba handle jwang e ka hodimo ntso hlentse le fela hore motho mamele manana wa kareng ana ya bobedi ntse le hore o ithlokomele ba le nako le wena mo mamedi se o bana go wa tota impata ba ya go fela o no ipotsa go jwang ke handle na how se handle go bana ke se handle o ipotsa potso tse re ba di bohloko bana hona le batho ba bambe o eleng hore ba phila ba tsamae leto lena e be ha ba nki motsotso go ipotsa go fela o bana ke la ka ha bu mela motho ke la ka kwata ha ka le ke la ka gena ha ka le ho ba neng fela nna ke dula ke le bitha ha ka le ntho tsa ka re ntseno di tla o thusa o le motho e ka ba sipone ho wena hle ke motho a bitha ha ke kena ka hare ho room e itseng ka pa ha ke ba haga batho ba mpaleya eta bena se coincidence ho hang le nna kutla ke sa thabela ba batho ka po ke utlisela ho se monate a ke le haga batho ho ba neng taba e bakwa ke eng ke tsedintsa dintho tse bohlokwa ha holo tse go lokelang hore re nne re di shebe empa ka utimo ho tsohlentse le hore re tsamaeletwe lena le ditsebi tsa bophelo bo botle ba kelello mo mamedi hona le boemo bo bong bo bitswang overthinking ke la utla ka bona wa botse ke boemo bo o reng di ke na hana ke fihle ho bona overthinking mo mamedi ditsebi di hlalosa le engwa di ntotse o batho ba ngata ba iphumana ba le ka hare ho yona ka po ba iphumana ba feta ka hare ho yona mo mamedi ba bontsha fela hore ke batho ba nna hanang ho feta tekano ke hore o ka ba mona le nna ibe re ntse re iqoqela re ipuela fela ibe wena o sona hanne time is 10 ka po ga qabana nna le wena ka po ya ba ha ke o tshware hantle ka po ya ba ha re be le kutlwisisano ntho e itseng wena mo bomong ba hao ka po ka rokelelo ya hao o lo ena hanisa time is 10 ka po motho ba ha o tshware hantle o tlo ile go motho ha ntshware hantle go bane tsena le tsena e le gore kgoditse hlano tse fitileng o na etsa tsena go bane tsena kelelo ha e sebetsa haholo ho feta tekano mo mamedi mme batho bana kana go tseding ba iphumana ka po boholo bana go ba iphumana ba sa galele hantle go bane jo le kelelo ena bona ha iphumule kana go tseding motho ha intse qeto o ena hanisisa le ho feta ha fela na ke ntse qeto ene paitseng nna go nyenwa na ikutlwa go yentse qeto ene paitseng we ends fela ka mogoga yetse o tlo nna hana lo ho nna hanisisa ha le kholo mo mamedi ho bana a sa tshepe diqeto tseo a ka ding ka mo mamedi ka po mohlomong batho bana ba wela boemong bana ba hore ba dula ba nna hana dinthotse tse hampe ke re dula o nna hana the worst case scenario ntho e so itse ha le ho etsa hala
fellow sons on an Ichlin trader, it was a fellow genic who put a matemanga to what's been Narilo, a Hajisabatu Janaka Haro Hokamano. Chicota Janahana, one now banning, it just is a bit. Kiso Janeleka Haroyon, Mutakan just a fellow with Yaurata, a Mutakan just a fellow one tabela, Gapo Kafmana Munito, oits him with Sevets in Gapo Kafmana Batavatang who Sevets Alin Nakapo, Inkapo Inyaka Musuming Ikavan Tabakin, Saka Mulimovakin Sak, Chicona Hanan Trim Pika Italan. Ebe se ke dumela go hle empi ke yona e dwetsa hana ebe ke qetella 68 ntweni ha ba we mongwa batho ba itsa njalo mo mamedi mohlomo you're an overthinker me ba bontsha fela hore o na le ho dumela hore ho nahana ho nahanisisa o dula o ikentse kelelong ya hao ke o bana o ntse o ilukisa ka hlonya hao ka po o ka tla le ka tharollo mo mamedi empa ditsebi di re bontsha lo re le mo sa fela hore taba ena ya ho nna na hamisisa di ntho feta tekano ha se le ho bantha go lo o tla le yona mo mamedi ha se le ho bane ho na le ditharollo tso tlang le tsona fela ke taba ya hore o ka hare ho loop yeno ka po o ka hare bo emo bono ba go nwe na hanisisa wena o ka hare ho mona hana e seng ha ka lokalo go tla ka ditharollo ntlheng ena o ntse ena hana mo mamedi mme ditsebi di re bontsha fela hore batho ba ka reng bano ba ipakela gatello mo mamedi hobane hangata fetanyane ba dula ba tsepamela ka nqena ka mo le negative ba dula ba dwela on the past kapa ba dula dintlheng tse fitileng tse etsahetseng kapo e ka ba batho bana ba dulang bana hana dintho tse e le goreng ke gona di tla etsahala batho ba phelang in the future. Go ena o santsana nana ntwe e so etsa lelo etsa la sa tsebelotsa go na itlotla yetsa la jwa mo mamedi me ihlile ba bontsha fela go ke bothata bo batho bangata ba fetang ka haro ho bona ke bothata ba batho bangata ba iphumana ba le ba le ba ile tlokotsi ka ba le tlokotsi mja yona mo mamedi me ba bontsha fela hore hai ba u iphumana o le ka haro bo emo bo etsa bonnete ba hore ya pele ho tsohle ba tla thuso ditsebi tsa bophelo ba botle ba kelello diteng nebari hangata e ka ba kwa ke taba ya depression kapo anxiety mo mamedi me ba bontsha fela hore hangata motho na le letswalo leno le fetante kano leo e leng hore le tlo qetella le o bakela yona overthinking ena mo mamedi me ba bontsha fela hore ha sentho yeo o lokelang hore o itumelle o phela le yona ha ditsebi di le teng ha ditsebi di ka o thusa ha ditsebi di ka tsamaya leto lena le wena mme motho ma ka batla o tseba hore overthinking e sheba hala jang ha ba mohlomong o emong a batho ba e leng hore o iphumana ile hore you overthink o dula o nahanisisa dintho feta tekano ba bontsha fela hore mohlala e ka ba fela hore taba ya hore o motho a ka bang tabeng ena fela o tlo ba tabeng nyane ebe o ba tabeng nyane ha o qete mona pele o sontso nahanisisa dintho le ha di so etsahale mo mamedi jwalo ka re bontshitse ke batho ba no be rereng ba dula ba nahana ntho empe e ka etsahalang boemong bofe kapa bofe le ha boemo bono re ka re ha bo tlo etsahala o thatafallwa ke o nka diqeto le ha o nkile diqeto o tlotla o di second guessa kapo o sa itshepe ha o ntse diqeto mo mamedi o thatafallwa le ke ho tsepamisa maikutlo ditsebi di bontsha jwalo go batho ba overthinking hangata ba thatafallwa ke ho tsepamisa maikutlo dintho tse itseng me ihlile ha o itshepe boholo ba nako mo mamedi jole ba bontsha fela hore taba ena e ka ma bophelo ba ho bo botle ba kelello fela ntse le taba fela ya hore one etsa bonnete ba hore wa ikelelo so ikeleletso etsa bonnete ba hore o atamela ditsebi tsa bophelo bo botle ba kelello mme ha eba o le emong wa batho ba reng ke sitwa hore nke ke switch off mina hano yaka busiu ha ke lokela ho kgaleha etsa ba nete ba hore o atamela ditsebi tsa bophelo bo botle ba kelello mme ba re engwe ya dintho tse ka re thusang mo mamedi batho ba overthinking ke ho meditate ka mokgwa wa hore o ba le nako le wena jalo ka se re bontshitse o ko be le nako fela o ko thola o gutse ko like ba 5 minutes letsatsing la hao o itjotse fela go ke tlo thola ke tlo dula jele bothata ba batho ba bang ba re o tsebe nako eo e kereng ke a gutsa ke a thola ke motsotso e leng ke tlo iphumana kelelo ka isentse nahana e nahanisisa empa ditsebi dire e tla nka nako nnete hore o qetelle o fihla boemong bo e leng hore maikutlo a hao a tsepame boemong bo le bong kapo mo batlang hore a tsepame teng fela a ko e kenye tshebetsong ithute ho meditator ithute ho gutsa ithute ho
go nka taolo ya menahano ya hao ho bala ba bontsha fela gore ke ngwa dintho tsa re ka thusang ha holo e bangwe le motho ya overthinking ho bana itlo ta you thusa ho rutse pa mise ba ikutlwa ha mona mo ntso bala la ho ntso le jalo ba ntse ba bontsha fela gore hona le motho mo nga overthinker e lo reng a ka le ka bala fela la ntse bala mo kelelo ya haile e haimone e sentse nahana ntho tse dintse ka thoko tjele ba re e tla nka practice e tla nka fela taba ya boikwetliso no le ke hape le hape tjele lo ho ngola ngola dintho tse ngongorisang ba re taba ena e tla re thusa haholo batho ba ne ba itsang overthink ho ba ne e tlotla you thusa ho fokotsa jalo anxiety letswalo lane le lengata le fetang le tlolang tekano mo mamedi ka pole fetang tekano me ba bontsha fela gore e tla re thusa haholo hore re ne re fokotsa jalo gatello e ka bang mohlomo motho ntso tsa maka ha re ho yona me ba bontsha fela hore ne te fatsa hle hore o na le batho ba potileng ba o thusang ka po ba teng ba o tshietsang taba ena e tla o thusa haholo mo mamedi hore ha o batla hore o bukeletse dintho ka hare hobane ke batho ba kaitsang jwalo ba bukeletsa dintho ka hare ebe ba qetella ba se ba overthink e tla o thusa ha ona le batho ba o potileng ba o tshietsang ba o utlwisisang ba teng ba keng sa hao ba ka o botsang fela go hujwang fela le ba mohlomong ba sa o botsena hujwang le wena o lokolohele hore o ba jwetse hore hai hujin kapo ke bone ka rehle kapo khutle ka sentse ke overthink hujwang o khona ho bu hujwang o khona ho qoka hujwang o na le motsotso ba le batho be o reng o ka ba le bona mo mamedi o ka ba phuthulohele o ibile ntlhene ke rat ibile ke batla ho botsa o ko isebe o na le batho ba ha o filwe wena mo mamedi be o reng ha ona le gatello ka ba letsetswa ba jetsa ai ha ke monate either I'm overthinking ka bo kena le tsholo le nale le ngate le ke satse bena le tswa kae ka bo kutla ke se monate kelellong o na le batho ba bophelong ba hao ke batla o tlo thola wena hane we shebe fela o rena ka bo o na le batho ba teng bophelong ba hao ile nnete fela o re hai a ke shona o na le batho enka ka wa phuthuhellang ka re a hla ke sharp ka bo kutla ke se monate go bana le batho ba ka ba le bona bophelong ba rona ibe ha utlo gona ba phuthulohela hore hey I'm overthinking ke le lwana ya ka kutla e mathaka nna go bana o tshaba hore ai eno ka tlwa anjaja eno tla tlwa etsa ona le batho ba jolo bophelong ba hao ha ba bateng taba eno bo hlokwa metla o thusa jalo se ka ba le bala hore he le taba ya dijo mo mamedung o e kenye tshebetsong ditsebidintse di tshwatsa bophelo bo ba kelello hore dijo di bapala ka golo e kgolo hao o lo fela bophelong ba rona bo botla ba kelello me re ne re ikwetlise ka mogotshwanang e tla re thusa ha holo ntse le ntlheng ena ya overthinking me ke engwe dintho tseo ditsebidintse di bo puti re bontsha dire mafua kelello a mangata dintho tsa mankelello tsa rona dingata ha holo fela tse ka re ntse na re ntse re lokela hore re di ele hloko mo mamedi re ne re shebe hore na re re fumana thuso ka mogwa le ka mofuta ofe e dilo ho ile shumele metso supileng ka mara hora ya le shume ke batla o tlontsetsa o tlompolele mo mamedi a ntse go tswela pele re tla re phethela metso tsenye mashume a mararo ka mara hora ya le shume o ntsetsa fela hore na o notse ba ka overthinking ha ga batho ba ga tang hore re diagnose fela ditsebitsa gona dintse re direle di eleliso lo le mo sa fela hore ke ntho difense ka re fa hore mohlomong motho o boka ha ruhu boemo bone e ka ba mohlomong we mongwa batho ba reng hey ke dula ke nahana ke sa qete ho nahana le bosiwe ke tsito gale ba ne ke bentse ke nahana o feta tekano ka pa motho ele reng ore ei na ke ipona mona rilo mo eleng hore e hlile ha ke tshepe di decision ka pa di qeto tsa o ke dinga ke tlebe ke nka qeto fela e be hey ke nahani sa hararo habedi ha se ke sa itshepe a ko re jwetse na o notse ba ka overthinking mo mamedi ka pa ke ntweng cha ho wena ke nthoreng ena yona ke qala lo tseba ka yona empa ke a rata ha ile mona ke ntse ke hola ga tla re tswela pele ka tsedintsa dintho tsa bohlokwa tseo ditsebidi reng re nne re di ele hloko re nne re ithuta tsona re nne re di tsebe ha tsa mananjelo le overthinking o ska suta mona ke Lira something inside so strong 6200956 re bua ka overthinking bona mothatha re a wena ile go ihle a ha o nthabele ho bane ho re no nthabela go bo saetsa channel channel mothamudi ke nene ke o thabela ho bane ke na le nako lwena ke o thabela ho bane ke tsa nako ke teng overthinking ka tlo tsoka le bua ka yena hang ka mora mona hape mo mamedi.

raw, something inside so strong with PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ntse re kene ka golong ya bophelo bo botla ba kelello mo mamedi tsa tsile na gana ha gana setsebisa bona sa bophelo bo botla ba kelello e le medina o tshabedi yeo re re qoqe re bui re ho le mmoho le yena empa re ntse re ithuta jalo ka engwe ya dintho tseo amang batho ba ngata haholo kelellong re tlhophiseditswe jalo ke ditsebisa rona mo mamedi e bitswang overthinking. Overthinking ba tlhalosa fela e le boemo be e leng gore motho kelello ya hae ga eme go nagana ke etsa motho maka rile gona motlhang kelello ya emisang go nagana empa ena ya overthinking ke mo e leng gore kelello e se nagana go feta tekano mo mamedi ga o na nako e gefutsang ke bona mo e le goreng o ka nagana ka ntho e le nngwe e bo tsepame mono o fitlhela o se o sena ntho e ka e naganang go gang e ba kotsi mo motho a setong le gore a gale ya bosio o dulang tsa e nagana e naganisisa sheba ka nqena e sheba ka nqane mme ditsebi di bontsha fela gore e tlile kelello boemong bono e setwa le gore e phomole mme taba ena e ba kotsi gagolo go batho e ka qetelela ya mabophelo ba bona bo botle ba kelello jale ke a tsaya batho ba ngata ba ka ipotsa gore jale ke etsa jwang relo ditsebi di re ke lokela go etsa jwang gore ntho enang ke sebetsana jalo le yona gore boemo bona ke nke ke botlhole ba ntse ba bontshe ka godimo go tsotlhentse le yona taba yane ya gore one e tsa bonnete ba gore wela tlhoko seo o se ja mo mamedi exercise ke tse dintsa dintho tse ka o thusang go feta mona go ngola jalo ka se re bontshitse taba ya go meditator le yona ke engwa dintho tseo ba di gothaletsang nako ya go ba le wena mo mamedi o ko nagane ka seo ntse o se nagana fela o se ka se nagane sister go tlola tekano ko ijotsa fela gore ke tlo ba le boikgutso kelelo ena ga e ka batla go matha ka nna ke tlotla ke le ka gore ke ikgotlise mme ba bontsha fela gore ke engwa dintho tse botlhokwa tseo re ka di elang tlhoko ga re bua jalo ka overthinking taba ya go ipotapota kapa o potapota ke batho ba nepaetseng batho bo tsebang gore ba ka o thusa kapa batho bo tsebang gore ba ka o tshietsa mo mamedi ba bontsha fela gore ke ntho e kwa thusang gagolo eno mo mamedi mme ba ntse ba bontsha fela gore le go ja ba bontsha kapo ba ba ela tlhoko gore taba ena ya overthinking e ka qetelela e bakwa jalo kapo e latelo jalo ke dintho tse ka reng bo depression bo anxiety bo post traumatic stress disorder ba bontsha fela go na le nako e le goreng motho e mong le e mong kwa fitlha boemong bone e se tla ba taba ya gore fela wa elelwa na wena ga o overthinka le gore na motsotsong o e leng goreng wa elelwa o etsa jwang motsotso e leng gore wa elelwa ke relelwa ka tlhile ga e so phomole ke etsa jwang boemong bo ke sebetsa jwang ke atamela jwang mme ditsebi di ntse di tshwa dire he e ntse le taba yane ya go fela re ke rebe le nako le rona jale ga e bo motho a overthinkang ke gola potso e lokelang go e araba e ka godimo go tsotlhe ke gore ke eng yo o bakelang gatelelo gona jwale e tla o thusa go tloelelwa gore e be ke eng e etsang gore ke overthinking ke eng e etsang gore kelello ya ka e se ke ya tsitsa kapa e se ke ya phomola motlhomong ke mosebetsi motlhomong ke kamano tsa gago motlhomong ke ditšhelete ke lelapa ke bophelo ba gago ke polotiki kapo boemo bo e leng gore lefatshe le go bona gona jwale mo mamedi ke tse dintsa dintho tse o tla lokela gore o ko ipotsa tsona ke eng gantle yeo e leng gore

ehle yetsa hore tshelelo ya ka SK ya phumula taba yo etlatla yo thusa mo mamedi taba yo etlatla yo you yetsa hore wa tamele haufi le hore o tlo fumane jwalo thuso fela elelwa hore e ya mabophelo ba hao ke a tsa motho maka ai no ke tla ba sharp ke ngwa dintho tse hore di tshwang hangata ha re shebile taba tsena tsa bophelo ba rona bo botle ba kelelo gona le hore ai ke tla ba sharp e be re iphapanyetsa yona fela le hoja ditsebi di bontsha hore overthinking a sa kaloka lo mental illness kapo le fula kelelo mo mamedi le ha overthinking e ka bakela anxiety fela ha e tshwane haholo le taba ya hore o sege ka re fela o motho a kapo e ka etsa hore o be anxious o be le letswalo leo fela ha re o na le anxiety empa e ka bapala karolo e kgolo haholo mo mamedi hore o qetelle o ama kapo mema mafu a kelello hausa hausa kopi thuso kapo hausa batle thuso o ka qetella ile hore o elelwa hore taba tsena di ama bophelo ba hao ka hore o ba le depression e qadile pele kae ka hore o nahana o nahanisisa dintho feta ho feta ho feta tekano mamedi le qoqa le bua le motho mona ebe o bua taba ele tseba hore lona le tseba ile mmone kapo wena o tseba ile mmone fela e bobani ena a ina hanne a ina hani sitse ha holo feta tekano ebe jolo tla ka le hlakore le leng a ho batho wena o laba fihla mojwa e ka o bakela jalo generalized anxiety disorder ke house of money thuso ka taba ya overthinking e ka o bakela obsessive compulsive disorder OCD ya ne o ke batla ntho di be tsena o ska ba ba le letho leo e leng le ka ema ka pela nthini o go bona le batho ba le horeng ha ba ka etsa mahlala ka ha ba anea mahlala ha ba qatetsa washing ntho tse itseng di tlamile o ba tsena fela ha di se jwalo e hle a la ho ka ba ba le motho e mong a etsa washing ha ka ba a lo bona hore na motho o anele jwang ha ise ka mogwena batlang taba eno ha mo fibutsitso ho ha ho hang mo ba medi akaba lo pexola ntho tseno ibe ena o di bia ka mogwa batlang taba ye hanga tadi tsebe dire e qadile ho overthinking ya ba motho ha batle thuso panic disorder e ka ba engwe ya dintho tse qetelang di bitsa jwalo e ka po di bitswa jwalo ke overthinking post traumatic stress disorder le yona mo mamedi e ka qetela e ba teng ka lebaka la overthinking ye sa atamelweng kapo ye ho sa etsweng letho ka yona social anxiety disorder ha o putulwe ha ona le batho o hatouta ona le batho ha o be wena ha ona le batho mo mamedi o sontso o tsitsipane be motho tsana hana eng ka nna ebe motho hai ha ke putuluwa ha ke handle kelello yane intse sa phumule jale ditsebi di re bontsha fela hore taba ena ya overthinking ha o sa etswe letho ka yona mo mamedi kapo sa fumane thuso e hle ka qetella yo bakela botata ibile ya maledi kamano tsa hao mo mamedi mme ho bane o dula o nahana ntwe mpie ka itsa halang ka ro relationship yenu o qetella o jump into conclusions tselogeng di baka jwalo di ntshotsa seng hantle ka pa qetella di baka di ganka ha re ho di kamano o qetella o qabana le batho ba ne fela wena kelelo ena ya hao ha e ka ya phumula ka pa ho ka itumela go e phumule o la nahana wa nahanisisa ntho wa ba nahana ho fihlella e le go se ba kotse ho wena mo mamedi taba fela ya hore ntshotsa ka ba nyane wena o di etsa time is 10 mo mamedi me ihlile ba bontsha gore re ntse re le tabeng ya di relationship e ka qetella e ba ka nthwe reng ke relationship anxiety mo ileng hore motho ha sa fumane thuso o sa dula a hloka reassurance reassurance ke mane mo motho a hlokang hore a dula a jotsa ha no ihlile one pile a ihlile hantle go u dula a ashora go wa nete faletswa gore ha no o hantle o shapo kapo a leke ho controller batho ba bang a sa ile lulu ho ile lo go controller batho ba bang mo mamedi mme boitshwabo bo ka qetella bo ama dikamano tsa hao tsa ha ka hari ho kelello ya hao ke tsa ha o bua le batho ba bang kapo ke le iphumana o bua le batho ba bang ebe o ikelello hore oh I am in my head ke ka ha go hlo ya ka kapo mohlo mo hona le motho e mong a kile a tshwara I am in my head tsiba hore motho o le ka ho jwetsa hore hona jwale
I'm overthinking. Kontse ke ikutlwa le nna gore ke ka ha ro hloyaka, ke sito zwa ka ha ro hloyaka. Tjole mothutse le wena gore hulukile. Tsa ha ka ro hloya hao bona, ha ona le baka la ho rona ni tsedintho ho feta tekano. Hobane ka nako tse ding batho ba nga ba tsebena ba phuthuluhela batho ba ha ho file bona jwang. Hobane ba sentse ba ba ijaja ho ba ka ha ro hloya ya bona bomamedi tjole. Ke ke boemo bo bo tibileng ha holo. Bo se monate ho batho ba tsamang ka ro bona. Ebile ba ka ikotlang ka yona hobane elello motsotsong e o leng hore mohlomong o bua le batho o qoqa le batho wa ikelello hore you are in your head kapo ka kelello nya hao kapo kelello ena hao e hlile sa mathile lwena kapo ka wena o tsebeng tho fela e tsaetseng e lo moetsa hore mwa ba mmo o lo ina hanisa ah e lo go motshwana o bone ke ba tsena e lo go overreacted e lo re ke o sa lo qala hata itsang a overthink fela ha o le motho ya kileng a bona motho a le ka re boemo bo a overthink a ko motsietse a ko be teng bakeng sa hae a ko mojwetse hore o teng bakeng sa hae empa le yena a lokolohele ho ithuta hore a tswe ka hare ho hloya hae e distract mo mamedi ke engwa dintho tseo ditsebidireng ge dietse na go nye wela long hore e hleke ka rofo yak a go lofumana nthengwe o ka yetsang e seng e ka bang kotse ho wena mohlomong ha ba mo luthele jarete a go e jarateng a go nke walk a go nke nap o go gale he a go exercise mo mamedi inka po enye ka uthusang hore o go o switch off kelello ya hao challenge di negative thoughts ke mo dinthotso ka dietsa nna go nyeo e leng hore wa elelwa go you are overthinking kapo kelelo ya hao e mathaka wena e khopotsa dinthotse ntle ka wena e khopotsa dinthotse ne pahetseng e khopotsa dinnete hobane e kelelo tsa gona dina le go fa dinthotse e seng dinnete e be radinahanisis e be jale hle qetella e ba bothata mo mamedi e thuse kapo o ithute hore nna go nyeo e leng hore o batla go nahana bobe bo ka etsa halang boemombo la habo be bono bo le siko sa bo bone na hana botle bokatlang mohlala ha re o ka ba le bo le bo ina hano bo seng hantle ba hore o re ha nna ke dula ke tshwa dinthotse seng hantle ka botsa sana pa halang ke kgona batho ba nane ka ke sephoqa ha ba ke ntho o dilongwe ina hane o a go challenge maikutlo ao ka hore fela ke nnete hore ke dula ke nahana dinthotse tse sa napahala nako e nngwe le nngwe na hona le motho a kileng a ntjwetsa hore ke sephoqo a ke re kelelo ya hao yona itseng e se qetile hore batho ba nahane ka go sephoqo fela kgetlo le ha o e challenge o sore ash fela na hona le motho a kileng a ntjwetsa hore ke sephoqo a o sebele motho a ntjwetsa hore ke sephoqo jolo ba neng ka kanana ke sephoqo mohlomong o so ka dula fatshe le wena o reng hona le nako e leng kaka yo nkaka ithutang ho nna hanisisa maikutlo a ka ka mogo o hlakileng me kana go tsedi ke na lo ba frustrated ka pokeng a le ho kutlwa hle ke ke tukeya ke ntho tsengata tse ke dinahanela ke dinahanang mohlomong ke ho nke ke dula fatshe le maikutlo a ka ka pokeng ke ngole na ke ikutlwa jwang ke tsedi ntsa dinthotse o ileng hore o ka dietsa bomamedi hore o lukise ka mogho o nahanang ka teng ka potsedi ntsa dinthotse o sotlwaetse ho dinahana engwa dinthotse e ka thusang batho ba overthink ka bomamedi ke go ba sebetsane le bona phamisa taba ya ho ya boitsebo ba hao itsebe nka nako le wena itsebe le bona le ntshotse ngata tseo reng wa di balea ho tswa ho wena fela le ka hore o inkena go lwena go itsebe phamisa boikutlo ba hao mo mamedi ha ba ho nka hore o exercise o je ka mogofa paneng bala dibuka tsa o hudisa e ba le nako le wena o ba nna le batho ba tshabang ho ba le bona etsa jwalo engwe ya dinthotse ka ga thusang batho ba overthinkang ke hore practice self control ka nako tse ding go a ho wena ka nako tse ding skaitsa ntho e nngwe le nngwe fela o be le hore a le ho wena se lo batho ba bang fela le ho wena e ka o thusa haholo ithute ho na le lentswe le ditsebidi tshontsa bophelo bo assertive batho ba overthinkang hangata ba batla hore ba dule ba kgahlisa batho ba dule ba re e ya dinthontse ngata empa ithuta hore
ebe ke a e se bana o lwantshana le botho e bong empa go bana gore a go bana utlwa gore hle o hloka gore a mme ke a o ba assertive wa tsepama tabeng ya gago ga ke tloetsa jwalo ga e jwalo e be ga utlwe go le hampe kapo o utlwa o se batla go e naganisisa ka mora mono ya o qetela meedi kenya meedi tshebetsong taba ena e tla o thusa gagolo mo mamedi ebile e tla o thusa gore batho ba nepaetseng ba watamele ba se nepagalang ba tla itlosa meedi ke ngwa dintho tse o e dietsang eno ya gore batho ba sa nepagalang gobane ga ba rate meedi ba tla o leka ka gotlhe-gotlhe gore ba kena-kenane le wena kapo ba leke gore ba tlole meedi ya gago fela ga o na le meedi ebile o dula meeding eno ya gago o tseba go na le ntho tse ngata tse o tla kgona go di etsa jela ga re phethela fela ditsebi dire e tsa bonnete ba gore ka metlha le matsatsi yotlhe nagana bophelo bua bophelo ya bobedi dula o leboga nthong tsotlhe maemong otlhe practice gratitude ke ngwe ya dintho tse go di etsang mona go 912 street fumana lebaka la go leboga batho ba o potapotileng le dintho tse ntse di etsagala e tsa bonnete ba gore o ba intentional ka batho ba o potapotileng mo mamedi gobane ke bona batho bao ba ka o thusang go ba motho a betere kapa ba ka o tutlang batho ba o potileng ba molemo ba bang ba ke sebe molemo e tsa bonnete ba gore ba o thusa gobane e ka thusa taba ena ya gago ya overthinking e tshwarele ka dintho tseo tsa o di regretang go na le ntho tse ngata gagolo tse re di etsang bophelong tse re qetelelang re gobaneng ke ntsenthena gobaneng ke laka nka qetena gobaneng ke noka jone ko bonong ya legatana motheno gobaneng ke laka ntho tse ngata gagolo tse re qetelelang re ikwatla ka tsone fela ditsebi dire itshwarele itshwarele ga ke tsena wena o tlhoka go itshwarela ka eng fela itshwarele ya o qetela gopola ga gona motho a phethegileng no one is perfect motho e mongwe le e mongwe mamedi is a work in progress ge ntse re ithuta re ithutolola we are unlearning ga o motho o ne o le ena maobane ga o motho o ne o le ena kgweding e fetileng ga o motho o ne o le ena lemong se fetileng ka gona jala ga ka reetsa assignment fela gore lemong se fetileng le lemong seo o fapane ga kae motlhobo lemong se fetileng o ne o sena di-boundary lemong sena o sena le tsone wa bona hotse jela kana le o batla o ikotla ebe ha re itumelle gore re hole re ithute re ithutulle ke tsana taba tsa nne re di shaba o sengwa letsatsi a ke tsana taba tsa nne re reng ke re di ele hloko o sengwa letsatsi re bua jalo ka overthinking Rilo, I'm a victim of overthinking and when I do I have so much fear ha ke tsebeng ka e fedisa jwang ke mme mahloni mme mahloni ke tsa dinza dintho tsa ditsebe direng re di re di etse tsena meditate e distract e distract ka dintho tse loreng di ka ba molebo ho wena jalo ka ho nka body walk ha o le motho le jarete ya jareteng ha o le motho le o phe o rata pizza a go phe ya e distract ka o phe ya journal o go ngole ka pa o nkenep inkenep ho ba nihle ba tshulo ba re e ka o bakela e ka etsa o be anxious o be le tswalo leno fela nako eo lelong ho rita ba ene ba teng etsa bonnete ba gore o etsa ntho tse kareng tsena kapo ga o tseba gore o na le batho ba o potileng ba teng ba ka o thusang ba teng ba ka o tshietsang a ko moletsetse fela mo jetsa ntse ke overthink ke ka kelelong ya ka ona jale ba le motho eno wa teng bophelong ba gago fela o feta mona o ne o ikgopotse fela gore o molemo o bohlokwa o bopue ka sephia tumela letlharelo ke kopa tshwarelo bathong o ka letsetsa 22322122 ka fumana nano lena wa le mamela wa bona fela hore na o khutlala dinthlentse re buileng ka tsona jwang hello nna ke lelo ya ka ha iphumole ke dula ke nahana ka my husband kana go yane o sa hloka hetse jo ha ke phumole hle ke hloka thuso ke be malebohang mamedi ha sentwe engwe le ngwe nna ke tla gona ya rabela jalo ka ke tshulo ha ke bui mona ke le tsebisa bophelo bo botla ba kelelo empa nne re fuwe jalo dintlha tse ba reng re bua ka tsone letsetsa 59 16 52 21 ke 59 16 52 21
ke tsebisa gona sa bophelo bo botla ba kelello medina o tshabedi a ka tata yanga lo wena ka patsa maisana leto lena le wena a bue le wena qoqe le wena o mamele a utlofela hore na leto lena na ke ntho difense o lokelang hore o no di ele hloko ke tsona tsena ke di shebile o sengwa letsatsi tabentse bana le bophelo ba gona bo botla ba kelello ke PCFM 92.8 ho 104.3 megahertz tsu ile jang letsatsi la haule ntse letsa maya jwang ga hore nya le shume le motso o le mo 6200 9956. Good morning.

Zolunga. Tsamale Thalita Bongani Sykes. Ke motsotso pele ka phlo re nya le shumele motso o le mong ho PCFM 92.8 we sa 104.3 MHz. Mametso lo ka ntsetsa entsa tsila hao le ntse le tsama ya jwang ke la bobedi. Hashtag Tuesday da da kutlwa wena wena o tso o kgetha eng mo mamedi. Tsholo ka ntse re tswala pele. Le rena o ba neng o kgetha seo seo se kgethang. Pele mo ne le Snow Allegra I want you around. Mhm. Tsore nya le shumele metso medi ne re hola mo. Ke ne re na tfelo ke mmino mo. How to suit again. Taba ha le jaal. Tsima tsa ra ke le shumela motso le mong re balwa di hlotsa ditaba tsa ho ra ya le shumela motso le mong ke tebello jane.

na mogawa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona o netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: KPCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz. I wear lot keys, a Casper in your vest. Re ba metso tsenya mashume a mabedi a metso supileng pele re fihla hore nya le shume le metso medi mona lwana re tlotla re arohana hona teng he. Ke di 26 sa May 2026 2026 a ke tsena wena taba ena ya o lukisa. Na intse tsa maya jwa mo mamili fela ke a tsaba batho ba ngata ba la batho ba re a ga batle ntho tsa ngata 2026 tsena ga lukisa. Ge lukisa di ntho tse ba mohlomong ha re ka ga dietsa hantle ge lukisa mena hano ya rona ge lukisa jwalo di ntho tsa ngata tsa le horeng e salentse ga batla hore re di fihlele mpa hegetla ne re di shebe. Hey, ya no mamedi hona le mo mamedi a re ngolletse mona a tshware nna ke batla keletso ka po ke kopa keletso keletso ke ikopang ke keletso ya manna ya mangwane su ibile ya ma ngwana wa hai uri ke hudisa ngwana wa ngwaneso a dile madi 7 uri ngwaneso o sebetsa hole ka mosebetsi o hole ka mosebetsi ke mogwa ona sebetsang a hudisa ngwanenwa wa ngwanabo empa ha le teng ha ikupile msebetsing ha sa ya msebetsing o tla nnatle a bona ngwana wa hae a be le nako le ngwana wa hae ka lebaka la ntho tsa ya msebetsi le bohole ba hae ha dule le ngwanenwa wa hae ngwanenwa wa hae ba laba ba le tumello ya hore tumellano ya hore o tla nna a dule le ausi wa hae a mo hudise ana mo thusi ka jolo ore how finyane una le teng a tlo bona ngwana a tlo tla a ba le nako le ngwana le nna empa taba ena e la qetella e re qabanya go bane ngwana ho na le sewala sietsa mme ke la ka mogalema ka thata ka ba ka moshapa ka motsipa e seng hampe empa ka mogwa o mogalemela go bane o na sa mamele taba ena e la etsa ngwaneso a nkwatele antine hele ibila abare ena o tlong ka ngwana wa hai hobane are ha hona lebaka la go ke shape ngwana wa hai ka po hona ho motsipa empa 1 ke nna mo hudisetsa ngwana 2 ke ne ke sa gagathe ngwana ke ne mpa ke mo galema uri ke fositse na le hore taba ena ke utlwa isa ntule hantle hoba ke bona e re qabanya le ngwaneso empa ke batla o tseba hore na ke fositse ke mo fe ngwana ho ba ke utlwe ka re o tlo qetella a sa ntjetsana ke etse eng ke se ka etsa eng ha holo ha ngwana a dula le nna o re na ke fositse ka ho tsipa ngwana le ho mo shapa ha ke a mo gagatha eno yona e hlake ke mo tsipile ke mo shapile jolo ka ha nne ke bona a sa mamele ha ke bona ho yena ha e batla ho tshisa jolo ge ke tseng ke mpe ke mo fe ngwana wa hae ke gauhane go bane jo le tla tloa e kena kenana le rona le kamano ya rona ga le bana ba motho ka potshe ke mpe ke tloela ho mo shapa ke tloela ho mo tsipa ke mogalemela fela jolo ka hatsho hore dikabang dikhang di tloela ho bateng o ga ke shona ke etse jwang ke kopa thuso ke kopa keletso ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ya ho di matswa ba le
1: matswa tena ma se u go tena na mo ita ba anta dai go no bontse o kwe kwe
2: kuma ya ho se a di se a ho di matswa ba go na di matswa
0: PCFM your pulse our beat.
3: Wait a minute, wait a minute. Don't touch that dial.
4: I don't know what that means.
5: Nobody knows what it
6: means. I'm trying to provide.
5: Let's not get some people
7: going. PCFM, your pulse, our beat.
0: Mme di ha re sheba re qotqa rutlwa fela hore na wena o mo eletsa ka hore eng ke 62009956 thatanyana bo imanyana ho lo jang ha e kenye letsa bana ba motho ba dama botho ba qabanya ke ntwezenyane tsenyane o tla saba sa buisana le buisana fela bo mombo o ka ga etse jwang ho bana hore hai ha ke shona se ke ya tamela jwang jwale ha ke batle ho qabana le ngwaneso mpe ke re ach mo kentseng kentse ho bana ha ke batle hore ke tlotla ke re ke itlama hore ke tlotla ke mo shapa ka po hona o motsipa ho ba ke batla utlwa ke mogalemela fela o ja hore ha ke tsebe na ke ya tamela jwang ke kopa thuso ke kopa keletso ho bana jwa le hlile ke ke kholotso e ke tobaneng le yona ene ke botlhata ba ke tobaneng le bona ga qoka ka makamone

Seaside Manana, PCFM 92.8, we saw 104.3 megahertz, 6200-9956. When I got down with Jenna, when I got down with Mamela, hello, good morning. To some sugar beats. Okay, I got a route by a week, a kissing shona, yatamela, rani kissing shona, ye. Ke rarolla jwang o bontsha fela hore o hudisa ngwana wa ngwanabo ya dilemo di 7 jwale le bakaletsang hore o hudise ngwana ngwanabo ke hore ngwana o dula hole ka bakala mosebetsi ha a dule le ngwana ba ha o sitwa hore aka dula le yena jwale ke mona mo ile hore nge ba la ba dumelana ga cha ka ha wena o gona hore he o no o etse ntho tsa ha o no mo hudise o ka nna nthusa ho fihlela ge gona hore ge bone na ge sebetsa jwang kapa ke gona ho sebetsa jwang ke le motswadi wa hae jwale hore ke ntse ke hudisa ngwana wa hae ha mme wa hae a le teng o tla nna tla tlo mmona o tla nna tla mo chakele jwalo jwalo jalo re ha o finyana na le taba e la etsa hala mo e leng hore ngwana wa wese o na le teng ya ba jela ha ke khalemela ngwana wa ba ka pa ngwana wa hai re qetella se go sa utlwane bane ke la ka mo khalemela ka mogwa wa hore ke motsipe ke moshape ha ke mo gagatha ha ke aetsa eng ka poeng e kereng e ka montsha kotse ke ngwana eso ke go tshwanela ile ngwanaka nka se gagathe ngwanaka jelo ha ke tlo gagatha ngwana eso jelo ore taba ena ela ya baka qabang pakeng tsa rona e bile ho puong tsa ha ka popelelong ya ha o labaga a cha ke go nke ngwaneno wa ka ka poke tla khutisa ngwaneno wa ka o skana moshapa o skana wa motsipe ntho ka renye eno a sa thaba ka pa sa thabela boemo bona ba hore jole ke tsipile ngwana e bile ke moshapile hore a cha ke poso hore ke hodisa ngwana ka poke poso hore mo ke bona ngwana a fosa ibe ke a motsipe ibe ke a moshapa ona le dintho tse dingwa tse batso ka reng hela skana itsa jwalo ibe wa ipuela wa gawana ona le tse dintso reng mona teng ka shapa

0: mona tenga nka tsipa ene ne le boemo bono ho ya ka nna fela jole ngwane so bontsha ana le bothata ke tsipa ngwana a ke shapa ngwana ibile a sa thaba ho hanga sa khotso fela ho hanga e sa bile ana le dipolelo tsa hore mohlomong ibile ke tla khutlisa ngwana ore one ke ne ke le phoso ka poke phoso mohlomong che ke nna sa ikelelweng ke bile phoso na two ke tse eng mpe ke iphapanye ngwane enwa ke tloele ho mo shapa ke kwele ho mo tsipa le ha nna o ka ba le boemo be ke dumelang hore o hloka ho etsahala jwalo ke mpe ke gawane ke mo hodisa ka mogwena batlang mpa ga hae fela ba le o hodiswa ke nna o go kutla ke se shona ke ya tamela janta ba e parerilo good morning nna ke utlwa mme wa ngwana a bile very dramatic and unreasonable ke nnete o ka kwata ha motho a shapa ngwana wa hao haholo ha o sa mo hodise kapa o sa dule le ena empa hobane o tshepetse batho hore ba mo hodise ba tshepe hore ba tla mo hodisa tseleng tse nepahetseng haholo ha ile ngwanabo tsho jwalo ore ai ka nnete rilo ngwana wa galemelwa ha ba mme a utlwa ho entswe phoso ka nnete ha nke ngwana hae. How do you bring up a child as a galemelweng? You spare the rod, you spoil the child. Ke mme mahloni. Ke 62009956. Jele mohloka lebitso re ke tshaba le mona mo eleng hore nka nna ka iqobella hore ke nne ke hodisa ngwanenwa. Ebe jwale ke iphumana ke moshapa hape kapo ke motsipa hape. Ebe jwale tlo kena pakeng tsa ka le ngwaneso. Ya o rejole tlo kena pakeng tsa ka le ngwaneso yona ha ke batle hore ke qetelle yetsa hala. Ha ke shona ke ya tamela jwang. Ke ne ke mo thusa ho hodisa ngwana hobane ke ya o tlisisa go sitwa ga ka mo hodisa ka bakala ntho tsa haetsa mosebetsi. Ebe fela ke mo hodisa ka mogwena ba tlanga teng. Ka pompe ke a ngwaneso ngwana ke ene. Ha ke batle ho qala bana lwe. Ke etse jwang? Ke ya tamela jwang? Ke fositse ho shapa ngwana yo e seng wa ka. E le ngwaneso. Morning Rilo. Mwana o tshwanetswe ho galengwa ha fosa but molemong wa dikamano tse ntle ha gotlise ngwana hobane ba tlo dula ba abana bana ba qabanya rilo ke mema tebello tula ho ile shumele metso me hlano pele ke tlo re nya le shumele metso medi hloka le bitso kopa keletso ayena ke shona ke yatamela jwang ke shona ya ke yatamela jwang batho re rutlu thiba qabane bona le bana ba motho ba qabanya ke ntwe ka ekana fela isinyane elenyane fela isinyane ha se phoso ho hang o no bapala karolo ya botswadi godiswa ya ngwana etsa maisa le ho moshapa ha o hloka hala mme wa hai is being unreasonable tsho jalo mo mamete ke people's choice radio mametso lo ka ntse etsa eng tsatsela ha o lentse letsa maetswa tsola pele o no romela meletse ha o tsola pele o no jetsa mo hloka le bitso re na mhlobong he o re ya yatamela jwang a khutlisetse ngwana ho motswadi wa hae e le ngwanabo ka pothe a mpa iphapanyetse taba ya go a moshape a motsipe a re ke tlene go thusa fela he hona ta a tsata ke motsipa a tsata ke moshapa ho sa tsotile na ke bona ntse diphoso ka mogwala ka mofuta ofe ha o so fumana botata in future o ska ba tlo re e ke etse jwang ba ne le tang ke ba tlo qabana le ngwana eso mono a o si ha etsa phoso e hlile a ka po ibile o yentse hantle a mo galemela mmaya le teng empa mmai ha sa batle hore ngwana a galemelwe ka po a galengwe ha monke he hore ha monke ke ntate molefe tshojwal sha okay re hore nya lshimele metse medi mo tlotla re a rohana hona teng tlotla go pana jelo le tladi makutle le nane o lebitswang mid day live morning tumela ho mana tojwa
1: nta ditabo ama ga kama kula ga mo
0: nta
1: ditaba tsa o si dilagile me ha tlele ho itsenya ba na le manga me mo tsari yo ngwana o mo hlalose ditse ngwana eno a bo e ska nne ta ba re bitu tlang ka ngwana ha a ga ba ile mo fa ngwana eno a ha ga na na go yana eno go ge a qobe taba tsengata ho tla bona bana ba le ka tsela ena e ba leng yona hona ke hore motho la o hodisa ka tsela e itseng ya re yena ha lokela ho hodisa ngwana ka tsela e itseng a ba re ngebe ka etsa ke na bo mohlala fela ya ngwana ka bi bua pudi e be wena ha o hola o sore ha ona be ya ngwana ha pudi pudi ya ba ta he wa tsha wa tima ona o kurwetsa ngwana ngwana he wa tsha wa tima jwale yena yena o entse mosebetsi wa ha wa khalema e bile o rena sa mashape re hotse re bakana ne re tsipjwa re ga re shapua re bakana ha re a shwa ga etsa yena re hlakike re hlakike jwale ha se a o siega pa mwanino wa bongwana a o ikhuditsetsa yena le ha ile mona nna ntsa ha wa mothusa ha ona matla a kgona dula le yena ka baka la go sebetsa gole lentswe leno la le buileng le tla mosala morago gore se ka la mosala morago ga fe ngwaneno wabo ngwana a ikhudisitse yena e tle go sana ga maqaka se ka nna supa motho e mo thank you
2: yeah thank you ke PCFM 92.8 we saw 104.3 megahertz ke yona tabe re qoqa le bua ka yona empa feta mona ke yona taba e mo hloka le bitso a reng o hloka thuso ka yona kapo ho yona ho wena qatang ho kena go hopotsa hape mo hloka le bitso o re o hudisa ngwana wa ngwana bo ya dilemo di 7 le baka la hudisa ngwana wa ngwana bo ka teng ke ho bane mme wa hai a dula hula ka pasebetsa hula ka lebaka la ntho tsa mosebetsi o sita hore a ka dula le ngwana a ntse a ya mosebetsing jale ba dumellana hore no no ho di se ngwanenwa wa ka re ne re bana na re thusana jwang fela ntho tsa ka di ba sharp di ba handle all right jalo go tla nna tla tlo mona tla nna tla mochakele ha gona jwalo jwalo fela ha o finyane tsena ona le taba e tsaitseng mo eleng hore mme wa ngwana ona le teng ha mme wa ngwana le teng ke mona mo eleng hore ngwana o ba botoutu me ausi ausi ena dula le ngwana o re a e ska nna tsa jwalo ibe jwalo wa mo sharp aba mo tsipa o re seng le hampe empa mo gao go fela ke mo galemele mme wa ngwana ha ka e rata tabena ha ka e thabela ho hang o la kwata o la gena o la ba mtsetsa go bile na e kanang ka ngwana wana o kanang ka ngwana wa hai ba ni jole ena o sharp ngwana wa mo tsipa ha seng thai thabela jalo ga hai ke utlwa ke se shona ke ikutlwa jwang ka tabena ka poketseng ka boemo bona ha ngwane sa buile tsena go bane ke ne ke mo gale maiseng ha ka lwa ka lo hampe ba ne ke batla gore ke mo gale maele ke ngwana nne tsa phoso me ori ka poketseng peketseng ke gotlisa ngwana go bane jwa ha ke batla gore qetelong ya letsatsi ke qabane le ngwaneso ka baka la nthotse ka reng tse ha ke shona ke tsa
3: ba hey Willow, hey morning Even the Bible commands us to trust in children. Me ha etsa phoso ho hang. Me o entse ka go lo ya hae yo modimo a itseng re etse re le batswadi le fatshe. When a child is left in your care, ha hona mogwa go ka tloela ngwana a bole. Le hae ba se wa ngwaneno. Le haiba ile ise wa hao o ke ke ba tloela ngwana a bone o mo shebile qetelo nya retsatsi ngwana yenu wabo ha ngwana ena a sa tsile taolo o tla gotla a go blame the elder sister go bona o ntshenye ditse ngwana ha wa ka ba bogalemela ngwana so yeah o entse hantle but in the future a ska tsipa ngwana a ba moshapa no a itse e le nngwe it's either wa moshapa or wa motsipa ke leboga
2: alrighty e re bompele ke fihla hore nyane ya leshemele metsumedi hello Rilo I get to be naking in Lori. I missed today. I'm a shock. I'm by here. Have yourself a great day ahead. Thank you so much. Anyway, Memotswadi Wangwana ha buena king. Emojanka hari. Enga ekana. Ye flesh. Ye spanning hat. Ye komona. Tuned in through the internet. Dango. Hakinkanyanitabe. Hakinkanyano. Hohang. Ye People's Choice Radio. Bono mamitsolo ka ntsetsa intsatsela o lentseletsa majwang. Morning.
4: Hello, Rilo.
2: Dumela.
4: Taba ena e bonolo ha go tsheho ya kantle. E bonolo ha go taba ke ena. Motho ha o file ngwana a go mo godisa. O godisa ko wena. tsela eo tlo kgetha ona o mo hodisa jwang ko wena. Ha eba o se o sa kgethe na o mo hodisa jwang, ha e sa le wena o mo hodisang. E le gore ausi yana o tlameha nke qeto gore na o fa mme a hodise ngwana kapa ha mofe a se ka mo hodisa a ikhudisetse. Ha e etsagale ka mekgwa e mmedi, e etsagala ka mokgwa a le mong. O a mo fa a mo hodise kapa a mo nke a ikhudisetse ena. E seng a mo fe ena e be o batla gore a mo hodise le ena ka nka ae. O mo file ena gore a mo hodise ngwana a sena bokgoni a mo hodise. Ha a tla mo fe ena a mo hodise a se ka mo thatafaletse.
2: Kalebo. Hi Rilo, ke utlwa e ka ho molemo hore mme a kgutlise ngwana wa ngwana bo hobane jwale e tlo ba qabanya. Empa ke utlwa mme wa ngwana a sa rate ngwana hae hobane ho shapa ngwana ke ho mo bontsha hore o entse phoso. Nna ngwana ka o dula le batswadi ba ka Rilo ha a etsa phoso. Ba sa mo shape ke utlwa e ka ba mo senya hobane ngwana wa ka ha a tlo bona etsa phoso. Ke mthapa Rilo. Ke yona melaetsa ba mamedi mo tlhoka lebitso mme ke a tshepa o tlang ka tsohle tse utlwang hore tsena tsona di tla nthusa, tsena tsona di tla etsa phapang re phetheleje. Okay. Peace FM, dumela.
5: Nerilo.
2: Dumela, o tsile jwang?
5: Ha mona ke nna wena.
2: Ka mo ha o ke a leboha mme.
5: Mme ena na go disetsa ngwana, she is insecured.
2: Mm.
5: Jwale. O kwa sa tebe na a ka etsang. O go santsa bona o ngwana ena la ga tlotlhe le o motho kana a itseng a mo letsetse tsotlhe. Jalo o etsa e ka o rata ngwana eno wa gae o na le bothata o seng.
2: E le go lokela sebetsana le ena.
5: Tlamehile o mo godisa fully ha o mo file. Bana ha e tsa phoso ke ko ba rata o ga etse phoso. Ha a galengwa o galengwa le ga se ka ba tsetsa phoso eno ka moso. Mme a o seng ga amogela gore ke file. Ngwane so ka pom a u swa ka ngwana a dikete tso ke go ile yana o hudisi. Ya le bo hanne re lo, thank you so much.
2: Thank you. Tsatsile monate.
5: Thank you.
2: Thank you. Re bea hantle ho emehlano pele ga tlhore nyana le shimele metse medi. Tsola pele mana teka letsatsi la ha o mamedi sohle so sietsang sietse ka sepio ka bogabane ka boqhetse ke nthontso hle maemong ohle. Batho ba bona ba saboni ba re shebile ba sa re she. Ba le bitsela ka ke Rilo Mogabudi. Ha re kopane hape ho sane la bagago hore nya bo robong ho itse hore nyala shimele metse emedi. Mona ke maleo tsa malili omile. Bana ba hwale. Bye-bye.

Mamari wa PCFM ha go dumedi se ka jeno ke la mashome a mabedi a metso e tsheletseng go dikona ya motsianong selo ke sona sa ketse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke le bojwa lo kgaitsedi ya ka rilo mogabodi ya bilondo yena o tloa goreng ya borobong fela goreng ena ya le shemela metso e medi anka dithapo tsena ho hlalefom tutsi ka nana o la thahameso le bitsola ka ke tla di makutle le nana o ke Meet the life.

0: Mamadi wa PCFM ke metsotso e mene re faraletse hora ena ya leshome le metsi medi ke tle ke bontse hore re tlotla re le kura taba tsentse di etsa hala morao tsena re sheba tsona taba tsena tsa machaba o tla hopola mamadi jwa ka ntse re qoqa ka tsona mme mahlo a mona Afrika Borwa morao tsena ga hlokomela hore ka mona ka Afrika Borwa e hlile ho etsa la taba tsengata o tla hopola hore ka la mashuma mararo ba ahi bana haena ba itse boholo ba melata ka pa batho ba senang tokelo le ba nang le yona ba be ba tswile Afrika Borwa mme haholoholo ba shebile ditaba tse amang jwalo beng ba dikgwebo bao boholo ba tswang bo Somalia, Ethiopia, jalo jalo mme o utlwa gore e tlile ba shebile haholo batho bana haholo bana ba entseng dikgwebo mmamedi wa PCFM mme ka moo ditaba di leng ka teng re tlhokometse maobane go ile go a tsoa merusu ka mane ka Bloemfontein mme pelaelo ke gore bjale ditaba tsena di atamela mona Free State mme di ka ama Basotho ba bangata go utlwa tsena le tse ding re tlotla re buisana jalo le monghadi Montwedi Maswetsa yena ke setho sa paramente ya bo leshome le motso lo mong mo mamedi wa PCFM. Monghadi Maswetsa wa Moetsekwano PCFM ntate.
1: Ke a ntate kgotso le ba mamedi.
0: Kgotso ntate. Jere ka o se dumedise mo mamedi wa PCFM ntate re hlokometse hore ditaba tsena tsa boipelaetso ba baahi ba Afrika Borwa di qadile kwana hodimo mane Durban mentse di thoa jwalo e ka pakhlegere KwaZulu-Natal jwale ke tsena di tlakwano le Free State mona mo re boneng jwale go qale ha merusu e be taba e re ntate mo jwale ke hlokomela gore jwale boholo ba batho ba phela mona ke Basotho
1: ke a le bontate
0: eh ntate
1: taba ena ha re ba e ke pele mo khumong le hantle e ka nna ya etsa civil war ka bona ka mono ka South Africa. Ha ke re le wa tseba hore Basotho ke karolo ya setjhaba sa South Africa. Constitution ya naha eno no e ananetse dipuo tse le shomo le metso e mmedi mme e nngwe ya tsona ke Sesotho. Ke ho bontsha hore Basotho ke karolo ya batho ba ya naha eno. Jale o shere mane bo e ka ikeng teng hore na batho ba neng ba eteletse pele taba tseno tsa ga gore na ba bang ba tsamaye e ne e iponatsa e le karolo ya mofuta wa Mazulu. Jale ho tla kena megatsena bo March and March and others e melata. Ha e kala e ba jwalo e se e bona letlhekeso la boradeng. Go feta principle ya gore na batho ba ditseng ba keneng ka gana ga enono ba sena ditokomane tse ba dumelela go ebe ba ka gana ga enono a ewang ke mane bo e ka nnang ya etsa civil warfare gobane bana ba Basotho ga se batho ba tsamayg ba inegenegela fela ebese batareta ba tla lwapa mme ga e kala e ba jalo e tla ba mpe mme e ne ka mmuso o ne o ka wa tlwelela bosawana wa atamela ditaba tsena ka tsela eo ba leng ka teng bana ma-South Africa ona ga a sa ijaetsa ntho a etsa bothata ba Aforika ga se taba ena ya mouo ga kalokalo go etsalang kore ba etsa pele ba dipolotiki ba ma-Aforika ke dibodu naga tsena tsa Europo ga ke re wa bona batho ba go buang ka bona bo ke ma-Somalia ke ma-Pakistan ke bana ba mo Ethiopia ke ma-Afrika batho bana ba tlagang ka ntle gore ba nke maruo ba thusiwa ke boradipolotiki bona bana ba ma-Afrika ba lokelang gore diresource tsa naga tseo ba di dueteletseng pele tsa ma-Afrika go fapana le go ba disebeditse gore di thuse ma-Afrika a bagetsieng a ba tsileng mmatla ditulong bona ba tsena ditumelano le batho ba tsayang ka ntle gore ba je mafura kapa menwano le maruo a Aforika gatanong le batho ba ba retsing that is ke problem number one number two corruption ka bo yona ntate e tla ha itse mabora e tla ipona tsana bo explode and tsa ye explode ho so lo go be na diwa corruption ka bo yona ke hile ke ke mo ya di tshenwa hona ba le tsena o ke wa dumela gore go mo tsena le kelelo a ke ke a dumela gore le South Africa bo no no ba ne bo tsinge wa SMKP khonto hona la batho ba bola yana mo ka pala ntso tlo tlo ke makulana tsere teng ke bola ba ba ile go mola so so ni intelligence yana ha ile nka te e matsa ho di di resource di di mela kempa ho ba le le the political deploy is di bona ba bodile bo ga di probi ke bona ba bodile the security apparatus ke ba nwe le ba se ba go ba ba di service di matsa bona ha o re go le reporta ho ga dipolodi ya bo di teng ka ka batho ba o ntse o etsa
0: jale na bo emo bona ha bo e ndate masetsa
1: ndade
0: ke utla ka hono nya metsi jwalo ha re tsole pele
1: e ya ndade ke le gere ha ba u le wa hlokomana na go yeo le mo go tsantsa mo go bona di a leng a etsa expose boemo bo le bo teng ba bo bodu ka monono gore ntho engwe le ngwe e se e hafiwe ga ke tsebe na o robele lesonolo la gore o mamele commente ya secretary general ya ANC o tsenkeng balongwe
0: oho ha re utlwe mona ke o utlwa bjalo ntsho nya meela mono ke a gona
1: taba ke ne ke tsamaya ke ne ke tsela mona ka o di mathaba o ba mpilo le ke a ke di bana ke bana ntse ntse nya betsa a se ke sa ile tswana jwa
0: eh anda ke a gola ke a utlwa re bua ka ditaba tse a mang bobodu ke a gola go thusa mo mamedi ditaba tsa bobodu ba ba etapele ba Afrika di ama jwang ditaba tsa migration
1: di ka ama taba tsa migration go ba ne mahuo ana ha e tlo a ke ke a sebediswa gore ante de tse chama sala ha ile pele ka di resource le ka tlika creation of employment ma ho ana ha ile a tswa jele a tswa yo go kopana jele ba tsana ba yo go ba tabela ba bana ba ba ile mbae tsa pele o tla jo ga recruit ke ka ba di tsena go loge e ke tla le go fe a certain percentage jale na ha ile ha ile tsane ya jalo ka re se futse na o sheba hore re na ha yo do di o ba ka buetsa ba futhu na go ba la tselwa ke tsene loge le sotlo go ile o tla ke mo sotla tsena ba se tshwetse le lwe no a tsatsa ke sotlo go ile ha o mo tsana le go ile mo tsana la no ga na di temane ga na le metsi pe go bona o bona ga bana ba a tshwetse metsi nao bana le di temane the answer is no ha ho kala ho ba jwalo batho ba ne ne ba o ile mbona ke le ile mpafetse ha ba tsela ke tsaba ya bona ga le re tsela le se di bang jo le ga bana ba le sotlo ga ke wa bona go tsela mo le tsela mo go na le batho ba graduatang ba tswang di-university ba batlang mesebetsi go na le ba bangata ba ketang dikolong tsena tsa booki ba batla mosebetsi keke gone ke keetsene ntho tsen jale ga o kana o ba le batho ba naga e tshwanang le lesotho go na le a high interest rate fela jale economy ya rona e sitwa go ba absorb gore ba kenye mosebetsing ditsebo tseno tsa bona di tla sebediswa boemong ba bomafia e and that how tell us South Africa mo no ngwana ba ba tshwana ba ke ntidi ba ke di security agency wa hlokomela ka moromo ka go ka moromo mo kwana dia bontse we di ntlo ya bua ke le di political le batho ba di political ba ente comment ya mo tsane ka pa my by kutlwa le nga tsai tsheng tsheng tsheng tsheng tsheng ga la ANC le o tshinge mbalula o na re mo kwana si bona ba le rati e teleng go bana nga tlo bua dintho tse go bana nga sa di bua a sa di bui a sa di bua tele tsona le ya meang le tsona le ya meang ke tsi ya mbulu ye o tsentsi ya rapole ga le mbalula o re mokwalazi a lo ripota ho motho ya ntseng a ba a ba tla na ha botha tsi ya pi wa bona ho ja ANC le ntse e etsa enjoy majority e ding ya etsa enjoy mokwalazi ye ba moleleki tsagore ga ba amolele ka ke go bana le le bona ba se ba ba bana re bole ba bona go no in the parliament we don't command the majority e ka e tsang go le ke sa tsene manyo fonyo fona go ntse re a e ba abu bo ntwa go ke ka hona o ile ngwa go o bona di ntori ka se go tsena ngwe o tsha o batlang ka commission and so forth jwale ha e kala e ba jwa lo ntate
0: Na jara ka ha o ntse o bontsha mehlala ena o ntse o bontsha ntate Maswetsa. Na mehlala e o ntse o bontsha ke yona e bakang gore qetellong jwale e be baahi ba Afrika Borwa ba se ba ikutlwa e ka jwale batho ba tswang dinageng tse dingwe ba bankela mesebetsi.
1: Ya ntate, mmete ke ka nepo gobane batho ba dipolotiki ba ka gara South Africa ba jaaka yona melata eno.
0: What's the name of the
2: Na mogha wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang. Na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane ho la gona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlolo le bagedi ho arolelana tshebelo pele ya

rona le ho gapalatsa meho ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala. Mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokgwa wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power

0: Mamadi di wena o ka ba le seabo hae ba o kana ka tsa o botsa mongari masetsa dipotso ka ba o tlatsetsa ditabeng tsena go bane sentse ke tlotla ke molokolla nomoro ke ya 2121 9956 ka ba 59956 2121 9956 ka ba 59956 o ka botsa hape wa lahlela molaetsa nomorong yane ya 6200 9956 6200 9956 ke ona mo kala hlela molaetsa ting o ka etsa molaetsa wa audio ka pa ha re audio ge go alentswe mo kala hlelang jwa lentswe leno la hao ga utlwa o kwale sa le moya o etse molaetsa o mogutshwanyane ka pa o ngole ge tla bala 6200 9956 6200 9956 6200 9956 ka pa 2121 9956 2121 9956 ha ba nomore ngwe hana ke o kaletsa mane ho plus 2665 9956 go na mo kae ke nang ona ding mo mamedi ha ba o kala ka tsa hore o be le maikutlo tabeng tsena tseo re ntseng re di tshohla tsa maemo ana a itsalang ka mane ka Afrika Borwa mo mamedi wa hopola hore ha Afrika Borwa e gohlela ka ha Lesotho le ka hare ho Afrika Borwa Lesotho la Afrika Borwa kore ke ba aisane ba ikgetha jwale ditaba tsena ha ntse di etsahala di ama Basotho ka kotloloho mo mamedi wa PCFM gobane jwale karolo e kgolo ya Basotho e sebetsa hona mono Afrika Borwa mo mamedi mme he re ne re lakatsa hore re tle go tlo rena bona maikutlo a ho ke a feng empa ha e ba o sena maikutlo ke tla lokolla jwalo ntate Maswetsa kwano a tse bo re a phetha baba kama ndare masotsa mohlomong he ha re phethela ke batsena tsa rona fela ka bogotshwanyane fela o ka re ntate o bona ka tharolo ke feng Lesotho ka moka Lesotho re ka etsang mmuso wa Lesotho o etseng go atamela Afrika Borwa ha ditaba le ntse di bonala di ntse di mpefala tje
1: ntate Lesotho bona le baketse mathata ke ba ba ile ba busa go tloa ka ntse mogejo o tsela mana mo riteng le ba ge le tsena la gele Basotho batho ba re ba ke tsema thata ke di tula kholo tse ding tsa re busa mmuso ntate ka tuka di ka nna sebe ntate go se se di ha na bua ka ntse o tlo free movement le ntate Mbeki ne ba le ke tsao jale aba president Mbeki o re ntate mo se se di nna lo wena ha rena tsaba ba eta pele ba di na tsena ka ho sa eng kae ntlela yeo re ntsiletse e le free movement ke ntsha nakwana e ke ya ditshaba tsa dina tsa tse pedi o thusana bo e tsalang ko ka ha Lesotho le ka ha go South Africa ha re etsetse Basotho le maaka borwa a e di e tshwanang e le go go sa wa ka ditae mo molata a tlo a tlo wa ka pa Lesotho go ba di ID di a tshwana ha re etsa jalo ke ba re entse a permanent solution ndade mo se jiwa modimo o ya dumela ha se tsamaya ha ka ka ga le sone ke tlo tsena tsame ba bang ga ka nne dai ba kana na le ntwe nda demo se se di ka ri phomoletse mbe di ja ri phomoletse ba so tlo ba le ba kala ka ditso ba to ba nne ntwe o di mang ke o ga di politiki ke o ga di politiki jale hona ba le tsena na ga o le tsena na ke ba so tlo ba kala ka ditso ka mane ne mme ka nepo ba ba go tlo wa ntwe ha bana dipela ya ka mo ro ba le mela ya na ha yeno no tere o tsaletse ho le ka mono no o be le tutumelo ya residence permit le wa permit yo le lango sebetsa ka mona ka pa o dula ka teng
0: mabedi khotsa khotsa ndate ke ndate ba okay
2: ndate tum ko mona ke tla no mo khotsa ndate mafisa
0: o kopela di nomoro tsa high fair
2: tangi ke na le go thata ndate
0: ke ya le bondate o ikopela di nomoro tsa hao fela e re tle re mofete re tla o tla mofatsona ntate a ntate e le gore wena ho ya ka wena tharollo ke hore jwa le

0: ke le ba funky el mo mamedi dumela ba ka me di ba di kolotsa mo hale shoko ba kopatsi hetso ya di chalete se hlophenga sa thuto ka harana ha molemong wa ho ntlafatsa bolenga ba thuto le boemo ba dikolo sena se tlaeletse nakong eo ba ka me di ba dikolo ba neng ba teka dikholotso tseo ba tobaneng le tsona e le ba ka me di ba dikolo tsa mahaeng kopanong e neng e hlophisitswe ke sehlopha ba ka me di ba bang ba itse me a ho ya dikolo tseo ba di ka metseng e ya wela e hloka ho lokiswa le ho dikolo di hloka matlwana e ka stena le ho kampelwa bakeng sa ho qoba boshodu kholotso e nngwe e bile hore dikolo tse ding ha di fihlelehe haholo ha pula ena dinoka di tletse e leng se etsang hore dithuto di eme ntle le moo di thusa thuto di dieha ho fihla dikolong di bile ha di a lekana ka ha di tliswa ha nngwe ka selemo baokamedi ba dikolo ba kopile hore di fanwe ka nako hore di tle di eketswe e bang di sa lekane le hore bonyane di fanwe habedi ka selemo ho feta moo baokamedi ba dikolo ba re hore barutwana ba tle ba rutwe tshebediso ya mahlale IT ho lokela ho hokelwa motlakase le hore ho rekwe disebediswa tse kang di-tablet Barupedi ba ipiletsa ho ba ithuti ba ditshitse phahameng ho qoba tshebediso e mpe ya mahlale ya maiketsetso AI ka ha e ba sitisa ho inahana. E mong wa barupedi ba University ya Limpopo, Mamello Mosaifana, o re ho hlokometse hore boholo ba baithuti ba etsa mosebetsi o ba o fuwang ka AI, a re sena se bonahala dikarabong tseo ba fanang ka tsona ka ha tse ding tsa tsona di se boemong ba bona. Mosaifana o hlalositse hore AI e ka thusa baithuti ho utlwisisa e be e tshehetse dipatlisiso tsa bona le ha o le jwalo o itse baithuti ba itshetle hanga ka yona ba sitwa ho ngwala ditlhahlobo ka ha ba se ba sitwa ho inahana ntle le tshebediso ya AI hore AI o lokela ho sebediswa e le sehlahiswa se thusang baithuti nakong eo ba balang le ho ikgopotsa mosebetsi e seng ba etsetse mosebetsi wa sekolo ho sa le jwalo e mong wa baithuti Tlalane Nthako o re AI e mo thusa ho etsa mosebetsi ka pele le ho utlwisisa dintho tse thata le ha o le jwalo a dumela hore baithuti ba bang ba nka mosebetsi wa AI ba o etse wa bona. World Vision le Lesotho e tshwarela basebetsi ba yona kwetliso ya matsatsi a mahlano e reretsweng ho hokahanya setjhaba le mmuso molemong wa ho ntlafatsa phano ya ditshebeletso tse akgang tsa thuto le bophelo. Kwetliso ena e tsepamisitse maikutlo hodima ho ntlafatsa ditsebo tsa ho hokahana le setjhaba le ho nka boikarabelo hara tse ding. Kwetliso ena e boetse e reretswe ho hlahlella basebetsi ka ditsebo tsa ho thusa setjhaba ho nka karolo diqetong tse amang bophelo ba bona le boiketlo ba bana ba bona. World Vision e re, phetoho ya moshwelella e ba teng ha setjhaba se na le ditsebo se bile se sebetsa mmoho le ba boholong ho ntlafatsa ditshebeletso. Ho tsa matjhaba. Sepolesa sa Free State Africa Borwa se tshwere batho ba lekgolo le mashome a mane a metse medi ka mora hore setjhaba se utswa le ho senya thepa mabenkeleng a mang nakong eo se ipelaetsang mafelong a beke. Boipelaetso potlaleho bo qadile mantsiboyeng a Sontaha ka mora hore ho be le dikgatiso tsa lentswe le melaetsa e ileng ya hlahella marangrang e hlohlelletsang merusu. Phala ya sepolesa sa Free State, Lieutenant Colonel Thabo Qovani, o boleletse PCFM hore ho na le dihlopha tse ileng tsa nka monyetla ka nako ya pherekano tsa hlasela mabenkele. Ho sa le jwalo, ho tlaleha ha ho bile le sehlopha se hlaselang dibaka tse fapaneng tse kang lebenkele la dijo motseng wa Bloomspruit Phase 6 le motseng wa Maditlhabela moo ba ipelaetse ba ka bang mashome a robedi ba ileng ba hlasela sepolesa ka ho ba betsa ka matswe. Ho feta moo, hara batho ba tshwerweng ba lekgolo le metso e robong ke banna ha ba mashome a mararo a metso e meraro e le basadi. Baqosuwa ba qoswa ka ho utswa le ho senya thepa ka maikemisetso hara tse ding. Sepolesa se re ke hona mona mo batho ba banga ke hona ba sepele sa sere ke hona batho ba bangata ba tlo tshwara se boetse se seolla ditlhaselo tsena ho tseding mo kamelwa mogatlo wa ditukela wa Human Rights Watch Mausi Sigun ore ho tutubetse hore United Arab Emirates e tshehetsa ntwa ya Sudan ka sesole di betsa mmoho le tjhelete tseo e di abelang marabele a Rapid Support Forces ho etsa ditlolo tsa molao tse kenyeletsang phuputso tse ileng tsa etswa ke lefapha la matjhaba kopaneng la tshireletso le ileng la fumana hore mabotho a lefelo lang ho bolaya a hlahang Colombia a lwanne dibakeng tse kang Khartoum, Omdurman le Kordofane mo a neng a thusa ka ditrone difofane le ho kganna dikoloi tsa ntwa mmoho le ho bolaya batho ditoropong tseo le hoja United Arab Emirates ka letona la yona la matjhabeng e supile e sa amehe kwetlisong ya sesole le dithusong tse bolelwang ka ha e le naha e sa kgothaletseng dintwa molaodi wa lebotho la RSF Mohammed Hamdan Dagalo o boletse ha ba ile ba fumana dithuso tse kenyeletsang kwetliso ho tswa United Arab Emirates a supa ha batho ba kwetlisitsweng ba kenyeletsa bana ho se le jalo ho utlwahala ha America e ntse e kgaola dikamano le batho le dikgwebo tsa Colombia ka lebaka la ho romella sesole ntweng ya Sudan. Moamedi ditaba di fella mona mamela dihloho tsa ditaba tsa Sesotho ka hora ya boraro.
1: Bapala mahala. Mahala. As a unique card holder, earn at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free play voucher. Collect your voucher from 21st, last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel.

0: DCFM, your pals, our beat.
1: Kotse le tseba o tumanga no ja mo. Hey, how sa wala hlo fela. Ola fit.

Hore ke bo raro ho PCFM di hlotsa ditaba o di ballwa ke Thato Mafantiri mo mamedi khotso. Se itho sa paramente sa mogawa setšhaba sa Basotho BNP mofumahadi Masetota Leshota ore tlhokagalo ya mesebetsi e ntseng e ja sitse ka hara naha e ka hlolo ha fela bakgethwa ba setšhaba ba ka behella dithasello tsa bona tsa sepolitiki ka thoko ba tla ka mekgwa eo Basotho ba ka iphedisang. Morupedi sekolong se seholo sa setšhaba NUL Professor Makwala Marake ore Lesotho le ntse le haella ntlafatsong ho sa natswe botho ba lona ba mokgatlo wa dinaha tsa Africa AU o sa tswa tshwaya dilemo tse 63 o thehilwe. Lekala la bophelo le tshwere thupelo e reretsweng ho matlafatsa tshebedisano le kgokahanyo dipakeng tsa bahiri le basebeletsi ka jeno. Hotsa machaba mmuso wa Afrika Borwa o khoba setšhaba matshwafo ka morao re letsholo la March and March lere le o fa ho fihlela mafelong a kgwedi e tlang ho netefatsa hore melata e phelang naheng eo ka thoko ho molao e kgutlisetswa dinaheng tsa yona. Tonakgolo ya mehleng ya Senegal e sa tswalelekwa ka labohlano Ousmane Sonko e hlomamisitswe e le motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa ka jenong. Fumana ditaba ka botlalo ha metsotso e le 15 ka morao ho hora ya bosupa.

ana mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gago monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

0: bedi bane ba ja fela yona ena he mo fike ngona kitele yona ena ka re hoza yes wena boy yeah
1: lota
0: yeah ama kondana yeah
1: roboto
0: ah kita ke yes wena boy hey yeah, ratu ba Orlando Pirates gale re ratile mane. Se ke thanda ngempela ha se nna ke mofoke nna ke ratu mamedi.
1: Abra ke pe letsa ne ke tsebo go tsebo ke
0: ratu. Ene ke sho ke re letse ba gona na gitela I think ya tsana le ba sa etsebe. Ke yona ena he ya maskandi ya ka kwana ka KZN. Kondana. Ai. O kondana ba kondana. Hey, ifing mpa wena ko fa fela mjetse na ba tla ifing. Tsho fela.
1: Ya ba pirate.
0: O ba tla ifing dingata.
1: Ha o sanwe. Mo le mo sala go tla ba pirate.
0: Hey, ba medi.
1: O tla mo sala.
0: Ke e batla.
1: Ba tla mo sala ba pirate mo yo tle.
0: Ke o batle.
1: Eh wa la ya tsaba hore o nyano gona o controller ya ne a siwa ba le nyane ntato wa ka
0: o kurisitse ke o kurisitse ke pirates tsa ke lebetsa donator
1: o ska ba ntsha makunutu gona o tsama etseng beke
0: se ke ba jetsitse hore pirates mo kurisitse ba donate
1: o wa le post ya ya Facebook
0: ah witse
1: O itse o tla fola gale ntho e ntseng ke goalkeeper eno e entseng ka bomo ba ere kue ke pirate o tla fola gale o tshwa jalo Facebook gore ke tla fola gale ke ntho ya go pirate nkile le ikebile nkile ka tsela eo goalkeeper e tsamaileng ikorare go botlhoko ke tla fola gale ke bana ke ba thata o letse
0: fela bona nne ba tsheyang

0: bone ele ke tsetseng ka group nga mola ya ka mogeleng for ya ya Brandon Peterson season e ka pele fetileng
1: yes
0: Kaizer Chiefs ne ba pala le
1: go lebo yes yes yes uno re ene
0: dofe nga pa a pa sa motho wa go lena go seka stand ya ba wa kwa
1: yes ke bone I tend
0: ba bona na ha ne le paparing ibile ha ne se tiba tiba ne sa Kaizer Chiefs ke tsholo alo ba Kaizer Chiefs go na le gata mohlo mo le sa Pirates ba Pirates le bona le gata ha ne le team ye nngwe eba go ntipa yentse ntweno yentse nge Brandon Peterson eba ine le team engwe ba pala le Chiefs goalkeeper yentse go le ka Pirates ona na ba ka e ba itse
1: yeah
0: me ba tona o te ngo goalkeeper e fuwa back pass
1: yeah
0: ba le ga ha tswana le gore a ntse bolo ka pa e pass e be go e watla ka segethe go e hotela wa di game ba re ntweno yentse ka bomme fela ka yentse ke Brandon Peterson o la tlo la tua to fela o sele
1: a mare nna ke wa ritika di smile a itende bina he
0: ke leka o tswa ke leka botsa DJ buti ha tsa ga ke go le bana ba bua ai go o ngwe o litse ra ja kana o gila bana o ngwe o li ntle wena go ha tsu ntse yo ngwe o li fela le mpo gila bana o ngwe o li ntle kong ke botsa ke ha kwa o gila bana o ngwe o li ntle go ke ba tlo ba ha yo ngwe o li ra ja o gila bana o ngwe o li ntle wena
1: oh my god
0: o wa ntse ba ipotse ona e go re
1: yeah
0: o ngwe o li nyengwe le ngwe o ipotsa na motho yona o tsona le batho ba mana ba etsa penalty bona le motho a etsa penalty araha ka pa etsa foul ho se bapadi se sa indirect di balong bona go motho yona ke nne tona tatamala fela ke ya nona le sa go nkwa re motho yona mo ga ya mo di ela ba penalty o ga ela motho a ya nkwa e le go motho ma ka sa mona ga ya mo ga ile ka bo mokgiro ba re kue
1: I tende wa yutla
0: eh
1: wa yutla
0: ka
1: bua ke yutu. Ka
0: yutu.
1: Ah. E go etse tshe. Ka me.
0: Jo ra ke yutu. Eh. A ri o tlo go tsamana, ri o tlo go tsamana.
1: ga
0: rata batho pare jela sitse ya re le isa pompo mo ho ka nyise te
1: eh
0: ora ka re tletela mona e kwa le yona Pirates o tla ma Sundowns lo ona abe mona tiretswele pe
1: Titan Center ke di champ
0: a mona pe o tla ma Sundowns lo ona go mna te o tla ma Sundowns lo ona go mna te
1: okay
0: ke tlo go tswela pele ka di
1: all right

sentse go hwehle go hle mo lenteng ma bura PCFM ba banke a tseba ba dikoloeng ka o fapana ba tswa mesebetsing ka o fapana ba banke wala ba le ba mesebetsing ba o tla di night shift go tse mnate fela. Ke bua channel go ba banke a tseba ba dikoloeng tsa baeti ba ya hae ba banke ba ne ba tsamaya ka maoto ke itse morao tsena e hlile go se go tsamauwa ka maoto a bophelo bo botle mabelo a PCFM bophelo bo botle ha re kene di-track suiting tsa rona re keneng re futhumale jwale re tsamaye ka maoto re ya hae re ntse re bona gore bophelo bo botle yes transporoto ke a bona e phahame empa ya nne re sebedise mmele ya rona e se ka ga gao le tsena e re ga tlabula le fitlha o bo thola wa utlwisana o lekana le mang mabala PCFM re tlotla re dishebe rona ka jeno re tshwere difeng ka mona ka dipapading hei dingata tse re tlotla re bua ka tsona ka jeno o tla tlhokomela ke itse ke nako yana pre-season mo e le gore ditlhopha diphomotse ditlhopha diphomotse ka moka tshebetso e thata e maatla ene ya selemo se segolo sa 2026 season ke 2025-2026 season e fitlhileng pheletsong jalo tlatla re bona gore na taba tsa rona di tsamaya ka mogaofeng ke lokela gore ke kale fela ke tle ke tshware Basden ke lokela gore ke kale ke tle ke tshware Basden ka setlhobeng sane sa dijabatho football club maobane re ile ga sokolana le kgotmane ya ka banna jalo ga ke bua le ena ka jeno a re cat moshimane wa ka e tlile kae kae ne ntse ke bona ke ntse ke latlhalatlhala le wena re sa fumanane gantle tsena empa ge ngwana mme ka jeno re tla bona gona re lokisa jwang ko mo tshwara jwang ke lo kere ke kale ka ena ke tle ke kale ka ena Basden a tla dinke a di fetise e le ga re qeta fela re bona gona re finathela kae nke nngwe gobane jwale dingata tse re tlotla re bua ka tsona ka jeno mamero ya PCFM gobane ga o sheba ke itse ke nako yana pre-season empa ena ga e bolele gore ga ona di-sport code tse ntseng di bapala ga e bolele gore ga ona di-sport code tse ntseng di bapala tse e le go tsona ke tlatla ke o fa tsona gona tsona di ntse di sebetsa ka mokgwa ofeng ke tlatla ke o fa tsona gona tsona di ntse di sebetsa ka mokgwa ofeng jalo re tlatla re bona gona tsona motlhomong di tlatla di nkana ka mokgwa ofeng ye tla ba boima a tlaile o tla ba boima re ke bona hei go na dipapadi tsane tsa setšhaba milling tournament tse ntseng di tswela pele ka mane ka di-regioneng tse fapaneng tse neng di bapalwa ka mona ka madimong tse dingwe ka mane ka dikulong ka mane ka setlhabeng tse ding di ntse di kana ka mona ka lebaleng le la Lucky Brothers Ground e mongwe la ga ke re Lucky Brothers Ground a re na Lucky Brothers ke efeng a le tsebe Lucky Brothers ke yawe motho o na le teng a bitsang cheata tjena bo molekantsho ka o fela bojomo ka o fela tlase mono ka bo sponono sa motimpos nna la motseba sponono sa motimpos jale bantse dipapadi tseno tse dingwe di ntse di bapalela gona moo

0: ba bona PCFM re ke etse tsena he mushimano wa 13 re ke etse tsena hle ke mathe ka potla go fela ke e ka mane ka setlobeng sane sa dija batho football club ke a tseba ba then o santsa e meme yemo ka mono nke metse hore ke tle ke motshware mogotsi wa ka bana Godman laka ke bona gona taba tsa gona di tsama ka mogofi ke bona gona taba tsa gona di tsama ka mogofi ka mono ka setlobeng seno sa dija batho football club e lo ga tla re fe hore ba busy ba then o busy a ke le galo ya careful o nna mushwe mushimano waka ha hona hore nka phumula ke ya kefung ke re e ba then o so go batla alagli ka bo so go batla Sundowns ka bo yana Chiefs ka bo Pirates hana yo le Chiefs ha ibo emumba ha all right ke a hopola o Chiefs ha ibo emumba ha wena o motho wa care for champion jale e bo Chiefs ke tsane tsa confederation jale re bona go na taba tsa gona di tsama ka moga ke yena tshudu ka tla ke mmotsa hape o imam o mametsi o tlo utlo ke yena iteng Chiefs ha e boemo mba ha o re yena o bapala CAF Champions League ha ba pale confederation but then e re bona mamelo ya PCFM go na taba tsa gona di tsama ka moga ofeng ke mo late ka pele ka botla go fela re mo fumane ke bus then ka setlobeng sane sa dija batho football club gopola gore ke bona bompudi selemong sena se odimo sa 2026 nka tlhaka 2025 2026 season ela buden
1: kakapa le kakapa
0: tanki siyabonga
1: tanki siyabonga
0: ngwanako gae
1: Wanama.
0: Wanako khaye.
1: Wanama.
0: Thank you siyabonga.
1: Eh ba o tango ba o no tshi sakai.
0: Eh. Aje le mahata
1: khas. Eh. Wanata.
0: Aje jale ke tsa mo mamedi but then a hantse ko tshwara mona kere. But then o itse kere but then hana o solo ba pa le bo Pirates bo Chiefs bo Sundowns le bo Chiefs. O bazian o hona Chiefs ha e bo mo ba ka nna ke ba pala Champions League Chiefs ba pala Confederation
1: o nna ka ka pe ho ho ri tsa ke jo nna ke tsama le di champion e tsela a ke tsama le batho ba setse ba na bo Chiefs go nyane ba itjile
0: tu ja ra ikutse ko ne ke ba tsama mo media tla utlwa ha se taba tsa ga ke taba tsa bazian o itse Chiefs ha e bo mo ba ka ho ha
1: ai hola ho ntse a tsene somo mo le mo sepedi ke tlang bona o ka fumana go ka batla go ka buisana le yo a ile a ntle e ke ikhotela bo agali bo mamelo di Sundowns Pedro Duro anda Isaac Mimosa zalo
0: ho jwang Godman Luck
1: so nete ka ka peng go le mo nate re mo tsotso di tsotso ke di etsa itse la o tsiba o re he ha re be le moemo ma emo ngana a tsina o tla ba le ntina le ntwana le ntina o ba le motho emo wa go mutla hao ha di nona batho ba kwa ta ya ka ka peng go le mpa ile nete tsotso di a pa ke toka o ba le ho la o thusi ha ka se le re ntle mo ho tlo mo ho lu ka o fitisisa mona mo re di tlile le le ka ka
0: quick one but then pele ho kena ho tsa hao busheni o tlalewa a sile sehlopa seno sa dija batho football club ke nnete ditaba tse ha beng ke nnete ditsotswe ke
1: ha beng ke ditaba tse ntse ke di tswa khone mona jola ke nna ke di ka ditaba ya di khone ntaba ha di ke tswe go tshitse di tshire tsang di tlame ho ntla ho nna mo re di fetse ba sotho ene di taba tse ntse ke hlakileng nnete ke na le tshepo ya ho taba tse ntse di tshiretswa o bana ke re ho tla ne ho tla ka technical pe pele technical le tsi ba wa se tsoga na ba tla kena ke ba seng ba tla tswa ke ba seng ne o ka hopola go ona ka nna ya ba le beke ka tswa tswa ba di khaga fu fatse la ile go nna ke ba empa ya ka bo tswa yana bo tlile ha e se be taba ke tinka ka fa matsong a ka tlile
0: ka tsebo ya how bus then ke kontraka ya bushimuletsane le setlhopha sa dija batho e ne e fitlha peletsong kapo e ne ntse e le teng ya nako e
1: kakontraka
0: e fedile
1: kontraka e fedile akere kontraka ga e fedile wa dula fatshe ore dikise ke ka ona ukwang kere ehlile ke a tshepa ke taba tse ntseng di sebetsa gobane jale o tlameha o talwa ka technical le ho tlo tsiba ho tsena ho ba ka gara ba
0: ntle mo na le ho ja ke tsiba ho is
1: 2 a
0: eh tsola pe
1: o ke ne go tsaka ho gaunda ka ka pe golo ke ne re ke le ditabe go so dumedi si cha ba se so ro sa hanka ta e go point e go bedu ana ba tlo ba ho ke ba ga tsa mang ga tsang go ba ne nete se kopa sa di ja ba go se mona ke pitse go nna ta ta u tle sa ke ga tsa tswa ke tsi ne ke la ka di tsela mantsi a bonolo go tlhoga ka ke se a bona go ba no re be di ja ba tsene se kopa se se nya ne tsene se hola ka se gahla go re be mona mo se mona mo se le ntse PCFM hanta ta go nna ntse go bedu sentle mo sebetse o matla ho lo ka ona ke re ka ntse a mo tanki a be di tanki a gao o ena le ba o sebetsang le bona ne ke ke ka le bala support ntate le mama me di ba sia le mo ya tsa ho ba ne ka mehla ke bona ba ba ho di tsa ba ba ke mona mo ke le ntse ke bona ba jole ke le motho ke go hopola ke tsoa matla me di le ka la dezima ke le ka sia ke ntse on your mark
0: go
1: ba ne ke kwetse la dezima ya ba ke re number 1 so how do share ba ka ofela ihlano ka ofela ithafu la dezima ha re tsire mo somo motho le motho o tla e phetha la dezima e ka ka pego ke mpa ha o ntumela ditaba go lo tsentse na ke re di wa tsiba ditaba tsena tsa mo makena matswa a se taba ke di ratang ha kana taba ye kgolo e ntse go khathatsa matsatsi nana go operation le tloa go bana ha ile nna ne go phomola ha o yo go bana yo le dile ka e pala ma sense tsa ma 25 26 so le ke na 2026 2027 le ke batla support ene tle ga e qala ke bona hala go ke ya champion ke bua ke nna no ba mo tlhobelo no no ke tlang go di dile ge tla be re le ka mona ka se pitinyane e ho itse ke mo tlaka se ho itse ke mo tlaka se mo no go se tsebetsa ka bene branch ba pele mo ding se bula se le mo sena go bane bona bo di bula ke 2026 2027 ka ona sentse ke mema mahala o hlo ha re mo ba mo ba tsietse ba tle ba tsebo ba le matla mme mo ka go ntse le gore ge tle re tsale trophy mo ba tle ba bona gore ha ga ba thetse ha ga re di champion so ha ba ikhophe ba bona gore ba tla ba tsi ntate mme a ke tloa mo le tsheke ka ne go tlo ba ne ke go tlo ga thata be ke mo le mo le be ke a ne tlankala 6 ke ka re re buetse ntate go le bula branch bo bomba gothe mane gothe ka ne ba bo be di ba selemo sena le tsela tsa go tsala sa 2026-2027 empa ha re pele ke a ka go tlile hore e ka nna ya ba ke tsebe na yo sane o tla ntsha ga ba le putle ka TV ya go sa se khomo go na mahala e ka nna ba o tla bona kwa mme ha ile ke nna empa ha di tsatsa di sho hlaki o ka go ntsha ga se ba ne ba ba le di tla tsile go ba le gutlwe ka nna ya ba o tla bona kwa ka tla tsela ding ke se tlo ne se tsakile re tla di nete fa ke ke go fitisa tsona o sa le ka ka phika ka
0: o hlakile ba then ba nna busa sko ba nna ke le ka dithola ke ne ke dithola mao ba mona ka ba nna godman la ka ba nna ka nnete hati e matla ke a tsebo hey o tseba ha o bua ka sasko mahali o bua ka o sebeditse le nna ke re sasko mahali ha mo lwena
1: eh ida ba mo kwetlisiwa
0: eh o sebeditse le nna ha
1: ya le o tsebe ha ke bua ka wena o se ba palisa bolo ke hopola tlotse
0: yeno ne tloka gele mane ha Africa DM zakazaka ntse wa ke kete a etsa tsena a phama fumana ntse le mona ho yena a etsa tsena a phama fumana ntse le yena ho yena a re
1: a etsa ka pegolo ha ke tsebe na e bo sane o tla phama mo ya tla le motho tso fela hore re tle re sitise tsena ka TV ya dia ba tsere ka ko mokwena mahala ka le fula mo wa hae ina na o sa ni ka di sa ke tsang empa he ka mo go khethe ile ntate wena le mo fo se metsa le wena le my checka my chekone ile mabuzi e mabumbu ka le bala jo a Mr. Lenyathela ke bua ka kape go le nyana engineer ya motšini ka mono mhlankana le buti ka nnete ba nna ba leso ke gathile di ba o fitletse mona le le ntumela lo sa le lo sa le ke nne ke shapela tebe ya ke go ba le mo se betsu mo nga tantate ha ke re le go lutsetsa CAF championship ka ntle na ntle le bona go mphilia le ntsha tla ba kana ka ntate le go tsane ke tle ke bua le di people a tsena o lutsetsa ke tsadi tsang ka di tsene
0: mabombo mo ke na go dumedi se ba then
1: mabumbum
0: ako hlaya ka nqi mabumbum ako hlaya ka nqi but then o na litaba tsa but then o mametse mabumbum
1: hai bo ka ka pe go le mpaje go sala mo iphone no tshinyelo ntate ka nnete ke a phamisa ke re tanki ya mo tanki ya le tanki ya gago jola ke bo a tseba ha se na mabumbum e se na mesa le tshiri ya tsela ke bua ka ka ka pe go le mpi ke mpotse lo go tla re tsa di ya empa he ka go tlo ntate a tsaka go sala ba bona ke ne le di la tshelo di mo magolo re ka tsa macholo ga mmoluti le di mo mo tsaka tela wa gale ya re mo ja wa di tsho tsa batho mo sokoli wa pelo ke go
0: a go bua le Basden kino o mametse mabombong
2: ke reng go Basden
0: o mametse
2: Basden ga le bo di ja batho ke champion di champions wa utlwa ge le buile a holo le ntshitse tse ding ka pokothong ga le bo
1: a le le sa mpo se tshinji la jo wana jo le le dina ne ke tlo tampota ha ntse re tla lo tsho di ja batho ke team ye nyane e ke ke an ka li ga le ona ja ga e sentile le ntshi uka o sa yong ntse tso a president ya ona ya tama ya kae kae ya kae kae ke ntona mo sia u kgwe ntire go motla o a di nona batho ba kwa
0: lukile budeni tangi sa bonga ke nwana go ga ke ba then mamela PCFM sentse ke mo lebo wa kamana ga tlo bensane sa dija batho football club hey o na tswa ha sa bua le mabumbum ka nne tona tla ba sa gotsofale mabumbum taba tsa nne tsela pele a holo tsa hao tsa re hlile anniversary ke anniversary eh eh hona le motho a itseng o qeta anniversary le mabumbum mona empa mabumbum a satsi eh ke no masa raro ka ndi tntse ba le mo fela a satsi Mabela PCFM re ke mate metsutsung ene mashuma mabedi a metsi miraru ka mora re yena botshelela ke bona gona ke lokela ke tswa ga masego ka letse o ketse bo khuka ke lokela go ke tswa ga masego ka letso ke tse bo khutlo bana ha ke khutla fela ka phanke ke nka fetela mona ka nete dix my life le mme mathepo ka mane ba ka qabana le nna
3: ana moga wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse di kgetho tsetlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go agolelana tshebelo pele ya lona le go gapalatsa meruo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaga mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara beha moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlakisetso PCFM your power

Ya Fisha ke Fisha o rena o rena ho nna hela mushimana ka ha ka o tsiba sponsor sa Mthimphoso hantle motho wa gala ana bolo mona ha ke fihli bolo mona ha ke fihli e khile ke motho wa gala bolo mona ha o ka hlokomela Fisha e khile ke motho wa gala Mthimphoso mono o nna le bo sponsor sa Mthimphoso bo thipa bana ba ke thipa ze ye na papa la tsoba sana sa le go thuli polytechnic o ile a tsaba ka stobeng sa matlama a tsama le bo le tsetse fly dibiletse ye a tsama le bo tshepo mofeletsi ka ofela le bo late tshahla le go thodi a tsama le mahala makala mahla le motho a bitswang mofutse bopeo le bo mofu Eric Makara ka ofela motho a bitswang papalo mpakanyane o na le kana kwa eno nntse ba papala tsoba sana sa Arsenal Gugu Gunners entele mona ha o sheba ya Arsenal ka nako eno ne tsa metse ke motho a bitsang coach Styles Pumo mo ha e o pumola ka gotso lena o jwa le hona le bo ntate motlatsi masela bana le bo kalibe ka mono ka fokoti bo nkadimeng ka mono ka matameng hona le motho a bitsang tsukunyane o na pala tloba seno sa le go thuli polytechnic kana kweno o na akile ibile a ena le sebapadisa ka mana ka Roaring Lion ana hla Roaring Lion.

na mogha wa ha wa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tsetla na mogha wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotlologo le bagedi go arolelana tšhebelo pele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagala mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naa ka bophara bega mogha wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

Alright. Mamela PCFM e re ke le bo motho a bitswang Thato Mafantiri ka ditaba tseno tsa dipadileng ha monate tsa 6:30. Re ke etse tjena ke bona gore na ntho tsa ka ditsamajwa. Re ke etse tjena fela ke bona gore na ntho tsa ka ditsamajwa. Ke mathe ka botla go fela go tla di double click tsa rona khatlhakatlha re tsebo go luka gobane ga o sheba mamela PCFM ke metsotso yane e kabang e mashome a mabedi pele o hora yane ya bosupa. Ee. Ke metsotso ena e mashome a mabedi pele hora yane ya bosupa. Ke itse le ke ifedile empa ge tlo matha ge ye ka mane ka counter di taule ka mane ka boxing Lesotho re bona gore na taba tsa rona di tsamaya ka mokgaofeng. Beking yane e fetileng ne ke lokela gore bekile ka bua le ena empa ye ka lebaka la setegeniki ga re ka ra kgona go bua. Jale re ke etse tsene gapele ka batla go fela ke bona gore na ke molata jwang tate taole re tle re bue e le gore re tle re utlwe gona taba tsa rona di tsamaya ka mokgaofeng. Gopola go setlhopha sa rona sana sane sa boxing se ntse se itukisetsa go ya dipapading tsane tsa di-olympic se ntse di lokisa go ya dipapading tsane tsa di-olympic. Jale ke tla go utlwa gona setlhopha tate taole ba ntse ba lokisa jwang na ba se ba le ga kae na ba bona possibility tse ka etsa gore re ka tsamaya ka mokgwa o nepaetseng e kore gobane jale ga o sheba ehlile go ne ntse o bonagala gore boitukiso ne bo se bo tlega kalokalo ka mona ka boxing Lesotho jale re tle re bue le ena ntate taole ke bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mokgaofeng e cat okay etsa tjena moshimane wa ka e le go tsebe go loka etsa tjena o tsebe go loka etsa tjena o tsebe go loka e le gore bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mokgaofeng. Ke batla ke late ena ntate taole ka mana ka boxing federation Lesotho re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mokgaofeng. Ka mana ka boxing federation Lesotho re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mokgaofeng gobane ga o sheba mabedi wa PCFM ke itse se ntse ba lokisa setlhopha sa rona kapo sa bona se tlatla se emela Lesotho dipapading tsena tsa matšhaba se tlatla se emela Lesotho dipapading tsena tsa matšhaba jale re bona gona taba tsa rona di tla tsamaya ka mokgaofeng. Nakong ya go feta e tlile Lesotho ne le performa hantle dipapading tsena tsa boxing empa morao tjena wa bona re tlile mathata a teng performance re se re qetetse kgale go tla le yona mohlomong gold go a bonagala dipapading tsena tsa di-juniora re ntse re sebesebetsa re ntse re sebesebetsa re ke tshetšhena ka pele ka batla go fela ke latentate taole ke bone gona ke a mofumana.

0: Hey, o tse tlalla ntate, tlalla ha o sa mofumane jwa le o tla lokela go fetela pelinyana. Ha o sa mofumane o tla lokela go tlo fetela pelinyana. E le gore re bone rona taba tsa rona di tsama ka mogofeng. Mamela PCFM ke itse ke tlo tla ke o fatela tsa A division go na selemong sena seo dimo e ka ba sebeditse jwang. Ha o sheba ke itse tsane tsa Nedbank 8 mafelong a na beke di le tsa bapala. Mo e le gore setlhopha sane sa bua sona United ebile bona bompudi selemong sena seo dimo. Ke le mona mo ra PCFM ke itse dipapadi tsane tsa setšhaba meaning tournament di ntse di tswela pele ka di region tse fapaneng ke di region tse ngata bana ha o sheba re ke bone o bone gore na e le gore ke tlenge fe mo mamedi gore na ditlhopha tse nkileng dikarolo dipapadi tsena ke difeng tshepa go hosane tla lokisa le motho a bitswang Digaphalapha jwale ka e le ena motlhophisi wa dipapadi tsena tsa setšhaba meaning tournament e ka ba re tla buisana le ena hosane ka tlhopha le ena ke a tseba gore ga ke be re sekodisana haholo le motho a bitswang Digaphalapha jwale a hlae kwano ga ntatae a o fe gona sepheo ke sefeng go bapalwa eng e kadile neng e tla fela neng le gore na haholoholo ke rata mona sepheo sa dipapadi tsena e ka ba ke sefeng bona e le setšhaba milling company ga ba etsa dipapadi tsena tsa pre-season tournament batla ke shebe gore na ditlhopha tse nkileng karolo dipapading tsena ke ditlhopha difeng ee ke batla ke teko fe gona ditlhopha tse nkileng karolo dipapading tsena ke ditlhopha difeng tlile dingata me ra PCFM re ke bona gona kanke okay e ke bona gona kankena alright ke batla ko fe ditlhopha tsena ka ofela tse nkileng karolo dipapading tsena ke ditlhopha tse ngata haholo tse e le gore nna ke kgatlhue gobane dipapadi tsena di thusitse ditlhopha tsa rona tsena tsa B division le C division gore ka nako ena phomolo di seke tsa phomola kore nne di be active e le go a bona gore ditlhopha tse boholo e tla re ga season di bulwa ka nnete di tlabe di le betere haholo ditlhopha tse nkileng karolo dipapading tsena ke tse e latelang ke Madimo FC, ke Makanyane FC, ke Matheng United, ke Bluebirds FC, ke Professionals FC, ke All Blacks, 11 Experience, Malakabe, Dikwena FC, Young Stars, Kwalipe FC, Mabalani FC, Computer Stars, Majara United, Naughty Boys, City Bucks, Buasono Young Stars, Fafata, Royal Alfodian, Happy Boys, 410 Dikulo Young Stars, Dikulo FC. Ilo wa bona go Dikulo, a ke wa hopola Dikulo ke le ke tang ho hlwela ka go A division. Jwale Dikulo enena ene ba pala mona B division. Jwale ebile ena le sehlopha se bapalang C division. Jwale Dikulo entseng kua e le B division team one e tla ba A division team selemong se tlang sa dipapadi. Ke mokgona o hlonang o thola gore dikene di le pedi e le Dikulo Youngsters e le Dikulo FC. Siala Classic FC, Galaxy FC, Mabota United FC, Susanikelis FC, Ditakanjo FC, Limited FC, Mashapa FC, Snipers FC, Pamkate FC, Marwala Youngsters, Landscape Eagles FC, le sehlopha se bitswang Happy Boys. Ha ke sheba mtho a toting. Ke ntse ke bona gore ke ditlhopha tse isang bo 35 ka ofela a ditlhopha tsena tse nkileng karolo dipapading tsena tsa setšhaba milling tournament. Jwale tšhelete e ka nna ya ba ya bapalwa mona ke dikete tse 60. Tšhelete e ka nna ya ba ya bapalwa mona e re ke etse tšena tle ke o fe yona hantle e isa go dikete tse 60. Jwale bana ba setšhaba all right mona ba ngotse dikete tse 50 dikete tse 50. Jwale tšhelete ena ga e le tšena kore e tlotla e gegethwa jwalo ditlhopha di tla nne di fumane jwalo go tloa ke e tlhaileng boemong ba pele go fitlheletse ka tlase-tlase. Sepheo se seholo se ke bone gore tournament ene e entswe ka sona ke gore ba phuthe dibapadi tsena ka nako ena pre-season ba nne ba be active le ha e sebe le ha e sebe mohlomong ba tla be le taba yane ya leaky empa ba dule ba le active gobane jwale e bapala beke nngwe le nngwe. Tournament ena o groupuye di tlhopa tsena ka bone empa di tlhopa tse ding dina le di tlhopa tse tsheletseng ho latela go jwale beng ba tournament ya ntse ba sheba ba bona gore ka mona ka lehlakoreng le itseng ke ditlhopha tse tsheletseng ka gona re kebe ranka tse pedi jwale re di ise motlhomo bo marabeng kwana empa di tlha bo bo hatshosane bo motimposo ebe jwale wa bona gore travel expenses e tlatla di ba imela jwale ba re ai tlhe ga di bapale di le tsheletse ka mono bana ga o sheba ka mona ka regioning e ne e kanqena ya bo macadika a tshosane kellis royal stopasansa sala classic ke ditlhopha tse e tsheletseng kao fela ga nkane ke ditlhopha tse nne jwalo ka o fetana jwalo jwalo e le gore sepheo sa tournament ena ke se ratile gobane ke o phutha dibapadi tsena ka nako ena ya preseason ka nnete ba nne ba ba busy ke moseletsi o motle o ntse etswa ke bano ba dilapalapa ka komponi eno ya setšhaba milling company jwale se ntse e le taba tse ntle gagolo jwale re tlatla go fa tsona ke tla buisana le ena gosane motho a bitswang dilapalapa re shebe rona taba tsa rona di tsamaya ka mogaofeng ka pele ka botlhago fela Lesotho National Men's Senior Team Ubuntu Tri Nations T20I Series 2026 di tla bapala ke tsane tsa cricket mo e le gore ka la pedi June 2026 alright Lesotho le tlangana le tlhopha sane sa Eswatini ebe Lesotho le ankana hape le tlhopha sane in the morning Lesotho le tlangana le Eswatini ebe ka in the afternoon match re tla bona Lesotho le nkana le tlhopha sane sa Mozambique ka lathago re tla boela gape re bona setlhopha seno sa Lesotho le nkana le setlhopha seno sa Eswatini ebe afternoon match re tla bona Mozambique e nkana le Eswatini Lesotho e tlangana le Mozambique ka la 4 ebe Lesotho e nkana le Eswatini gape after lunch ka la 4 empa se re bua ka after lunch jwale dipapadi tsena di bapala hoseng le mantsiboe jwale o tla thola setlhopha se bapala hoseng se boela gape se gutlela ka lebaleng mantsiboe ka la 5 June 2026 Mozambique e tlangana le Eswatini ebe afternoon match re bona Lesotho e nkana le tlhopha sane sa Mozambique ka la 7 June 2026 Eswatini e tlangana le Lesotho ebe jwale the final match e tla bapalwa ke ditlhopha tse le tla be di se di ya finaleng ge se re tseba gona na ke setlhopha sefeng kapa ke ditlhopha difeng tse tla be di ya finaleng sena se re tla be di se di bapalane ka ofela jwale se re lokela gore re tsebe gona setlhopha se winneng kapa ditlhopha tse pedi tse winneng tse lokelang go ya tournamenteng tseno finaleng ke ditlhopha difeng jele re tlatla re bona gona taba tsa rona di tsamaya ka mogaofeng taba e nngwe ke yane ya Minet Independent Marathon ka tla e mathwa ka la 3 October 2026 jele ke bone gore bane ba Minet Independence Marathon ba tlatla ba tshwara nthwane e bitswang press conference ka di 26 e tlabele gosane ka mane ka Minet House e le gore ke bane mo e le gore ba mamile bane ba media houses tse fapaneng gore ba tla ba yatemele ba shebe gona taba tseno di tsamaya ka mogaofeng ke batla ke shebe taba tsane tsa transfer window o tlotla jela ke bula tsena tsa transfer window movements of players jwale motho e mong a re hey cat ya qala enkataso he ya qala ya nyakanyaka tse ding ke itse di tla etsahala tse ding ha di na etsahala tse ding re tlotla re speculator ho latela hore na rona ntse re kenyang ko fatshe re bona e kare ho ntse etsala eng setlhopha sane sa diwodi se tlalewa se tikinne motho a bitswang sello jafta Sello Jafta Kiani ya pagan nomoro ya bu leshumi le mtsimihlano wa sthoba sana sa Difofane Football Club. O tla hopola ba ba PCFM kile ka tsho kare Difofane e bonala e tla futuelwa ke Difofane e tla bonala e futuetse ke sthoba sa Diodi. Go bane jwa le Diodi. Ke itse Diodi e batla ho tloa ka mokwetlisi. Ke re ka ipotsa bana bana. Ele kho khutlo e tsala banga yena. He? Diodi. Ha le batla ho nka sohle sa Difofane. Le re kho khu e tsala banga yena. All right. Difofane ka pa Diodi e tlalewa e tikinne motho a bitswang Jafta. Wa sthoba seno sa Difofane Football Club. Motho a bitswang Mwepi ke bone o renewile kontraka ha ile sthoba seno sa Diodi. Falene le yena o renewile le kontraka le sthoba seno sa Diodi. Taba e le hore ne ntse ke bona ke ana motho a bitswang Jama. E le hore o tla hopola go Jama e ne le sebapadi sa sthoba seno sa Diodi le yena tlaleo di bontsha ha renewile kontraka ha ile sthoba seno sa Bantu Football Club. Motho ya lore ditaba tsa ha di soka dihlaka. Ke motho ana bitswa Mahlangu a para nomoro ya leshome ya sthoba sane sa Bantu Football Club. Tse lore e hlile ho kana wa ske wa ba bonolo. Re ke iphete hape. Ho kana wa ske wa ba bonolo hore Bantu e eketse kontraka ya motho a bitswang Mahlangu. Sididi le yena o ntsa le dipuisano le sthoba seno sa Bantu Football Club ka taba ya hao ya ho renewa kontraka ya hae. Ha ile motho yana a bitswa Mongadi ya leng a feletswe ke kontraka le sthoba sane sa Diodi o ekeditse maqhama a hae le sthoba seno sa Diodi. O tla hopola mabelo a PCFM hore motho a bitswang Rethabile Mokokwane o ile a eketsa kontraka le sthoba sa hae sa maqhama. Motho yana a bitswang nka tla ga ditlhopha dibapadi boholo tsa sehlopha seno sa matlama di eketse kontraka tsa bona le sehlopha sena se re kana ga bona ba ba le nako e telele ba ntse ba na le sehlopha empa ke dumela e tla ba thuto ho dihlopha morao tsena ke bone hore ha di batle ho ikhomita. Ha di batlo ikhomita e ga se bapadi se fitla e be ba fitla ba se fa kontraka di le motsengata ke bone hore taba ke hore ba re ha ebe motho eno a sa performe accordingly itlo tla re faseletsa hore jwale ge be le yena nako e telele empa a ntse a sa delivery jwale ba ithuta ba gae ka nnete re kopa hore ke re mofe kontraka di ma mhlomo ya selemo jwalo jwalo ge di isa rona taba tsa hae di tsama ka mogofing e ga re bona hore o mnat be re ga ikitse na kwa mo mebelo ya PCFM le tla ga le iketsa jwalo ganti no man ho sona le ba mo potleng ka nkana ke bua jwalo hobane boholo ba dihlopha tsa rona le iketsa dikontraka tsa dipapadi tsa lona o kontraka e se fedile nako ngwa o tsebe rona motho eno o ntse a kopana le bo mang e le hore mohlomong ba se ba qetile le yena e ka ha le fitlha be se le utlwa hore o sa saine pre-contract taba ena re tlatla re e bua le yona ya pre-contract hosane le motho a bitswang Tlebere haholo re tle re shebe rona taba tsa ha se re re motho o saine pre-contract na illegitimate hakae e na le taolo e kae hore sori ke ena o sa signe pre contract le matlama jwale ga ha qeta o signa pre contract le matlama ile sori u sa tsamaya a fitla e ketsa kontraka le di old we utlwa hantle mmabedi gena le di bapadi tsa Premier League tse fitlileng tsa signa pre contract le sehlopha sa itseng e re ha kontraka ya hae e fela mane mantseng a na le kontraka a ke go sa signe pre contract ka ntle ebe ha e fela ba mo atamela ba mo signisa contract jela ke tla hutla ka advocate le be re gona ha sa sign ne pre contract ba ba mo signisa pre contract bana le matla a makae huduma hae ba ba mo ekeleditseng contract bana le matla a makae taba tseno ke tsa bohlokwa tselo re batla go tlotla ge go tla di bapadi tsa gone ge go tla le dihlopa tsa gone e le go di tsebe gona ntho tsena ha ba ntse ba di yetsa ditlamogao e ka ba di fe re tla boela hape ge tle re etse engaged ntate mogosi mohapi secretary general ya Lesotho Football Association ditabentse go bani jwale ditaba tsena tse re tlotla re bua ka tsona di ketella di ya ka mane ka status committee mwelo ha di fitla ka teng ke mane mwelo go bitswa office ya ntate mogosi mohapi secretary general go tlo ntate mohapi jwale se rena ditaba kitseng seori ke eno o saine contract ka dilo ya ditlhopha tse pedi kapa dikompone tse pedi ge e tsa jwang jwa ditaba tseno ka go fela mabiro ya PCFM ge tlotla ge di sheba ge bone gona ke setlhopha sefeng se bang le maatla a se bapadi seo se jwang sebapadi ke sele saine pre-contract ka nqena e re ha contract ga e fela fully e be wa eketsa ka nqane mo e le contract ya ga e ya fela o sa saine pre-contract ka nqane re etsa jwang taba tsene ke bua ka tsona gobane jwale ba e sa le bankgathatsa ka tsona ge na le dibapadi tse ntseng jwalo tse e le go bampatla dikarabo cate ka nnete nna se ke saine pre-contract ka nqena fele team ena e fitlhe e atla ka eketsa contract ka nqena ne se ke tshaba gore nka ba fetuela fele se ke saine pre-contract ka nqana ntate advocate lebere go sane ke tlatla re bua le ena o tlo tla re thusa ditabeng tsena le go na ga o se o e saenne le go na ga o se o e saenne go e tsala jwang ka wena sodi ere ke ha iso tuti
1: nna ha ke so tebele ha o tlo sobe o se tsama
0: o ba pala di odi a ke a yo se ba pala di odi
1: nna ke so odi
0: ntate ya le kontraka ya ha ya fela le di odi ha bona ya fela di odi a iso wa tamile di pakwe ya wa tamene ile ya bogotho o saina ntho ebitswa pre contract because o ke ba saina contract o ntse o na le engwe akere o saina e pre contract wa tikina wa bafa yona ba o fa kopi duodi ya contract ane ya gago e qeta o fela le bona ba beya borotho motlhomong ba se ba beyao go tomanyana wa boela wa saina ka ntle o ntse o e tsaya kantle
1: ke fela boemong bo motho ana hanang ha khutshane ha iba ke ne basotho ka pa kere ana hanang ha ke tsena ke be jwang ka tsela e ke ke a re ntse ke le mane e le ke le ntho nye tshwanang e be jwale ke tloetsa ka nqina
0: le ka nqa
1: le ka nqa fela ke le ntho nye tshwanang hobane ha ke re wa go hane kere mane ka nete ke bolo jwale ka nqina ke table tennis jwale ha eba jwale ke ntse ke le ka gare go soccer ke boetse ke o saena contract e nngwe gape soccing a ka nnete ke taba e nngwe ke boinagano bo bong ba mofuta wa bona jena
0: a tlatla re disheba o sane re tlo bitsa advocate lebere ke ena a re thusi e ba ramola wa rona kwano PCFM sports a re manolele gona jwale ga o se etsa etse jwalo sebapadi seno o e tsala jwang ka sona yeno a signeng pre-contract a na le yena le pre-contract na o na le matla a makae eno a e mo ekeleditseng contract o na le matla a makae taba engwe e re e shebileng ke ore seori o na le team kete o felelwa ke contract kete o a tseba gore contract e fedile kete ga a fitlha a sare seodi kopa ompe clearance seodi o motlhaba ka contract ore gale re na le ya lemo tse tlhano wena a o e tsebe kete ga e tsebe go gang jale le yona re tlotla re utlwa gona advocate lebere o re boemong bo o etsa le eng ditlhopha le tsona ditšhita dibapadi ditlhopha ga ditšhita dibapadi ba na le maatla a makae ba lokela ba etseng ba lokela go e tsa le jwang gobae ke mathata e re tlotla re ba le one mabelo a PCFM o sane ipenako wena o le sebapadi wena o le sehlopa ipenako re tlo tla re bua le lona ge le fe hore na mola o re ibegetse entate secretary general entate mogosi mo happy engage ditabentsena tsa rona nna ke ikela ha iso toting ke motho a toti ha ke bua le wena tjena ha re ke maria ho ntse ong gaphu we lead in the old fold.

Mamelo wa Peace FM di bitso la ka nna ke Teboho Sotho ke so di meregena nna no la sotlolong le go le kalang ona jwale ke le ba hore nyane ya bo robong ka lona ka jeno ke la bobedi mme kgwedi ina ya motsheanong e lana tsa tsiya mashobene ya nna tsotsile 2026 ke selemo me le ha o sheba wena mo medie motle o tla elellwa go ihle ho se ho kae se tla fela selemo sina ya re se re tlo fitla bo hareng ba selemo tjena he se tla fela e go re weekend e ya le ke ntse ke bua le ka ntle ka mona ke ntse ke bua le bashana ba bang ba Philippine kwana me se motho se le letsweng ke gore ba batla ba le batle ka senyesimaneng he e hangata o tla fumana batho ba hlang ka ntle ka kwana ho le thatanyana tjena empa ihle ba batle ka senyesimaneng wena mamedi e motle ka nnete re kotlile le bona jwale ba ga kwana bo bona wa tshesa haholo mona gatsi ha o tshese o hang ba ga o tshese mona ntate mona ha o tshese fela jwale ke thabo ya ka ya ba hore ka nnete ke utlwile ba bua senyesimane ha monate he bashana bano ba babedi tjena ba Philippine kwana he mabedi motlo mabitso a bona a thata ka nneteng ke ba botsitse ba mpolele tsona empa thata nke ke be ka tseba gore ke a bolele wena mo mabedi motlo wa PCFM ke itse ke Teboho Sotho ke sodi ke leboe motatsi ga Peter ka lenaneo la dipapadi le moifotlhe o bileng kwano o bone go ba bombong he o ne a le teng ngwanangwanana a o tshwerwa monate he mane a qadile gore nyane ya boraro ke gore ya boraro a ke mabombom ya qadile ona mone he o to get the mansion afternoon drive ye batho se ke tla tseba senyesimane he mabombong wa ukwela ga ke e bitsa ngwana ka ga se ke tla tseba se ke tla ba motle le nna ka moo ka senyesimane jwale he momedi go jwalo he ke ba leboa baentse wa bona mosebetsi le gona ke tloetsa ba rona o ya mane mo ge tlang gwa rona gona teng he momedi mme taba e nngwe pele ke kena mo na di-seven tsena tse e leng ge go o tlhophetse ona kwano o tla elelelwa gore ehle go apata mme o tsamaya gotlhe mona batho ba gotlhola e se bane ba iketsisa go latela gore boemo ba gona jwa letsena bo se bo fetoile mme go se go bata gagolo wena momedi e motle wa PCFM ke tsona ditaba he jwale e ntse le gore re itlhokomele e tse go na le lefulena jwale le batlang le kotsi o tla gopola go cofitile a re tshwara ga botlhoko he ge le lefatshe ka o fela mme batho ga qala go fetoela ke go fetogelwa ke tsotlhe o tloa ka nako eno moruo ding ka o fela ya ba dintho ntse di thatafala fela jwale gona ke le tsena gobe o feta kgelokela re qobetsene ka o fela matha o sheba ka mane ka DRC jwale go tswile ebola he o tla gopola ene ba nageng efe gagolo he ebola empa ke yane ka mane ka DRC ona jwale le yona re bolelelwa ga ke lefole kotsi ya golo wena momedi motle jwale re ntse re lokela gore re ele ditaba tsena tlhoko he mmuso wa rona ka lekala la bophelo o ele tlhoko mme ke e tlhokomele go tla bontse o bitsa o fana ka botataisi mona ditabeng tsena ka o fele he wena momedi tsa bophelo le ga o le jalo he ke ditaba di jalo re lokela go ela tlhoko ge be re tlhokomele gorena ke tsa jang gore re tle re phele hantle ntle le dintho tseno he momedi e motle taba e nngwe e o tla e bona gore le yona e mmelomong ya basotho gona jale ditaba tsena tsa ka re go letsholo RFP o tsamaya ka nqena batho ba toloka ditaba ka tsela ena ba bang ba ditoloka ka tsela ena me motho ano wa haesumane number 24 mokgetho wa lebato wa leno ya motlhomphei le bona le phima he o ne a itlhakise a ba bontsha gore ke a tseba ka tsatsi la nlae la birthday a re ke a tseba gore bathong bana ba tlileng mone go na le ba batlang go utlwa gorena ke tlo reng ka ditaba tsena tse ntseng di etsagala ke tlo le jwetsa he ke ile ka go fa ditaba tseno wa ikutlwela mo wena a tlileng
a buang ka molomo wa hae le ha o le jwalo a ntse a ile a bua jwalo ke hlaga ka nqena ke batla gore taba e betsena ke hlaga ka nqena mo hlaga ka nqano batla gore taba e betsena ho iketsetswa diqeto fela tsa gore ha ho etsala tjena o tla etsala tjena ebe ke neng basotho mo hlaga tlage o lebelle ho bona ha ho etsahala o fapana le go one sometimes a prediction is how dina le ho ba ka pherekano batho ba simbantse ba ferekane jwale ke tsona ditaba he mo medimo tlo wa PCFM me ka nqena o thutjina ka nqena o thutjina mme ona bo ditaba tsa ka o fatso na di feletse ka se ka ntsa le ha ile le letho ke motho a ka editanga etsa empa tseno ke ne ke o fetsona di feletse di le jwalo ka se ka ntsa letho wa ikutlwela ena ha bua mme taba e nngwe ke ena ya e o tla fumana gore ga o ntse o bua ka ditaba tsena e ya kengwa taba ya botona he o tseka gore a se ka tloswa kae o tsekwa gore a se ka tloswa kae potso e ka ba nngwe fela gore na naga a ne a bewa moo go ile gwa etsala jwa nako eo a neng a bewa moo nakong eo a neng a bewa jale a bewa moo go ile gwa etsala jwa na ngata tse telele tsa gore na o bewa mona gobaneng o ka bo o beuwe mang nna ke dintho tse ileng tsa tla tsa bua tseo gana molao wa motheo reng mabapi ditaba tsa mofutao e momedi go etsala gana molao wa motheo o reng wa nagae oreng tonagolo ga a bega o lokela go kopa ga e ba ga a lokele go kopa ga a tlosa teng o lokela go kopa ma ke ditaba mo mamedi wa PCFM re di fete tseno re tla di bona re tla di bona ka nako ya tsona jale re kene o ditaba tseo re tleng re o tshwaretseng tsona kwano ka jeno lenaneong lena la la se hlohlolo mme ke mona mo re tla re di thagolang ka go bontsha go ka jeno nyewe ya polao yeo dithotsa se sole sa Lesotho se neng di lebela molaodi wa metlheng wa sole sa Lesotho general ka modi di pitlilwe ka lefika hadije kapa ke ge ba wetswe ke toga ka go fumanwa ba le molato dikosong tseo baneng ba qoswa ka tsona e leng ya polao ya disebotang wa mane ga leqele teko ya polao ya tshepo jane yeo e neng e le mohlankana wa disebotang easta le tshenyo ya thepa moo ba ileng ba ruthutha koloi yeo disebo le jane ba neng ba tsamaya ka yona ka dikulo mme taba tsena di tsaetse kgale gaolo ka bo 2024 kwa mme bakosiwa ba lebeleletswe he wena mamedi motle wa PCFM go etsa kopo ya mogao he ka mogao he go ditaba tsena ka la 9 Phupjane mme beile ya bona ile ya tlakolwa hanghang ka morago gore ba fumane ba le molato ke lekgotla le phameng ka jeno mme ba lokela go theoela ka bannei nyewena ebile ka pela moatlhodi e mogolo wa lekgotla le phameng sakwane mme a ke bua le wena tjena moamedi o tla gopola gore leutin general tla dikamodi le ena o ntse a kgwetlha mane ntlwanatshwana mo e ka nna ba dilemo se di le lesome jwale kapa ka godimo lesome mo le ena a qoswang ka letotogadi la dinyewe le ditso tse dingwe gape tsa sesole sa Lesotho a re tloa re mmathela ka ntle re sheba mashabeng tonakgolo ya metlheng ya senekale e sa tswalelekwa ka labohlano Osman Sonko e tlhobamisitswe e le motsamaisi wa dipuisano ntlong ya bakgethwa ka tseno naheng eo moporesidente wa senekale Basiru Diomaye Faye o ile a qhala paramente le o leleka Sonko bekeng e fetileng mme tlala gore ke gore e sale go ena le dikgotlhano dipakeng tsa boedi bona bo ka 2024 mokga wa bona o ileng wa kena pusong ka ditshepiso tsa lwantsha bobodu ka hara mmuso mme he bohanyetsi bore
ho bewa wa sonko bo tsamaisi mbantu ya bakgetwa ha ho molawu me o bewa hae ho tla ka mora hore motsamaisi wa mehleng wa dipisano El Malik Ndiaye a itukolle maobane me he mamedi maemo a dipolitiki ha tsitsa mo Senegal me ba bambare ho lelekwa ho sonko ho tlo mo fa monyetla wa ho ketela dikgetho tsa 2029 ka mora ho thibelwa ho tloha ka 2024 ke tsa matjhabeng le ha o le jalo ha o sheba nako metsotso ya hao e dula hantle o e lesomeletso mehlano ka mora ho raena ya bosupa o dutse pela ka mona thato mafantiri ho balla ditaba tse phetang tsatsi kwano PCFM ka puo ya Sesotho e ke tsetse molemo wa ho di mamela.

Ke le bo sodi mamamedi khotso Se tshosa paramente sa mogha wa sechaba sa basotho BNP mfumahadi masotota le shota ore le sotho le hloka baita pele ba nanga le chebelo pele ho hlola mathata awa le tobaneng le ona puisanonga le PCFM pejana ka jeno mfumahadi le shota o itse ha fela mebuso entse e kena etswa e sararole mathata a sechaba ha holoholo mogwa o se ka iphilisang ka ona seo se ka etsa sechaba se kwatileng se bileng se nanga kutlwele bohloko ore ho fokotsa dipalopalo tsa basotho ba sa sebetseng bakgethwa ba setšhaba ba ka behella dithahasello tsa bona tsa dipolotiki ka theko ba tla ka mawala ao ka ona naha e ka hlahisang mesebetsi le ha ho le jwalo o ananetse mehato ya mmuso ya ho thusa setšhaba se senang bokgoni ba ho sebetsa a qolla ditsiane tsa maqheku le batho ba nang le bokowa a re ho na le phetoho eo di etsang a phethela ka hore ho khotlisa tshepo ya setšhaba baetapele ba lokela ho tla ka ditharollo tse tshwarehang e pile e letsa moshwelella ho rarolla mathata a setšhaba a letsatsi ka leng ho ena le ho etsa ditshepiso tse mehlolo Lesotho le ntse le haela ntlafatsong ho sa natswe botho ba lona ba mokgatlo wa dinaha tsa Afrika AU. AU e sa tswa tshwaya dilemo tse 63 e thehilwe tlasa motheho wa ho popa bongwe le ho fihlela ntlafatso Afrika. Puisanong le PCFM mapapi le dikatleho tsa AU dilemong tsena tse 63 le tseo Lesotho le di kgolang mokgatlong ona, morupedi sekolong se seholo sa setšhaba. By NUL Professor Makwala Maraki ore Lesotho le ikamahanya le meolwane ya ntlafatso ya AU a qolla pehelo ya 2030 melemo ya kgwebisano dipakeng tsa dinaha tsa Afrika le mehatong e meng ya ntlafatso tlasa mokgatlo le ha ho le jwalo ore ho itshetleha ha Lesotho ka Afrika Borwa bakeng sa kgwebisano mesebetsi le ho nyolla mokotla wa lona ka SACU ho kgina ntlafatso ya lona ho feta mona ore ho itshetleha ha naha ka dithuso tsa mokgatlo ho ka tswela pele ho sitisa Lesotho ho itjara Professor Marake o phethetse ka hore le ha AU e bile le dikatleho ho bohlokwa hore ditho tsa yona di ikemele le ha di ntse di ikamahanya le dikgothaletso tsa yona Ho tsamatshaba mmuso wa Afrika Borwa ore setšhaba se kgobe matshwafo ka ditaba tse ntseng dipotoloha tse amang mohwanto o moholo kgatlhanong le melata o reretsweng hoba mafelong a Phupjane. Sena se latela hore mekgatlo ya Afrika Borwa ye kgatlhanong le melata e kenyeletsang March and March ye ntseng e etsa mehwanto e be le dikopano le mafapha a mmuso a ikarabellang ditabeng tsa tshireletso ho fana ka ditletlebo le kgothaletso ya ho re ho kena madibohong ha melata ho thatafatswe e le ho thibela ditlolo tsa molao ka hare ho naha eo mahato ona o ile wa latelwa ke tulo ya komiti ya paramente ya ditaba tsa tshireletso mo matona a neng a memetse ho tshohla ditaba tse amang mehwanto e ntseng e tswela pele ka sepheo sa ho matlafatsa tshebetso ya madiboho le bodisa ba ona mmoho le ho fumana mawala a phedisano e ntle ya setšhaba ho utlwahala diphetoho di ntse tswela pele dipakeng tsa mmuso le dikarolo tsa setšhaba ka ho fapana mme di lebeletswe ho tswala moralo wa semmuso o tla thusa ho atamela ditaba tsa melata. Ho sa le jwalo, letona la tshireletso Angie Motshekga le re setšhaba se se tshwenyehe ka ha botlodi ba molao bo keke ba tshireletswa ke mohwanto a ipiletsa ho setšhaba ho ikobela melao ya mohwanto. America ere e thagotse ditlhaselo kgatlhanong le dikepe tsa Iran maobane le popong le haufi le Bandar Abbas ho itshireletsa kgatlhanong le sesole sa Iran se kwetseng motjha wa Hormuz. America ere tlhaselo ena e ne e le ho itshireletsa ka ha America e ela hloko dipehelo tsa nakwana tsa peo ya dihlomofatshe. Puisanong le bophatlalatsi ba ditaba ka jeno, molaodi wa mabotho a America Tim Hawkins o boletse ha tlhaselo e ne e lebisitswe
tswe di ahelong tsa sesole sa Iran le bopong le haufi le Hormuz ka mora ditlaleho tsa hore di ofisiri tsa mmuso Bandar Abbas di ntse di etsa dipatlisiso ka mora medumo ya diqhomane. Ka ho leleng, ditlaleho di supa ha sesole sa Iran se hlalositse ha se sentse difofane tsa ntwa tsa America ka ha naha e na le tokelo ya ho itshireletsa kgahlanong le America ha e ntse e tswela pele ho tlola dipehelo tsa ho beha dihlomofatshe. Letona la tsa matjhabeng la America Marco Rubio le re peo ya dihlomofatshe e tla fela e fihlelwe ha maetapele wa semoya wa Iran Mojtaba Khamenei ena a pontsha ha dinaha tsa botjhabela bo hare dikeke tsa hlotse di sebediswa bakeng sa diahelo tsa sesole sa America. Re phethela ka tsa maemo a lehodimo. Ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka bosiung bona ho pate le serame selale dipakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe. Ho sane ho ka lebellwa hore le kwahele ka ho kgetha dibaka ho be mahareng empa ho phole ho isa ho pata dibakeng tse ding ka maloting. Moya o ka lebellwa ho foka o le bobebe ho isa o e ba mahareng ho hlaha le boya bophirima. Ditaba di fella mona mamela tse latelang poesa.

0: Mamelo wa Peace FM. Ire ke tshwara hona mono ye tabai. Ke tshwara hona mono tabai ya paramente. Ke tshwara mo ho latela hore. Taba eo ke neng ke hle ke batla hore o e mamele mona. Ke dintlha tse pedi. Ke tlhahiso yane ya advocate lekgetho ga kuane. Mo a tshwentsweng ke maemo a etsahalang Afrika Borwa moo baahi ba naha eo ba tswileng bosele ho hlasela melata. Mme Basotho ke karolo ya melata ho bona. Ntlha e nngwe eo ke neng ke hle ke batla gore le yona e utlwe ke ena eo ha mokgethwa wa mokgethwane eo itseng ha e hlahisa a bontsha ka bothata bo bahlanka ba kapa basebetsi ba ona mono lekgotleng la setšhaba ba ngongoriswang ke yona. Ha o mametse bona bakgethwa bana ba tla ka mokgethwa wa mokgethwane. E mong mane ha o mametse wa bua morao mane ho se tsotelle setšhaba se mo kgethileng gobane ha tsebe gona batho bano ba mono ye ba ke karolo ya batho ba mo kgethileng kapa tšhe. O re na ha ba o iketa keng ha ba bua ka di-5,000 tsena. Kore yona ntle eno fela mamedi mofuta wa bakgethwa o kgethileng o beileng mono ha bue ka taba ya boitlhompho ha bua ka taba a hlomphe bona batho bana ba tlase bana o re ba o iketa ha ba kenakenana le taba ya ditšhelete tsa bona e le gore batho ba ba iketetse gore ba o ja tšhelete ya setšhaba a setšhaba se seletsitseng tlase mane. Ya bobedi e le gore ba fana ka di-2% ho setšhaba sena tlase mona gobane ba bona setšhaba sena e le batho fela ba mohlomo ba senang kelello. I'm sorry to say that ha e re ha o hlahiswa taba e buang ka batho ba fatshe mane e be motho o betefallwa ke hore a re ha ba wa iketa ke ona mofuta wa bakgethwa o seba sa Basotho se ka beyang tshepo ya sona ho bona ho ona sona ona o ke potso ke a pheta mokgethwa eo ya ntseng a tjho jwalo ebile ba tlatsatlatsana bomoga o mong o utlwile a sa hlomphe setšhaba gobane ke setšhaba batho bano ba sebetsang mono ha ba lla ka tšhelete nnyane ha o ka botsa gore na hantle mokgethwa o etsa eng. Some of them e sale a thola ka moo go tla bo bue dikgethong tse e tlang le o phahamisa a soka a phahamisa molo o se mmone le batoeng o se utlwa re letho paramenteng fela ke tsona tse ba di buang tsena tsa gore ga motho a ba lla ka tšhelete na go ne o sena mokgwa o mongwe oo yena motho eno ebile ke wa monna a ka buang ka ona o fapana le gore a re batho ba lo iketa. Two, o nkile mogothu magalanyane e le eng ha a hlahisa taba eo. Mamedi e le gore banna bao le basadi bao o bona ha batho ba ntse ba fuwa di-2% it's good, it's okay ha botho ba batla tšhelete a le o iketa. Mamedi hantle ho thweng mo le ha o le jalo he ke bona ba beyang ditaba tseo ka moo e le gore ga o tsotelele ga o ntse o tsamaya o sena letho fatshe mane e ha o iketa he bana motho na o hlompa tsaba mabedi
1: no khono matangi makwae patung ha stack
0: tenze le sokola bong khono ka mono le ba le hloka dintho motho re batho ba lo iketa ha o buella o thuba ge chelete o ba ya moelang nyanyana
1: ka ka le ba batho ba mo fetileng ile ba mo mametse wa ukwenta te
0: go
1: ike batho ba mo fetileng ile ba mo mametse parlamente mo huisi tso tella o tikeng tsi a se chaba ya batho ba go buelela tshaba bona ba re mba ba mba bua ka nke ho bua ditaba tsa bohlokwa ka tshaba ba bang ke maku tsela ga taletse ke a mutlwa mothena a re nna ba tshaba lo iketa ke e lo u iketetse ho a lo ja tshelete e seng ho lo seleletsa setshaba hai je o tla tswa ka monyako ka letsatsi le ding wa ukwa ntate
0: ke mametseng ho
1: hona ke nana ke motho a hlaisa ntlha ya bohlokwa ke ga kuane ka mono ntlha ya ka kuane e feta dintlha tse ngata tse ntsentseng ba di bua ka mono ba dutse boiketlong ka mona bona ga kuane o bua ka setšhaba sane se ka ntle ka mane seo mmuso o mmonnenthola o sa gele letho ka sona ga o tshwanetse o tlhophe le aforika borwaore ge kopa o tla lata batho ba gona tšhaba sa gona go dilo se lata mpo se dumeleleng sempe se tswe ka ganagaya ba thotse ba itse tuba ga ba ela o a sebeletsa setšhaba ba iketse wa ite tsa dinta tsa bona le tsa malapa a bona jwale ntate makgalanyane ga ke a utlwa gore na yena o ne a reng ba jalo o atisitse sekgowa jale ga ke motho wa gokenkela ke a utlwa na o na llakang ena eo bantseng ba moetsetsa legata a bua
0: monono o ne a re o re ga ba le memoral sefiseng um basebetsi ba paramenteng mono ba llile ka gore ka nnete meputso wa bona o tlase gagolo go latela maemo a bophelo ona jale jale ga ba moaga ba bano ba bang gore ba etsa lo re a se ka utlwala gantle ba motlaka o ba reng ga ba o iketa kwana e ga ba di-5000 kore jale re rena ko kona mofuta wa motho yo setšhaba se mo kgethileng le batueng gore ga a fitlha ka mane a tšhaba se seng se bua a re ba o iketa e le gore o ne a sa ela setšhaba ka moo go utlwa selelo sa setšhaba gobane ke re mogothu magalanyane o bega taba ena e se ya gae ebile o la ba sebedisane tsa gore ga gona ge ntse re a ke batlo sebedisa letsileng lao fela le bontshang gore ja le bona ba fumana go
1: dsang memorial service etiwang
0: nkgono ga ke utlwe gantle
1: makgalanyane o ne a bua ka memorial service
0: ee ore ga ba le memoral sefiseng o baneng ba le gona jale batlanka ba neng ba le mono ba tekile selelo sa bona se go yena gore a se ise mane paramenteng jale bana ba motlaka ba re e ba reng e ga ba o iketa keng ga ba le o iketa ga ba ba batla tšheleteng jale ke re na yona taba eno
1: ga ba eja tšhelete ba eje setšhaba sona se swe bona ba tla swela paramenteng mono ke a kgola ga ba sa tlatloa ka tšhelete tseng tse ba ithogisang ka tsona ba sa batle go sebeletsa setšhaba ke a leboa tanki
0: ke a lebogang gore matanki moamedi wa peace fm le wena o ka tshwaela ga utlwa go rena o reng mofuta wa bakgethwa dumela
2: dadwakadade ke monnemo o thontse makolobe
0: ke dade
2: dadi o sotho paramente a ne e fetileng e ne ntse e tsa tsona diketso tsona tse ntse ke etswa ke bahlomphei ka moo
0: he batho
2: e ne re na le megopolo ya gore bona bana ba ka paramenteng gona jale mohlomong ba tla tla ka phetogo ba tla ke ba fe paramente ya naga ena sereti jale go a bonagala gore ba e busetsa gona mane e le gore re tlo qetelela ge bona menwanena ya rona ge fositse ka gonna re ntse re e ba re le ga kopetsa dienke ya ba re ntse re ina menwana ya rona e re rata gona mofuta ono wa batho
0: enda
2: motho a kgethweng ke setšhaba ka paramenteng ka mono utlwa fela go go lekane go yena ga a ntse a ja 5000 ebile a ntse a tlo ja engwe ga kgwedi fela fela motho ya a ne a mo kgethileng a ntse a go a balafala
0: Eanda.
2: Kani to guri. Ke bona ba khetwa. Ba tle zinga bu homos. Ke lo go wa bona ala hore. Mona re mpa re tshintshile. Botlo. Mogiana ona ona o tshwana. Taba e buang ke ntate ga kuane le ntate Machisetsa. Ngwana ga ba mono o wang ka yona. Koko ba mane mo ba dutseng teng ba iketsetsa legata ba ipuela ka tsa bona mono. Ka nnete le oja e ba mantswe ano re lege ke ga tshwara ge ke go utlwa ona ke bakgethwa bao kae bona bana. Kore ba sena ntsotelelo ka tsela ena mo futono keng. Empa he. Nako e tla ne e fitlhe ntate e sotho jolo ka ga e la nna ya fitlhela ba bane ntse ke na le tshepo le gore bona bao nako e tla ba fitlhela le bona gore ba tle ba tswe ka ntlong eno ya setšhaba. Ya le boa ntate.
0: Ke a le boa mongaka 2121 9956 mabedi kgotso ke ntate. That one's in a
3: we take a fafuli, a cafuki fafuli, get a log of a fuli massa for Akisatiba on our guitar. He
0: died.
3: Hey, I'm so good to Sugar that this would be able to Jim and Nayan Tara Nuclear Paramente. He can have now a number half a talk about talking to him and your load. Well, I get a poor Tahai. Ya madi mabe motho e wa buile mpuo ye
0: ben
3: fela ga ga ga ga le ngwane wa mohaishane mona na taba ena ntate magalanyane ha eng ka hantle ha ba le yena o kile ka moo ka menwana a se tshaba ke ha ke bua ka ngwana mohaishane wa ka ke bua ka motsamaisi wa dipisa wa ndi kongwa la tshabane mmo
0: yana.
3: Ha ke bone ke ka ka ba le no itshega hantle. Go bane. Ba tlhano ka mong ka o fela ba gethu ke setšhaba. Mme ba thoba ba bana ba lla. Go ka nnete, ka nnete. E bujene se re e re fumanang. Mona mo re ke le ke ka 2%. Lona le ya di tsaya tsaya o sentse mong. Ka nnete go ya go kwa ka ka ka ga tshwara ya hantle. Ha ke bone ke ka ka o itshega hantle le yena.
0: Yena.
3: Ini tsame do ntse ka ba yena nna ntate makhalanyane a itsha ga hantla ntse a ikele ke le soko a ntse a yela soko go bana ke taba bo soko ntate ntate se o di she
0: yena
3: me putso e ke di tsenya batho bana na e gole ha ho lo bane ntate di ntori fetu hile go latela maemo e sale a etsala ka dintwa tsena ke o tlo ke go fitipile ga tshana ke ke ditaba tsa dintwa sentse di nyoto betsa me putse ena ntate o etsa gore dintho di nyologe fale ka nnete ka e banna batho ba dio nna nawe ntate sodi ga kokwa kele ke fegole matshwafo kafo ke fafule le kelelelo ga kokwa ntho ena ntšhega botlhoko bona bo ae sale ke motho eno a kgethiwe ke manyoloi batse ba e motho o kgethiwe ke manyoloi ga a kgethwa ke batho koo a tseba go ya ebe o ne a tsebagala gona ke mokgethwa wa o kae di bone re sa tlo mo theo wa ho di mahai le re tla mo tswa tsatile le leng ka go go be hele
0: ke re banda di mantsunya ge re na mo medi wa PCFM motho yena o mona ka sechaba batho ba nwa ka mono ba mono ka sechaba go bane le ba o thweng ba kene ka khegethane intse ele menwana ya sechaba. Is that the answer yo motho mo khethwa lokela ngwe fana hore batho ba lo ikita o se ale kanana mo abedi motho wa PCFM o se ale kanana gwale ba ana ha isa ba sale leto se ba lokela wiketa dumela
4: eso
0: idare
4: o e gile sokwa
0: idare
4: e ya ndi di kamano mane
0: ka mane di kamano nyane ka mo dumela
4: e ke tsama ni po dina te mo tsho ntsha ho ga o e ga ile le di le mo tsho ho ha ona le tsala le tsaka ntse go nna
0: e yana
4: ke ke tsana ke le mona ke mamme ke ntate ke ba ba go bua le ha ke bua ke tsena
0: Na na e be utile ho latela legata leo le ukwang ho sa mamelwane ka mo fela ile mo thwenki mo jwale utile ona advocate ga kuano ke ne a phodile jwang ha bua tam ge kala mo ga batri mona mo ga ge kala mo ga mane mo mohlomphe malelaka a ile nga be a ntla ya botlhokwa ho buang ka tsotello ya setho se seng sa lekgotla tshaba jwale mo waninga a tlate ka ngongwe o ne ha jwale re te re tloletseng re tle mona mo advocate ga kuane le na buang ka taba yane e beileng bophilo ba basotho tsietsi mana Afrika Borwa. They just pass it jwale wa kena mohlompe magalanyane mogodi magalanyane ya ba mona mo itswang le gata le no mokwa ne ba ka nna ba motshwara ka letsoka matsogo ke bilaela jwalo ha o mametse taba tsena tsa bona jwale wa ukwa le mo setho sa mokgwatshaba sa basotho moetapele wa BNP le yena ha bua o bona gore taba yane e buang ke advocate ga kuane le yona e botlhokwa empa ga o bone ka batho bana empa ga kese ke gaotse mono jale ke re ga re ke re tshweleng re shebeng taba ena gorena boitshwaro bona ke ba mofuta ofe go batho ba moo ka menwana setšhaba
5: ke ona boitshwaro bo tlhokang tlhomphontate ba motho ya mokalo ya bekeng ke setšhaba sena sa motlotlong mono gore a tlotla a sebetsa taba enana ga ena e le go bona gore setšhaba sena sa mokotle se a phela gona ke na o ko shebe gona sedi go setse nako e ka gae naga ena ya lesotho ya difothong utlwa ke ipotsa le nna ke rena ebe ke wa go kae yena eno ya utlwileng a le sebete sa bua mantswe ya makalo tsebeng tsa rona ntate ga o tlameya go shebanwa le taba ya gore ke bone gona bana bangwe le gona ba kankane gona mathata a lengwe e mogompheng a kuane le ntate matshisetsa ba lekang go ba bue ka one ebe ena o kwa le sebete sa gore kaga mono ka molomo wa gae ebe o buang tsetse jwang ach le ntateise ga ona mona ga ene ka ba fete ya teng ga bantse baeaga lele mofuta ojalo wa batho
0: leboa mongaka moamedi wa peace fm ga o sheba nako metsotso ke ena e dula ntle go lesome le metso meraro ka morago rena ya borobedi go tho ga ba se ba tlamme dithai they forget about where they come from ba bona gona mo ba bile ka mono ba kgethwa ba bangata o ba shebe ka ntle ka mo ga ba gotlela jwale le bona bana phati le a di gutlela potso e ka ba gona o ntse o ka gotlisa motho wa mofuta o e reng gare ga o tekwa taba e buang na ntla le ga e ba motlhomong rona ke mokgwa wa go bua mono gore na motho a re ga ba o iketa kwana ga ba tloe mona ke mang ena eo dilemo a di sa le pedi tse setse setseng a ntse ya le ka moo na o tla nna e bue taba tseo a tswa ka moo mamedi motlo wa pisa fm ke rereile ga ba bona ke ile ga ba bona kobane lebitso la motho e le lebitso la motho ebile go se bobebe gore eke ke o gobosa ka ba go tlontlolola motho motho wa teng a tswa ka mono fela a kopa o kalamiswa a sena ya tekisi re ka bua ka mabitso a bona mo ba ne ba le ka mono le bona ba sa naane go one day ba tla ba fatshe mona ande ga ba fatshe mona motlhanka yena o tla ba ntse a sebetsa mono yena o tla ba le mo a lebetse a gopola le wa ja go tileng mona amedi motlo wa peace fm nenneng e ne le letona le re batlhanka ba kenye sesotho medium ga ba tsebe senyesemane e ne leta ke taba tse tlhaileng ka paramenteng ka mono mamedi ga ntle batho ba le ka moo how do they think mentality wa bona e ba wa mofuta ofe they forget where they come from o teng
6: ngwana lape
0: nkgono
6: nkgono matanki o bolelela pale ya mmusong o fetileng ere ke bua motho e le letona ka monono
1: ke na le ditaba tse di buang ka tsaka sena sa se sa ditheletso tsa bobodu e le o ga na mo matanki ka go nna se tikiri politiki ke taba ga e mara le nga o politika jwale ke bona go le yena e ba tshwana jwale o ntse tsatsa jwale ka yena e nunu ye ba tetereteng ba ja tshelete ya batjha ya 50 million go thu batjha ba tlo fuwa gore ba itshebetse ka 50 million e be e sebetse diatleng tsa bona o ikile ga ba nne ba e ja tšhelete fela letsatsi a le nne le tlelela dikgetho basotho ba nne ba tlo inamenana fela ba ine ba imametse go na keofeng ke a leboo
0: ke mame ke lebileng kgono matang ke momedi wa P7 ke re kapa ke yona taba o tlama go apara sutu le go fa sa thai le bahlanka ba na le tsona
7: dumelaae
0: mosetso
7: eya ntata ee kapenyala waka batla ke felelwa ke monana jalo wa nkoqela ebilentšhe o nthusitse banene se ke bodile ka bokgone ke galefile ka teng ntate sotho ko wetse re na le mathata wa tseba goja re ne re le batho ba ratannete re le basotho ke le batho ba sa kwekwetseng batho ke ne ke ba pate mabea dimpe tsa bona naga e na bone ne tla tswela pele goja motho mokgetho wa ka mo ka palamenteng ya ntseng a bua jalo ntate sotho dinaga tseng afrika di ntse di thutha batho ba bona ka south africa naga ya lesotho ga mapalamente a mangwe a ka etsa tlhagiso motsamaisi wa dipuisano e le mme motlatsi wa motsamaisi wa dipuisano o enka sesanyana nna ga ke batle gore ga utlwa utlwile nantsa ga ke ntsa kgona go mamela ba bangwe ga ba etsa dithoso ba thile ebilen keng kore ena ebile ngwe ba utlwa go ba fetsa baneng ga ke re bua le ba bona ba inane ba e ntse le rata ena maano sio o ba tlhaetse gantle kwa godimonyana go bona nna ga ke le gore ga utlwa eso o utlwile nantsontsileng wa motse bana ga ke manyena ntsa goletse o se tlile mogalemela o se jang ba batla e ne ka mebe tabe ke ntse ke a letsa ke ntse go ke ke ntse a letsa tsi nono e ba di tse fatse le ba botsa mmuso bona mmuso nna ha tsene ke tsela dintse ding ka beng ba tsona dintse di ka tshaba sa teng dintse di ka tshaba tshaba sa teng o lo ne ba ba le sutu bo le khona go bala ka batla di tlotong fela le khona go ya South Africa le le kena province mo le le go di tsala tsho ba tswa tla khetha fela tsale ke bana South Africa ya ba tibela South Africa ke yena e kuke e ga bana ba matswantle hohle bo ba ha ba nna tse dinge ba ga hampe fele ba fetse di ntja jalo o bona ba busi ha tata nna ntente nna go fitisa ka fela o bona le tona kholo wa go ne o sina mohlantsa mpuo ka bona a sa metse ni a sa tresing tshaba sa basotho bona ke tloetsa makhoti ke ya go fitisa o fumo ke bona basotho ba batla ka bona mme a tswa ha ba tla ka bona o tla tlamela ka bona ba thina South Africa batho ba teng ba kgola ba ditse fatshe ba sa sebetse ba ga ba tswa folola bona ba bolaela gore ba kopa di-50 cents ba ketise ke mmuso ena a gona lesotho ke na le mathata fela ke makaleletse mokgethelo fela ntate ga o ka bona bakgethwa bana ba tswa ka mono ka ipata matlho o bona mokgethwa ake o bone gore mokgethwa ne ka ke leshano go tswa ba palamenteng a leetata dišhelele kwana le o ba bona nna a nthotseng ka ntle ka mo ke bete ko mo feta a ke boletse ba tloele motloele o tla tlhaelela na ke ma mokgetho ona tsa bua jalo ke a leboa ntate sotho
0: ke a leboa ntate mosweswe mme setšhaba sabo se lokela go tseba gore na ke ma motho eno a ntse a tso jalo a ba tloetsa apology ya tlo apologisa ka taba eno ya e buileng ka basebetsi mmogo le ena mono lekgotleng la setšhaba ga ba re tšhelete o re e fumanang yennyane yena a fuya a petrole motlho mongwe ga ba ne ba sa fuya petrole koloi ne di ka tsa ema ba bantsa setwa le o ya mosebetsing ga setwa le o ya mosebetsing mono mabedi ga re ya lezokela ga re ya lezokela gona ona ga re tlo ema mono go ikete ge batla go ya ka mono ga re ya lezokela fela gage mokgwa wa go bua you must respect menwana ya basotho tlhompha menwana ya basotho tlhompha batho ba o entseng mono ga o le mono you are not the best animal mokgethwa o tshwana le ena eno a ka ntle dumela
7: nesoto
0: e nare
7: ke sky ke lebitselaa
0: that is sky
7: ga e le maparamenteng ke kuwatho ba ikgomo sebele ka bang koo bogolo ba bona esele ba iketsitse ba tla ba tsamaya odima ditlhoo tsa gone fela ge le bakgetsi go na le motho yo mongwe a neng a bua ntho e nngwe se nkateng a le mogori tsenang
8: ona go bona ba sadiwa mapagamente ba nana feta ba bagitsi ke re ba nang pakeng tsa ba di tinga ba le se ba le ba lo gana hantle ntle na ba tso ka ya
0: da
8: empa e ba nnete go gana ntle di batla mo tshoje a se mena na go na ka di tinga ke la hle ha ile ona ke ke ntse ke khete a fela go re khete la ba go fela ke ke ntse ke je ye ya ga tsho wena mona ke sa ba ga ga tsana o di mo bile ga ha mapagamente a ona le sotumo a ka ntse a ga tsama o di mo gore batho ba ne ba tseka seleng sa bona le ga e le gore naga e ga se ya bo bone dikarolo tse dintsi ya naga ya gone ntse le kaona ka mo mo wa busiale se ke ba fetsang le ano gore na ba leka ba tswela pele ka tse ya mofuta wa fenge gore e rutlela ka gona nke sa bafeka kore eteke yare ba ka titisa batho bana ba ka moo botlhoko ko gore jele goso wa batho bana ba bone ba lemala ba na le dintho tsa bona ka moo dikgwebo tsa bona ntse di kwa botlhoko di etsang ke bonke ke jeng ba nne ba bua le batho ba pa mme ntim ba ke bona ona nna go le o mara tla tlhwa mo ba ba matla ikita ba ke ba tlhola ba tla tswa ka mono ka le ba bona ba hantle ho ha ha ntse tla di tla ho le di ba di tla ho a go gara itiri ho a ngwana ke mo mang bona ka ho nala se tlhoka mona go ba ba ile mo dingwana nda tona a re se ke ka khumela mo dingwana di ete ke ke di go ba ba nna ba ka mo nkile ke mo dingwana di ete ke bana ba ntate a ranga ska ga khumanela le nete go bona ke so tata ndi ke ke ke mo di mana ba ya ga tla fa ke mana o itse re buse ke ntjo ke di tse di mme ga di tse di perform ai ba nna bana ga di nna ke di go ga itse ke tle re la ga e fosa ha o le le batho o re ntse re di khethela batho fela ji be lo nga ntse ntse bana ba pitla ka mo ba ke di tsatsela tsa ba di le mapako a bona a sa gore bona fela ne se soto ha ba o di mo tshwenya ba tla tsama ya mata ja le tshwenya fela ka ka ntu mo seriti o ba ne ke le ntse ba tla ile tsona lwa ba nna ba ba tsadi ba ne ka mo ba nna di kete ke khane ke lomba di fumana ha o fina ne go go ntse di pakala ke mo go ke ba ga ba batla go ba hele malaini a o tshwenya le parliament o ga ba ke ba tsiba ke ba tsena mo seriti ba tla ke tsena mo biza ha ya ke tsona ba tla ikotlwa nga mpya ga ga ka le tsa ke so tete ya le mo ba tla ba itse bona ka mo ha ba ga ya wa ngale tsala tsala so ke ya le mo
0: ke ya le bona that is ka ke nta ga manene o tloele mo ngaka ena dumela mo metsi hello
9: hey a di yo
0: ke da re
9: a di yo di
0: mo ngaka
9: o tsile
0: ke tsile o tsile
9: come how
0: hallelujah
9: o bua ka bontata maiso
0: tate
9: o utlo gange be ke nna o utlo gange be ke mamela a kala go fetela moo ka odima thaba
0: tate
9: ee a ke mamele obane kannete ke kgathete e bontata maiso kogeng o ka tloa utlwa ba tseka mebala a naga mebala a naga kogore batho nte ba bolaa ba letla bana ba etsa ntho tsena ka go fela gore ga o na letho jale ketelelong ga o mo bita o mo etsa moiti wa gago ge mmotsa dipotso o tla utlwa ka ke ne ke ga lefile motho ga lefileng ga o botsa taba mosebedi wa gago ebile e le monga gago o moutlwa wang go ga lefile ga o botsa nnete fela a bona bothata ba bona ka nnete ka ke motho ga beya taba ya botlhokwa mono e motho a utlwa sa ka ntlha ya tsamaiso go be o tantse mo mabukeng ke swabile le o makala ma wa mona e mong go bua go tsekwa taba mo hlomi ho sitala o tena ho na ntse yo alo na ba thoa ba khitseng ke tsawa na ba ga lo itsa khang ka nthe ka nyu ke ona ntse ba ipatalwang ke ding a ba kana kana a ke nna ke nana ke nako no ba jena go ba ke ba tsaini se buka nda to he a tsha o sa un di be tshele dina tsaba o go ye ka phoso motho a tsamba ka mente mono go tshwara go tsose go tseise tsheltiwe ke le mo re ha ntse ka baka baka yi ka nnete na ke na ditsebe tsa mamela ntla tsa nna ke ha se mona ba ditswa jwalo o tloa mo re ba ga pa pata ba fu go ka motho a ka ema mo ile a le pagamente a o leta na pata ba fu o no na na na ba se pa e tsanga e tsanga go ba bua maka ke go ntse ke ba ba wa ema ka tsela e wa mo botsa ena na o ntse o bua ntse o bua maka ba ba le bile tse ba ga ba ke ke ne ha ntse ba bua maka ba pata ba fu ba pata ba ba fu ba bo ma ai re nda ga khono bo chingin ke ngom bo ye tsa ga engwe ta pe se tswa bile fela ke taba tse ba go ntlhatsa ma iso lo gile a tlo tlo
0: ya le ba tinto mo mira PFM e mela tsa ene beng a tena ke hona le engwe hape ke neng ke lokela hore ke tlo ufa yona mona ke ipotsana na ko entse tlo dumela ka po ese ile ne ke batla ke mathela ka Botswana ka kwana ke ufe o kumamele mweta pele the president eleng advocate Duma Boko hore na ena o tseng empa e reng ke ba le melaetsa ena mmamedi ke tla khutlela ke menga tha ke tsela ba ke tla qeta ho ibala wena mmamedi motle wa PCFM o mongore o ke le tshwara ka kwadi ntsa matshaba ho thata o tlisa kelello ya ya monahano o re melata e magolo a mane 400 e ka nkela setšhaba sa maZulu se balwang ka hodimo ho dimilione tse leshomele motso o mong mesebetsi sena se tiisa nnete ya maele a reng sepa leholo ke la molata jwale o mong ona o re ke mametse mohlomphe advocate le gote gwa kuane potso ya ka kena ebe mohlomphe ha bone ba bile le sisitheo go akofela tlokotsi ye e jametseng basotho na enyabo aelane haholo a matshwao a bogopo a hlile a bonagatsa ka a iponagatsa ka dilemo lemo go ntse o kwa seso ka magapa Khotso Mr. Brown ke mshishi ka lebitso ke kopa hore batlele motho eno ke ya kopa ke mo mametse hantle purpose ya media ke o refa ditaba ke kopa lebitso la hae hle o tla ga ga motho di sitse dikgetho ta yo wa ntudisitse dikgetho e sori o ntudisitse

ke no madi ka mona ka gobetswana hem dumela ntate ke sthabi ka pita ka mona ntate re maketse ke bona ntate bana ba jantshete ya setšhaba ka setlhogo se se kana ke mametse handle ntate mogodu magalanyane o re tšhehlola masego paramente ya lesotho yona ka nnete ke morafo ke hantle ha le paramente le ge re ikete bonyane ba tseba gore ga go mohla ge ka nkang qeto molemong wa rona hantle ga gona ba gona jale ba tlo tswa ba ruile go feta mang le mang lefatsheng ke moipone ke a leboa mme moipone kgotsa Miss Brown ke mošiše gape ka lebitso batho ba na pele ba kena ka paramenteng ba peka go peka e re motho a gate monyako wa paramente o tlo bone motho o tšhentšha tu ke a ipotsa gorena go nwa eng ka mono ke ne ke na le tshepo empa lesotho le keke la loka le gale ka batho ba mofuta ona o mongwe dumela ntate sodi ke sthabi ka mona ka pita ke bohloko ke bontate bana ba jang tšhelete ya setšhaba ka setlhogo ke mametse hantle ntate mogodu magalanyane ha ba mo betsa ka majwe hlola masiru gape ntate sodi ke kopa o phete kgatiso eo moo re utlwe lentswe leo hantle empa e ka re okay chere ke se ka bolela na re utlwa e ka ke lentswe la mang empa he maparamente a ne a tswile taolong that clown o tla re tseba dikgethong mongaka che wena o buile lebitso ga ke no bolela na o itseng ke mang good morning good morning good morning good morning sodi sa eso good morning this evening ka nnete ke swabile gona go ke moparamente eo ya reng setšhaba se o iketa ke utlwa a le madimabe ke chip wa sodi ba lokile tšhelete ena ya paramente ke a bona e bela batho ka ditlhogong empa ba tla tswa ka mono ba kwatisa go kgotsa ntate sotho wa tseba ehle mantswe a batho bao ba bogolong ba rata taba ena e bohloko ke opola letona le leng leo e neng e le la bophelo dilemong tsa go feta a tsho jalo jo e be re tlo felela ka paramenteng ha a se re iketile ka go fela nako ya bona e ntse e tla fitlha ke mmatume ke mona gobetswana gobestate o mo molaetsa gore kgotso ntate sotho wa tseba ehle mantswe ae ke bona ke a o pheta wa ipheta o itlhagisa ngata kwang fela o re ntate sotho motlatsi wa motsamaisi o re ga setho se re diretio ga dio mafteng ga se letho ke mokgwa ke mokgethwaneng le yena ga nke ditaba tsa gae ga e le paramente ya lesome le motso mong karolo e nngwe ya yona e tseba mosebetsi wa gae win motlatsi wa dipuisano gore ke ao sima sentle ga o bua tsena o etsa gore ba nne ba ikelelelo tse dintsi tsa dintho ba dinka ganyane ha motho a le mono ore the world is mine the world is mine ba tsho jalo

0: ntate monate monate
1: ke le ba utla
0: o le ke
1: se bo monate momedi sentse go tlotloqa kana ke re ke tshwetse ke re bophelo mo lana tshe ke hlokometseng momedi ga rata ga sa gati la ka ba ga ga itabanya fatshe ka lalaletsa di leveletse ha di tshwane momedi tsa rona ga le batho hona le batho ba khatla e bua momedi ke shebile engiling ya le hlohonolo ka balak e ha ba khatla e bitsa jalo momedi e bile ke le ke se o isa le hlohonolo le nagile le bisa ka tlhong hona le motho momedi ka ba hona le batho khatla ga ba bagago hona le batho bao le hlohonolo le go bala le bona ka tlhong ha tswa fela pattern tho tsa ha idi di atle fast ha qala fela go qala business go qala business ya atle ya tho tsa ha idi tsa la fast hona le batho ba mona mmobedi o tla fapana hore wa sebetsa o tla mosebetsi ho sa no sa sebetsa nqe nngwe jalo tho tsa ha idi tsa la fast go le hlonolo o tsa malona ka PC a tsa tsama ka ntle ka hona le batho ba o le hlonolo ba lokelang hore le ba isang ka tlhogo ba lokela gore ba le gatlhametse tseleng tlame o le gatlhametse tseleng bomamedi gatlhametse tseleng ntse le tla le atla go wena fela la diedi ha tsena belo tlame o le gatlhametse tseleng ka mosebetsi o ka go sebetsa ka thata ka go tsamaya o kopana le batho bua ka kgwebo ya gore he batho ba modimo le tsebe gore ya le mpara ke le tsena tsa ke kenya manala tsa ke lwa ke lwa mege ke ga ke sa dieta he bana dieta tse ke di rekisang ya e bo ke kenya dintsi ke sebetsa kae kae kae kae ke tsa ntwe itseng ke tsa ntwe itseng batho ba o bone batho ba o supporte ntho di ne pahale ka mosebetsi wa hao o thata ka o tswa ya batho hona le mofuto mongwa ba gago mo o tla tsamaya o bue le batho o tla qala hona o qala hwane o tla mo sebetsa ka thata thata thata thata thata hata bana ba haisa le go ntho tsa hao dipetha hale e bile di nka nako di nka nako mo momedi gore o tla etsa sebetsa ka thata o tla shebella thaka tsa hao bana motho no ke no qala ntho ha ya itsa hala ena o sokosokotse batho ntho tsa hae ka ga di a tshaba wena o ntso thaithile ha o bone ha o bone wana le nna le ba le hlololo mo momedi sentho ha bone ha o mmana eme mono o tla o betsa ga e nna ke la gasa diketseng nna tla obetse momedi ga nna ke le ka gasa diketseng ke le ka etsa nthwena ke le ka etsa nthwane tsamaile ka maoto ka hlaka ke ditshehlo ka tsheswa ke letsatsi fako tsa ngotla tla obetsa nthwela lethwane momedi ga ke ya mpana ke le tsela o tsebe nna ke ka matswana ka mabedi nna le batho momedi ba sena le ha se le fela peke ya go fela ba cheke o cheka ka nala tsena tsa manala o go ka menwana amenwana ore ke lo tsama tsbena wela kae wena e u tsbena wela kae bona le motho mo momeding hana le mathatanyana fela itseng halla fela batswadi ba mogahlametsa ha etsa mfela bana ba bo ba se ba leteng ba mojeka ha o etsa lang fela bo ga hadi bo mmangwane family ka pelenyana fela ya mokhavaga e mo tshwatse ha di ya loka happy bona le mo momedi o tla fumana hore okay ha na tsengata fela he na go se halala ntsona le motho wa le mongwa bedinyana ba ka mmomela hona le motho yang halala o kusi ha o la o re ki la ho ka ba o heletsa mmomedi ya ba se ya duma o kwa le ntse la re ke tla go re ya ba o sisitse pelu yena o na le batho ba selo sa bana sa hlomole mphakwe ho hang ba tla o betsa ba re nna ke ne ke le ka ba ka thola ka itjetsa go tsela ke ke a bona gore tshwatsa ka hle ha di hloke batho ba tla nna ke le ke thole je le ke tsela pele ke tsentwa tsaka o tla me o tsena wela ka e momedi je le bo o ske o ipepisa le ba bang ho bana je le hona le motho e mong ya tsa ma je le hlonolo ka phesi ela hai le ka mo ka phesi ho hle ma tsa ma ya ke le na mo la ha o finyane bona le nga ha ka la sebetsa 2 minutes a la hahla metatseleng ba kopana le lefono la hae ntho di ya kopana ntho di ya shaena hona le eo leng gore a ka lo gahla metatseleng athe ha tswa le mo lwana ntse le tlala ka ntle o kisisa gore ena le lefono la hona mo kopanang.

0: Mama di dilawe le shume fela glibile horeng ya le shume back to your roots ba PCFM re shume le tsa wa ho he hore na wena ha o khotso fa le ba fing ha ba etsa mosebetsi o fi a ke 2121956 +26659956 ngwala tsa voice note WhatsApp 62009956 mola tsa hore Lele wo boni mo mo research hwang ebe ke searcha ke monna emo ntweksa ka ding hakalo ke stable o mametse ka 95.6 megahertz ali tsane stable botata bokae a ke ne go ngo tshibo mmebo mmebo tate bontate se ke tla searcha ke mmemo ebe lo yena motho ntate o tla searcha o batla o searcha ke Oba tla motho a mme. Oho. Ai, ha ona la hangs te bo ke le bo ha. E o ga. Ai bana mo me tlo ba go ka. E bo mo na mo se tshwang. Mo ma benkele mo na mo se tshwang. E ile go tla go shebuwa. Bo di ba ke tsena tso tlo go se tshwage. O ba tla o bona ona di bo ga na bo di bitsa jalo jalo. He, ka fumana bo mme bo mme bo tate bo tate. Batla go setsha batla go phinyaphinya he batla go phinyaphinya batla go nyolosa ba o theosa mowa medi ba o nyolosa ba o thowe tlela ba fumane kapa ba sa fumana letho ga ke jele ke gona mo wa tshong gore jele mana mo motho yo mongwe wa ntate jele a mo phinyaphinya ke yona ba le maseng a sa kate gona teng kele batla wena stable wa COD mo bra PCFM wena ke kae moreng hey mosetso itseng na o lelele o ya ka nna e ka go ka bo sa sebetswe ke ba itseng ka gona e ka belwa bo mme fail ka ba ona e ka go kobolwa bo ntate o ba dire ha ke kopana le baba mmono go nna ke ka ai na ho hloka hala ke na ho hloka hala bo me dire hello lai lai na ka nnete dipetlele mona ha ba fumahadi ba rona ba lopepa tshena ya hore ba sebeletswa ke bontate ke yone ke sa ikating jo u tle ka nete ke sa ikisisi gore ha o kusore mo be o o ala o kona ho hloka le kupiso mo be o hloka thuso ke o ka na o ke o ka ena la o ke ya tsala batho ba mo be hle taba e tlo ha ba Haba comfortable. Haba phuthulohi. Eh. Aba bangwe tla o betsa o ga ka nti nang ke se sebele tse ke motho a tate na go dira ba o betsa ga ke motho a tate ke mo ga thampi sebeletsa o sebeletsa mana tlo feta wa mme. Ke o ka no ga mo mo meet ke le bo. O ga. Ke re o ka ba di ke wa tsama ya o ya nga keng. Ka bo ya tsheletso tsa mo phiro. Eh le se a ke lo le tselemo. Pelo ai ke na o nene o tla mala le la sa sebele jwa ke motho a tate o e bona matsa sa o tsona jwa le go a gona la na e ya etsa hala taba e ya etsa hala moment e wana tsena ka sheba big picture e ha se na go ya o gebe ga o kisisa ke na go ya o gebe ga fuma le thuse ke hlokang e kana go ye tla ke ke sa bo di da okay nka u ka ka u ka ka wana mo meli botata botata ba ke ka ke ka mo nga ofisi mo ke ka mo le ka bese o tsha me ke lo ntat ka pe bogai sebeletse ka ha ka re mo tswan wa ntate so mwa me bo go bana mo hlomo u kwisa mo sebetse wena o lukela mo mo futa o itseng wa batho le ya lo ga ka gona ka ofe fela o kwisa le le mo la pitu di lingata bo hlo se ka gona fela go bona jole bomme di bona le ga etsa ntho mo lo bo ntate se ba sebetsa di saluni le bomme se ba ha ha maka ai motho ma ka ga e nna ntse tsa ha wa ke motho mme ba se understand empa ha bolelo motho mme a tlo ha ba tse ba bomme di ba tsa mosebetsi o motla mpe ka ntle ka bona e o motla mpe bomme di wa e hlaleri wa e duba taka ka seng ka se dinetse go qoqela mo bana mana ka o se mong a sebetsa le bengkeleng le le momedi ha ntse o laolwa mona ho etswa hona ho ka mona ntate jo wa khela le ena wa kapa ya ha o tuke motho a mme a ga jo ke motho a mme ska khela kholo se ka a a abits betsa a e betsa bolo pofe eno momedi ya 12.5 o tla ukwa ga bana ka uko sa tlohe mletsa re mogatu a wa bona mo rekiswa makunya ke batho ba bomme ha ina hey ga nete ha ke tshepe tshepe ka nete e ka re ka batho ba bontate go ba bomme ba ditala ha o tshepe bomme ne ba ditaba dingata ai le teng he dipale tsa teng mo be dikgalage diutlwa galega diutlwa dipale tsa makwenyeng e seo ba thoke batho ba bomme fela o bane ga ke gangata mo bedi ne le bomme ba re o ga kwa ditaba tsa makwenyeng motho ga tswe mono fetsa tsena a kono ga se jala re eja makwenye a moyana a monate jwang a monate jwang ke lebatlhe momedi re ke bone re ke bone re ke bone ore ga tshepi tshepi ga tshepi bo medi fela ka reke dika dipale ko se o kwa pale ya e na le yane a na kono gale o ja a na kono gale o ja gopotsa pale e nngwe ya batho ba segala tsa kapa ke lema se fetileng kapa sale batho bothumane ba jele nama ya ntša kaekae ka mora matsatsi matsatsi momedi ba e jele are ga ba utlwa a ke tsee ba sealeng moyeng kapa ka se ba utlwa o thune ntse ba ja nama ya ntša gona gono fela momedi o thune ya ba e se e le phalasa a tateo ya ba ke ka tlatsing ele go latela gona one ba e jele gale bang ke shonde tse tsile mo ne se yona na maiyo bo ampile ba ithatsetsa dijo tsa bana tsene ba kete u jella wena mo mamedi tse monate le tse se monate ke o blel o wa ni fa u lo ga la speak u no jele tweetse kwa na o hlatsa tsa tsine ke la wa bona e ga nda na u go ke yor yor na yo ai tere ka bule mome tere e botu ko mome di haile bona ntu le le ka itsala ka o sa tse o thufihla o fa fela go tswa e wena ya bo so ja ntate sa se ba tla o sa butsa keng mo nyane mpo ga ha la tshe go nne ke sa bona ne ke sa tsebe o bo ee ha ke tsebe le ntse ke ja ba ka ba ba ba re phise fa mme ke bona ntho tsa ka mona ke re ha re tswele mona he ha re tswele mona he wena mo medi medi ke le bile ho renya le show me back to your roots ha re tswele pele go bona ho tswena ke mo re ke se se go se se ke ba itse nika o ka boetswa ke ba bang ke se ba itse ene e bitswa Adon mana ke mino mana to hla ho Miguel ke na yo
1: I am the projector, and you the projection, and I am always supreme.

0: ke monate momedi superwoman. Yeah, ina momedi uno tseba gore go tswe ke babyface. She ha mo batshwarisane mmoho momedi. Fela babyface u tebono momedi. Nna le mang. LA Raid le Daryl Simpsons. Yeah. Nekile very very shocked momedi. Next shocked ba nekile shocked. Nekisana hana ke she la se ke utlwa ke. Oh. Talenta e ngotsa monnate fela pine na momedi ba le ba gago jwalo ha ho lo ba de momedi ha mamela ke pine e buang buelela batho ba bobetse le ha utlwa motho a ntate o geneletse tabeng ya mofuta ona wena ma bodo PCFM ke tshe thabisang na re nkile le Kelly Washington e monnate e seng Washington Roland batho Kelly Roland o da le le wena mo di tsa motivation ena khale kwana ha ga le bana le ngana na ke motivational so ya ke tsa motivation so le hane ke hloka mogolo motivation nyana ne ke letsa ehe u tsebo lo no u ka ke motivation le no u ka lwana hela mono mo medugo ya pinena e ke ntla tsa mogolo wa go ketse thine ke batlang yo well hey ho ba mwana monate momedi ah monate mpi ha lo mwana monate mpi wena momedi tsentsa dintho ka re dikanyolwa le gona ga hola le tsona wena momedi ba re piece of family shebele metselo be di ka morao ha ra ina ya le shume ke tsala tsa tsana ke bua ka tsona hey momedi hlo ka bele he hore ha ga ke mesebetsi e meng batho ba bang ha ba lokela o yetsa mpa elele maikutlo he a hore nna ke le motho nna le momabedi maikutlo ka ha ya buile hore ena na ko engwe wa utlo ga tshe e ka a ka fumana motho e mong e singe mo ka ba mohlomo ke mosebetsi o kwanyika ka setse ke motho antate ka ka fumana motho antate ona lwa mme e se hore ba bang ha ba tsebe ho etsa mosebetsi mbobe empa ile di personal opinions tsa batho maikutlo a dibileng a motho bomong hore ai na mosebetsona wa mofuta ona e kage ho ena ile motho a lo batla tshebeletso e so bana a re le ba bang ha ba tsebe ho itsa kapa ba sike ba itsa e bona ke mo re bile se le taba kgethollo fela e le ntsha kae hona le mo media bileng ka makunya ka makunyana ka ba dibue ke ntate semme yo bani alale ntwenye na ya ha ya itse ba mo me dikapa yo ai uki ma bra PCFM ha re fete he ga tsela mo
1: kidwa bua bola janja se ngolo sa makhale bula se fikile ga ga masu wa se fika se a saba sana ke itse fela ke le ntolle ke le bua ka ka patse go rutse ke kiketse yo le na khala khala pele ke fika ke a dumela le ntse le ipotsa le go mongwe yo na ke ntse ke bo botha tsena ke ba bogele dikeng empa le thole ka ga a hela a se ma janja mmane ho nya mo hale ntho ke ke tsa hla ke thole pele se ka fumana mo hatla se ke se ha re papatswa ke sa bua ke a mabengeleng ke tsebana ke lo reka ha tshe ke a dumela ke ipunze mpaolo le mahlalela o mona bate ere ke dobeta a na o lakatsa o latswa se ma janja supa mamela PCFM ha re ba PCFM your pulse our life ke di tama mo tsale pa ke thagale mpona ke le je je tshwantsa sa mo je tswang
0: ke le ba bo hle ba kentseng letso ha mogahlelong ona ke la bobedi baking hashtag what's training on Tuesday re ngale shebele botsole mo nka tlobela re qoqa pele mo nka tlobana ona ka jena re kete ka eng hlokomedisa ka eng ho jaka eng tsa tsilele re leng holona ke le beletseng ka thoko ke matshaba ho bua ka ditaba tsa mofuta o fi major we I love you.

0: la batho ba o bone hlela batho ba o de ba ile tsiya fa ke na kojale ya hore re ai ke na kojale ya hore re bona gore ka jana ga ke tsaka eng hloko me di saka eng ruta kae tsa silela ga le mholona ke lebele tsa tlhoko ke matsha ba go botsa ke tsa mfita fu mo medi tsena na ri kwa li he ka futela batho a futela ka go batho mo medi ke tsa silebitswa World Red Head Day World Red Head Day le ke tokwa sene mo le sele mo ha go di na mo tsene nna le batse ya mashuba be dana le bitse tseletse mo ba medi go bua ka batho ba mana ba go bua ba na le jinja o wen a tshabo go na le jinja e wena mo ba medi e ho hlaloswa mo medi 2% fela 2% fela le fatse mona batho ba na le mongwe o jwalo mo medi e le natural le ba hlele rona mo medi bo jwalo na ntho ba e ntseng o sna jaya le tho 2% fela 2% e wena mo le PFM e rona le batho mo medi ba o wa wela 2% ke bona ba ba ba ba ba mo medi ba wela 2% nyenyo ne ke dumela mo medi hore ha ga wela me gahlelo e ka nyina kana ho ke le khona lone ke le khona lo mo medi bo be le ntwa o ifetile man e sa tshwanela batho ba bang wena ile ho wena modimo la shaba ka tseleng wa kgeng ono wa ka man ene a me le me tshunyana ka pa e me se hlanyana ke mo etse jwalo a re nka wa ha o kona ngwanaka o ifetile le PCFM ke hle ke ke ha mo balo no mo ke o batle o ifetile ha wa tlwaeleha wena mmomedi e go se tlwaela e bo ba ile ba hasa ke botle ba mo ba ba mmala ona wa mogeng ba ba da ya bona o se re bua ka batho ba ba hlaileng bana le ona o le tshena ha wa tlwaeleha wena mmomedi ha wa tlwaeleha me ke tsela ya ho fetha he go be tsho go lokela ho be ke celebrate ya ke ke la ke celebrate jele ha ka tama celebrate di o tsena le batho ba ba soma ba ba ha o tse batho do thoma go tshisa ha lokho go so tya ka mo wa ho tshisa ka mo go ja e ba mo go mo be di le ba ba ba se ba sagati go bona ha o hola ba ne ba mo go ka nna o tshisa na mo go ka o jwang na mo go ka o jwang ha ona ha o motho na mo go ka ha o motho mo be di ba ke a tsiba nna mo mmeli ke tswa ba ka first hand ba ne ba sa ka ke mo wa bona ho ba le ile ba la o e se ba ne ba ne ba sa o gati fela lo ba ne ba thu tsona le ba ba ba itseng ho itseng ka ka mo go wa bona wena mo mmeli le tabene ya ho sa ma ba bang mo mmeli ba ne ba la ke ba ikgethile ke tsa ba ikutlwe ka re bona se bo pe sa bona ha se a ne pa hala ka ga ba na le phoso fela ba ikgethile ba le ba le a se ntwe ne ba itseng ke le mo wa ho he mo mmeli o tlwela o daa mono ka botsho batla we motsho tloele mono o etse ntho tsa ona etse smart ya o fuwe kantle ka lebaka o fuwe ka lebaka wena mmomedi ke tsena ditaba ya re bua ka red heads di-natural red heads ba ba mmomedi ga se mozi fela go matlho go na le batho ba ko matlho a bona a seng bo brown jolo ka nao mane wa le maputsa mane a le bo matala mane ena go mo motho a sa batle le go a shebe batho ka mahlongo ba tlo bona a bo ba shebe fela ke mo thata ba mahlano ke hao a ifetse o tla bona ba le batla jang ka bona ba le batla jang ngwana mo medi go ha ke bika ba kentse di a ha ke ga a ba kentse le ba dailing ha ke ga ba ntse poso go ene se ke go fela mona ha bua ka natural abra PCFM ke tsana tsa gedi kete ka ntse go hlokomedisang ka tsana tsa go tlang ka tsala tsa tsine la la mashume a mabedi a metse seletseng mo tsiano ha re tso le mana mo bedi ke a gutle
1: ya ro di majwa ba le le majwa
2: tena ma se u go tera na muni tabana anta dai go bo ntse o hwe we
3: uma ya bo se a di se a o le di majwa ba go na di majwa
4: PCFM, your pulse, our beat.
0: Ejala ke PCFM, your pulse, our beat. Edila ho ye mashume a babedi a motso mongwe le bile ho renya le shebe le motso o le mongwe. Can you stand the rain?

Alicia Keys le mana tumbo ba di bitsa Fallen pelo mana ga ne ga kile fihle bo bo phise fa bla ga kile Stevie Wonder Overjoyed yeah e ja le fela wena ma bla PCFM e ja le fela taba ena setse metsotswana fela re fihla re nya le shimele motsole mo jole sentse le nako ya hore nna le wena ga qoqa e setse le nako jole ya hore nna le wena mo be di kere buisane ke re buisane bagaletsane re shebisane mmomedi taba ke na ke tshwere mmomedi masong ho nna mona ora pisiata ha o meungwe mmomedi ka ba ke mokete e ka ba di graduation ka ba mokete wa lenyalo ka ba mokete wa pulo ya ntlo e ka ba mokete o feka pa o futa o feka pa ofe wa mokete fela o mengwe mmomedi monga mokete o nkile nako go mema o fe monga o letsetsa o tsebisa ore lelae reetsa tienyana ka la bokae kapo ka dikae ga ka rata go ka wa ba teng jalo wa tlhokomela mmomedi gore ga o sa tla ba teng motlhala motlhomo o ne o itse o tlotla ga ke tlotla ebile motlhomo maikutlo a phame wena mmeneneng ketelelo ba le go etsagalang motlhala ebe motlhomong ga o ema gantle tabetse tšhelete ga tsaya mekete e meng bobedi tlhoka moaparo e se tlhoka ntho ena e tlhoka ntshwane ga kere e batla itlhophe jale ebe nako ngwe botlhopha ba gao nako ngwe ga wa bophitlela ka mo o neng o lakaditse ka teng kapa mabaka mmomedi afe kapa se ya ka tlhagang a ka etsang gore o qetelele o sa tloya moketeng wa mofuta o monga mokete o ile a ka boikgathatso motlhomongwe la o romelela ka rete motlhomongwe la o letsetsa motlhomo fela o ile a ka boikgathatso mmomedi ba oreata o seta a o tletse personal gore ei lele o tlo ba tšhena ka dikana ga ka lakatsa go ka wa ba teng le mamedi a so bana ga o tla tle o ya o qala kae ha o mohlalosetsa o e mthamedi wa tsiba 123123 ha ke bo o qala kae ha o mohlalosetsa mo mamedi o re ke bana di 12212 ka ntena di sa kopane o ho hule ka o re ai o mohlalosetsa mo mamedi ka selatla o busisa o re wa tsiba ke ke ka tile o ke tlo ketika le lona bela ka mabakana la manga se tong qobe ha ke tla tla ba di pele ka mo mo bidu sona la kwete le lotsa na le mekite mo tsisa mo o ma 3 months prior e le di re di le di kwa di tsa thao mo bidu mo ho fit wa tswa o mo bidu ka pa mo tsotsa o tsiba ona tsena ka December kwe tsa la December tsiba o ka December ho juana makai kai tsa tselona tshe sa ntse e le gona tsena e botsotse tsebao December tlabe ke le kaeke boketeng gamang ebile jwang mmomedi e le ntho e o letlile le thaseletseng gagolo fela excitement ya lona ga le ya le lebile mosebetsi ono ke e golo mmomedi pelo wa tlhokomela o ga o sa tlogele wa tlhokomela o mabaka ga o tlo sedisa wa bona ore kare ka mabakana le a mang ga ke tlo kgona go ore mo mamedi o monga mokete a utlwisise o motlhalosetsa jwang mo momedi gore a tle a utlwisise motlhomong nna wa mobetsa o ka o ngwane se wa tsebake kapa o ka itholela mmomedi go betoko go mo bolelele kapa o ka itholela ore ei tla bona se ke tla tlhalosa ka maga bokete ore ei ngwane se wa tseba ka itseng ya ba a sa nkeme ka pele jele ya ba sexta wetsa 123 kape se betsa jwa mabelo pisefa maga ke re qoqe 21 9 5 6 2 1 2 1 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 plus 2 6 6 5 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2 double 0 double 9 5 6 6 2
mathomo a ka kwa taga e ba balo ha ba gati ka thusa go ena ko nngwe le ma ka kaosi ba mo betsa ha ba mo betsa wa ka pa ha mo betsa bana mo gele ngwana tema bra pc fm hey mine ka mara o hore ne le shumele motsoli mo se ka kena hantle ka go tlo ho reng ya qetela ya lenana la rona.

Fantasia, when I see you, PCFM. Rubedi kamra hara el shimene mutsule mong ki PCFM 92.8 to your 104.3 megahertz at www.pcfm.co.ls. Wait a minute, amobulela. Hamobuleli. How amobulela? Amobulela. Okay. I'll come over the 212-1956 plus 266-599-56. Ngwala nketsa voice note WhatsApp 62 00 996. Alright, ki stable 95.6 megahertz Botswana. Ke le ba wena stable ke bulela, bulela. Okay. Na na disappointment e kalo. Ke la tobe re bua ka yena stable yena yo. How so sadly? Ke disappointment. So ntso o mophoqa o ke ngwane so wa tseba ha ke tlo atle ha hotla. Ke mala mo motho mong a hlaga. Ai, na ga nete ha ke na hotla. Ke na mobetsa o ga ke sa tla bona ha se ke le siyo mhlomo o sa ke tla hlalosa ha mora oyebo e mo tla ga nna se ke hlalosa ha mora sa mputsa gona re le ya ba e se ke ga o ngwane so batse ba mabaka e mo ngotla ga nna hle ke ya mobulela hle ke mobulela straight up o ga ngwane so batse ba ke e mabaka ke ana mathata ke ana mona nthonyana ke tsena mona dile tsa hlaka pela ka ka mona jele a ke kgolo diqoba mme ga ke na tla o fihla moketeng wa gago ke disappointment e re buang ka yona momedi stebo ga wa bolela ka nnete o re nagana fela o se o sa fihla nagana fela o se o sa fitlha moketeng e le mabaka ya tlhae momedi nako ngwe o tlo kwa batho ba gai ga ba tsamaye ntho tsa gone ga ba entse mekete ga batle ga bamema ga batle dintho tse etsang di etsa ga bayo wena wetsa wa bolela kapa itshilela sa tla bona fela go gauo ebe wa mo a sa tla tsa qeto nna mo kiteng wa ka ona wa tla ka badla nna ke mo re PCFM ba ka le lenki la hore nako ngwa silo ba ndale mabaka ku bo sa batli e na ko ngwe ana ko ngwa ha ba tla ona gahlewo e wena mo be dina ba tlo mo hlomo bo ba o re ke go wa pretenda o tse ka wa ukwana le motho fela hle ha ho ho mo forstani hantle ntle the way ke motho senang e ke ntwe ka wa pretenda ka pompa sa tsebi fela motho we ke motho o ratang hona ho go o hla o meme re tlo lenyalong la ka kapa o di khavishini tsa ngwanaka e ka pa o vetse o ka ha e kwa nna le phaba di motlo kana go ha batle o ithulela ka ba mohlomo mme ba ka teng ka nnete ya bohlokwa a ka nnete e le yena ka bona ha o so wa hlaisa go tsaba ho laitsa la 1 2 3 ka ntongwa ne se ba ke go metla fela wa movitsa ka pa ha mojetse 62 00 9956 mo letsa voice note 212-1956 plus 266-599-56 la mamedi e tseng hei la bulelang ba bang ba halitse. Bulelang ba bang ho ga le itse.

fela a o tso gona le mamamamang a dula ngwana mokgotlo mo re a tlang gona le ngelomo o tla thoa le ya o fa solution a o tso tla ka mathata tsa o fa solution le o tla fella ke mathata ke le ba hlomo mo video ga e bitse o je tsa motho ga ha ke tle e o botle ka excuse nna tlo ka excuse le wena e o go go go be creative o ke mo se kete e na hana ka ka ntlo ka ka petela o go tsebisa.

try to practice what you preach. Ba bua PCFM ga ba metse singe mashume ama bedi ya metse robedi. Ale bile horeng ya le shume le metse medi go hana mogotla rohana. Hona teng. Momedi, ga ke sha tlhalosa ba mbale hodimo ba keng sa letsa sela o sane go bana bana ha ga tsoha ga lebelle maemo a fele hodimo. O go sona ntwetse sanja. Ai. So ntwetse sa momedi. Nane ke na nore sharp. Ai ke tla go se sharp sharp sharp sharp sharp sharp sharp. Ntse ke na nthwebelela ne tswe momedi ba ema le ho di bana sa ngo tso fatsa ha mpili bekeng tsa ho feta jele ke kwe ka go tlala tetit no na ke sha pa sha ba mabela PCFM na ho tso le jena ka pa ho tla fetoha na.